0: Opo, sir, magkasama tayo sa Pinoy Workers.
1: Ay, opo, tayo magkakasama pala doon. Mga coordinator ng Pinoy Workers.
0: Pinoy Workers.
1: Oh, yeah. Hintayin lang natin na yung sa Pinoy Workers na para ano, para makabigay rin ng tulong. Ah, nagkunta ka na sa kanila?
0: Hindi na po ako nag-chat lang po ako sa GC natin, sir.
1: Ah, oo, sige, kaya nga oh. So, nagka-pick ka na ba? Wala pa.
0: Ito po, binigyan nila ako ng Santon Plus. Baka may pag-asa pa akong pumayat. Kasi kukunin daw nila akong model ng Santon Plus pag pumayat ako.
1: Oo, pampapayat yan. Pero samahan lang ng exercise. Yan ang maganda dyan sa Santon. Kasi ano siya, pag ininom siya...
0: Tinaan na lang po ito sa ano. Tawa-tawanan na lang natin yung ano natin. Para problema. Hindi masyadong ma-stress, yes.
1: Oo. Ang ganda nga ng ano, admin, ang ganda nga ng diskarte, yung ang ganda ng pasada ni Callaway. Kasi iba, di ba, pagpunta dyan, bibigyan nila yung pagkain, papila na ng lugaw. Yung sa kanya, masaya yung ganyan, parang piyesta. Para makalimutan ba, kahit papaano yung problema. Diba?
0: Pinasaya niya kaming lahat ito.
1: Yan, no.
0: Parang piyesta.
1: Kaya nga.
0: Ito yung nasunugan na hindi namin makakalimutan.
1: Ayun.
0: Kasi parang sinakop ng buong barangay Masip ang piyesta dito ng nasunugan.
1: Ayan, no. Hindi, kahit hindi nasunugan, kung nandyan, talagang pila, kain. Lalo na mamayang tanghali kasi marami-rami yan, di ba?
0: Kaya nga po. Kaya nga po.
1: Thank you, admin ha.
0: Thank you talaga kami.
1: Oh.
0: Thank you very much, Kalui. Sir Gerald, thank you po.
1: Okay, admin. Sige, sige.
2: Si admin.
1: Ha, Kalui, hindi ka makakalimutan ni admin. Kalui, manager. Hindi ka makakalimutan ni admin, sabi niya.
2: Oo nga.
1: Kasi ikaw yung nagpasaya ng ganyan sa kanya, dyan sa ano, sa ginawa mong piyesta eh. At saka hindi lang mga nasunugan, pati yung mga ano, hindi nasunugan daw, nandyan, nag-almusal, nagkakape.
2: Ito hindi nasunugan oh.
1: Yun na nga eh. Pero kape.
2: Ito. Hindi nasunugan.
3: Limpo.
1: Ano raw eh, pinasaya mo raw?
2: Hindi. Ito naman ay doon sa estasyon natin babagsak lahat no yung serbisyong katropa. Ganyan tayo magtrabaho. Iniba naman natin kasi nabanggit ko bigas, 'di ba? Damit. So ibahin naman natin. Lagyan natin ng ulam.
1: Yan talaga.
2: Ibang
1: diskarte. Iba yung pasada mo dito kasi iba 'di ba? Hatid lang diyan ng mga tulong, pero sa iyo may kasamang ano, may kasamang saya.
2: Tapos to 'di ba? Hanggang ano to kasi lulutuin pa to eh. Naluto ito.
1: Oo.
2: Magluluto tapos sa pila, tulong din tayo magpakain yung finished product na, yung luto na.
1: Yung
2: adobo natin, katropang Gerald. So yan, muna ano, at babalik kami mamaya siguro bago ako mag-extro. Kung natapos na, ang dami pa to, sir, dali ah. Ito yung ano natin eh.
1: Pata na yata yung binibira.
2: Nirecruit ko pa to sa ano, sa slot house.
1: Yan.
2: May ilang pata pa.
1: Anong plano sa pata?
2: Siya na lang.
1: Meron pa. Anong plano dyan?
2: Icebox. Meron pa, meron bang ano yan? Di.
1: Anong?
2: Bolo po, kaya po. Trabaho ito. Matador to, Jay. Matador.
1: Hindi raw. Anong plano raw sa pata? Yan na ba yung sasabawan?
2: Hindi. Sabi ni, ano, ni... Ni Kagawad, ay ano?
1: Sabaw?
2: Sabi niya, lagyan natin ng sabaw. Kaya iniwalay namin yung pata.
4: Mm-hmm.
2: Yung mga pata, kukunin na lang dito, Jay. Sa sabawan, pechay, para may sabaw sila. So,
1: ayan,
2: ang minu doon sa daladala natin isang buong baboy, nilaga, merong adobo, may ginuguan.
1: Yan talaga.
2: Merong inihon na liempo. So, kung anong maluluto doon.
1: Oo.
2: Yun na yun.
1: Wow! Whoa! Walang kanin boseng?
2: Maraming kanin dito. Maraming bigas. Kadi-deliver lang ni Kagawad Indy ng bigas dito. Maraming pa darating na katropang Gerard. Kasi yung jelly, yung ibang mga riders, Sabado Linggo, magdadala rin daw sila eh. Bigas din yung kanila.
1: Ikat natin yan ba? Meron pala may kanin boseng. May kanin pala. Ayan pala nilalag.
2: Sige lang.
1: Ayan, no?
2: Ito. Makain na sila. Ito yung mga ano. Ito yung kabila. Meron ditong... Ano, meron ditong lugar dito sa kabila ba? Dito natutulog din sila. Sir, morning. Kumain na. Sige.
1: Si Lenny Crown nandyan, no? Nagbibidyo-bidyo sa'yo.
2: Ayan, sinanay. Tapos na po yung kain. Pasok tayo dito sa kanila.
1: Ano yan dyan? Dyan natulog yung iba?
2: Ayan. May adobo tayo doon. Panghalian naman yung iba.
1: Kain na sila.
2: Tapos kulang na lang, Alfonso. No? Sir, Alfonso.
1: Ano yan ah? Wala na sa ano yan ah? Wala na sa barangay hall?
2: Si Kagawad Sandoy. Kagawad. Po, si Gerard Kagawad.
1: Kagawad Chandoy. Kagawad.
3: Hello, Kagawad.
1: Good morning.
3: Good morning po.
1: Ayun, ah, kumakain ka na ngayon pala.
3: Oo, oh, kaya nga, dala rito si Kagawad.
1: Magiging konsyal pa lang. Ibig sabihin na wala, tulong lang daw sa kanya. Tulong lang daw.
3: Kaya nga po.
1: Oo, oh, nandyan yung ano, yung isang buong baboy na kinatay. Nakaliyempo ka na?
3: Oo, nakaiyaw na. Inuulam na nga namin dito.
1: Yun, oo. Oh. Yung ano, yung adobo ha, tsaka yung sabi, sasabawan daw yung pata. Mamayang tanghali.
3: Oo, mamaya daw yung sa tanghali, sabi ni Kaluy.
1: Oo. Oh. Kasya na ba yan? Kasya na yung ano na yan, isang baboy na yan?
3: Opo, kasya na ito.
1: Ah, okay na.
3: Kasi po, mayroon din niluluto doon sa barangay Olo, yung mga gulay yung bigay ng CDR kahapon.
1: Ayun, oo. Oh. Pagka kulang ng isang baboy, sabi ka lang kay manager ha.
3: Opo.
1: Nandiyan, sabihan mo lang, bulungan mo lang ba? Hindi pang pasaya ni manager ba? Nandiyan siya, handog niya yan. Pati yung mga ano, yung mga dinonate ng mga ano natin, ng mga used clothes galing sa ating mga kababayan nandiyan ha?
3: Oo, sige po.
1: Ayun. Kape. Kagawad, nakakape ka na?
3: Oo, nakakape na. Yung ano rito.
1: Oo. Nasunugan ka rin ba, Kagawad?
3: Pa?
1: Nasunugan ka rin ba?
3: Hindi, yung mga ano ko, yung kapatid ng asawa ko, bilas ko. Yung pamilya nila, talagang ubus lahat.
1: Aroy, oh. Ang sabi ka, Gawad, nahihirapan yung mga bumbero natin gawa ng walang daan. Yan ba, pagbalik kayo lang?
3: Maliit talaga yung skinita rito.
1: Pwede na bang tapos, ano? Pwede na bang magkaroon ng daan na kasi yung four wheels? Iplano ng maayos uli yung ano, yung pagbalik nila pag tayo na bahay?
3: Kaya nga, baka ganun nga ang gagawin eh, yung baka babawasan yung sukat ng mga bahay. Oo. Para makapasok yung bumbero.
1: Yun, yung four wheels ba, merong daanan na ano na pagka, wag naman, pagka nagkasunog uli, eh, mabilis na makapasok yung bumbero, di ba?
3: Kaya nga yung pag-respond din namin, talagang dugtong-dugtong kami ng hose.
1: No.
3: Dahil hindi nga makapasok sila, dula sila sa labas, sa may kalsada lang.
1: Sige, iurong-urong lang yung mga bahay. Halimbawa, mag-atras ng, ano, ng isang metro, atras sila na lahat ng isang metro, baka umabot din ng mga 4-5 metro yung space.
3: O kaya nga, baka ganun nga po ang gagawin ng, ano, may-ari. Ng may-ari ng lupa.
1: Yan, o, para makasiguro lang ba na ligtas yung mga nasunugan. Eh, mabuti nga, swerte, walang nadamay, natrap. Yun ang mahirap eh, mga ganun, sa sobrang liit na daanan. Eh, paano kung sa daan pala lumiyab yung apoy? Wala na madaanan matrap, patay, di ba?
3: Oo, kasi wad yung pagyayari yon, mabuti maaga pa.
1: Oo.
3: May mga bata, hindi, ano pa, gising, hindi pa natutulog.
1: Ayun, o, mga alasyete.
3: Kaya nakalabas agad sila.
1: Oo, mga alasyete pa alasyete, di ba?
3: Oo.
1: Ay, pero inabot tayo ng madaling araw noon sa clearing nila. Grabe katagal.
3: Kaya nga sa respond eh. Ay sa ano?
1: Masikip na yung daan. Kasi yung kalsada, doon na nilagay rin yung mga gamit na mga nasunugan na medyo natagalan din kahit yung pagpasok. Tsaka yung hose, hindi ka agad may pasok gawa ng yun ngayon. Daan, hirap, papasok sa loob. Yan, no? Sige. Kagawad ta, ganun na lang ha. Si manager nandyan at kahit papano, bibigay ng saya. Papakain. Para sa mga nasunugan na.
3: Sige, Wad. Thank you.
1: Okay, thank you.
2: Jay!
1: Oy!
2: Puntahan ko lang itong...
1: May mga balde. May mga balde na si pagdatingan na.
2: Dala ni Kong Hill.
1: Ay, yan na.
2: Dala ni Kong Hill.
1: Yan ay mga balde.
2: Oh, may balde. Magagamit nila ito.
1: May termos ba dyan? May termos?
2: Dito sa tabi sa may gripo yung naglilinis ng laman loob.
1: Aray, sana. Well, yun laman loob, parang nakita ko kanina, nililinisan na.
2: Hindi, ito na.
1: Ay, tatlong, ito nakita, eh. Tatlong putahe pala ito, ang lulutuin. Tatlo.
2: Eh, ano?
1: Adobo. Yeah,
2: kuya, tapos na yung ano natin, pandinuguan. Anong kinagawa mo ngayon?
4: Eh, ano, lilinis na yung bito ka, mahala na sila, anong lulutuin ito?
2: Dinuguan.
4: Oo. Lagi ng karne, oo.
1: Ilaga.
2: Okay, dito. Oh. Dito ko nakita dyan sa may tabi si kuya.
1: Diyan pala.
2: Taga-barangay ito, taga-barangay.
1: Oh. Alam niya ba yung ano, manager? Pwede ba patanong sa kanya, alam niya ba yung ilalaga lang tapos ano, lalagyan niya lang ng mga sibuyas, luya?
2: Ano yan? Alam niyo?
1: Alam niya ba yung ano, yung ilalaga lang yung laman loob tapos pagkatapos niya...
2: Ilalaga lang yung laman loob tapos lalagyan ng sibuyas, mga ganun, kuya?
1: Sibuyas, luya, tsaka suka?
4: Hindi ko rin alam po anong gagawin nila dito.
2: Hindi siya dyan magluluto dyan, nililinis niya
1: lang. Nililinis niya lang.
2: Sila Kagawad Pepa yung magluluto.
1: Ayun, no. Pero ano yun, no? Yung ilalaga mo lang siya, titimplahan mo, pagkatapos lalagyan mo ng luya, ng sibuyas, at saka suka?
5: Kaya nga.
1: Asaka
5: dito
1: Tsutsuka.
5: Masaya dito sila kagawad.
1: Kilaw, kilaw 'yun, mamaya kilaw.
5: Mm, kilaw. Sila kagawad 'yan din nagluluto, nagkumakain na rin.
1: Oo. Oh. Mayroon man dalang ano? Alfonso na rito. May dalang Alfonso?
5: Hindi, wala wala.
1: Oh, oh, oh.
5: Dito may ito na may dito sa ano dito sa shelter na to, itong sa area na to. Pwede sila magluto din dito,
1: Jay. May an, ano? May antunob ba diyan? Antunob, antunob.
5: Kagawad. Ha? Emaret. Emaret. Itong Emaret, gay, ginawa nilang ano to. Ginawa nilang area din. Pwedeng
1: lutuan. Lutuan.
5: Pwedeng, ay ano. Emaret to ah.
1: Oo.
5: Emaret.
1: Yan. Kasi ano eh, maliit na yung barangay para ano, pagpestuhan.
5: Emaret.
1: Yan,
5: yan Emaret.
1: Ayun, okay.
5: Dito sa loob, ginawa na nilang parang pwedeng matulog. Tulugan, no?
1: Mm-hmm.
5: Oh.
1: Mga folding bed siguro.
5: Tsaka presko dito, gay. Presko dito.
1: Oh, oh, may ano pa, may ceiling fan pa.
5: May ceiling fan, oh, yan, oh.
1: Oh.
5: Yeah. Oh. Eh, Marit, so, ano dito, mga presko.
1: Hmm. Oh, hanggang kailan kaya sila dyan? Hanggang kailan kaya sila dyan? Pwede na ba sila magtayo ng bahay?
5: Ah, sikap, sikap po ulit. Sandali, punta ko na sikap po ulit.
1: Yung dala ni, ano, ni Kong Hill, may ano, may dalang termos ba? O, baldi lang, no? Baldi lang?
5: Yata yun, isang set yun.
1: Baldi lang ano? Baldi?
5: Oo, oh, baldi lang. Andali.
1: Wala, wala, walang termos, no? Wala, wala.
5: Si Kagawad ulit, Kagawad. Ay, Kagawad, kapitan ulit. Kagawad, counselor ulit. Ito, arating lang. Si Gerald, si Gerald.
1: Morning! Kapitan! Good morning!
6: Good morning po, good morning po.
1: Ayun, kamusta po yung mga nasunugan, kapitan?
6: Okay naman po sa ngayon. Marami pong tulong na dumarating. Ganun din nga po, nagpakain nga po dito yung ano ni Kalui, si Kalui La Rosa, yung himpilan. Dito ngayon, nagpakatay ng isang buong baboy.
1: Oo nga eh, nadaan lang
6: maraming,
1: ba?
6: Maraming salamat.
1: Oo, kapitan, nadaan lang ba sa biro? Tapos, ayun na, tinutuon na ni manager, kinatay na yung baboy?
6: Oh, yun nga po, nagkakabiro lang na ngayon, totoo na, nandito na. Oh. Talagang hindi na kayang pigilan. Pero maraming maraming salamat po sa suporta.
1: Oh, yan na, nagpakain na ng agahan. Pangagahan lang pala, pero kasya pala yan, agahan tangal yan. Pwede no?
6: Oh, sa laki po nito ng baboy na dinala niyo.
1: Ayan, oo. Para maiba naman, dali lang, naputol yung linya ni Kapitan Olic. Gino-cover po natin ngayon kung, ano, yung tulong na ibinibigay po ng XFM at ninyo mga katropa doon po sa mga nasunugan. Yan. Kapitan Olig?
5: Kailangan lang siya doon sa ano, Jay. May konting programa doon na gagawin sa loob. Dito muna tayo sa milabas. Inabantayan natin to, Jay. Kasi pagkatapos nito, sasala na ito, lulutuin na ito. Yes. So, tinignan natin kanina, marami rin pala. Kala ko kukulangin ng isang ano eh, kuya, di ba?
7: Oh, ang dami to. Marami to. Marami po.
5: Tapos ilalagyan mo ng mga lock to.
8: Gutom na eh. Subo na. Gutom na.
1: Yan na naman na. Susubo na naman si Kagawad, Mike eh.
5: Yung nag-ano. Ah? Wala nang iwan sa akin yung Kagawad. Tatlo na lang yan. Huwag mo nang bawasan. Oo, hindi pa rin ako kumakain eh. Oo, yan. Okay, yung sitwasyon dito, ito nga, pagkatapos nito, lutuan, tapos papakain, sasama tayo para mapakain sila pang tanghalian. Tingnan natin kung ano pa yung idadagdag natin, hanggang bago baka mamaya, magdang pa natin yung mga pritong manok yan.
1: Talaga.
5: Diba? Oh, araw, tuloy-tuloy na yung pistahan, mamaya, magpasingalong pa tayo dito para masayahan talaga.
1: Ay, pambira. Oh, yan talaga, makalimutan nila kahit paano yung problema nila.
5: Sige, at naka-yelo na ako, huwag kang mag-alala yung ano, para sa gobyerno. Alam mo na yun.
1: Nandiyan na? Oh, yan talaga. Naka-yelo,
5: naka-yelo. Naka-yelo. Kaya nakabili kang yelo?
1: Naka-yelo,
5: oh.
1: Nandiyan na?
5: Safety na.
1: Ayan na.
5: Oh, wala nang dapat ikabala si Glory Lee.
1: Mag-extra na ako. Yung... Abanti na ako dyan. Naka-ready na.
5: Mo na, marami pa nagka-copy. Oh.
1: Ah, okay. Mag-copy mo na pala. Alas 8 pa na pala.
5: Sila dito. So, Jay, ito, ano ito? Lulutuin na ito. Tapos mamaya-maya ang konti. Bago magtanghali, tayo lang natin mapakain. Tapos, okay na yung mission natin dito. Sabi nga nung iba, napasaya natin ng... Natuwa ako eh. Sabi niya, biro mo, ito yung masunugang masaya.
1: Yan na nga eh. Sabi, hindi ka raw nila makakalimutan. Pinasaya mo yung ano, ginawa mong piyesta, yung barangay nila.
5: Yeah, ano lang natin, maano lang sila. Maano lang. Kung tayo rin ang ganito, Jay, ganyan din tayo kalungkot. Pero kahit pa paano, napapasaya natin ang konti.
1: Yan.
5: Mahirap pag sama-samain yung emosyon nila.
1: Oo.
5: Dahil iba-iba ito eh. May lalaki, may babae, may matanda, may merong may kaya, merong wala.
9: So, mahirap pag hindi mo na-convince sila lahat. Lahat sila convincein mo simula sa taas hanggang sa baba. Maliit na bagay ito, pero malaking bagay para sa kanila. Sa atin, maliit na bagay. Ito nga baboy, pinangutang lang natin po. Walang problema yan. Babayaran natin ang daan-daan. Basta't mapaselang natin. Yeah. Yung mga nandito, yung mga nasunugan.
1: Magaling, so, manager, magaling yung pasada mo. Gagayahin ko ito. Pero gagayahin ko ito yung diskarte na ganito na...
9: Nindoso ko ni Kagawad Yeljin eh.
1: O yan na, magkukonsyal ka na. Magkonsyal ka na ba o...
9: Ano? Alam mo, sinabi ko na sarado na yung ano ko sa politika eh, ngayon.
1: Wala eh, nakikita nila yung tulong mo eh. Hindi lang yan, hindi lang dyan sa nasunugan. Pati yung mga nakaraan, mga bata na tuloy-tuloy, magkonsyal na ba? Napapansin nila eh, pati ni Consel LG na pwede ka na rin mag-counselor.
9: Meron pa tayo sa linggo, yung babalikan natin yung hydrocephalus, yung bahay doon, papagawa pa natin yun eh.
1: Ah, uy, yung nga pala, no?
9: Oo, papagawa pa natin yun.
1: Kita mo lang.
9: Meron pa tayo doon sa Aburlan na yan. Apat na wala rin mga magulang, naghihintay din yun.
1: Yan ang napapansin sa'yo na kaya pwede ka na rin mag-counselor ng, payag ka na ba na mag-counselor ng puerto?
9: Di, sarado na yung ano ko sa politika ngayon eh. Ewan ko lang bukas siguro, baka mag-isip muna tayo ng So, di, yun lang muna, di. Tapusin lang muna natin yung mission dito. At kailangan makargaan ng ulam at kanin yung mga tiyan ng mga kababayan natin.
1: Gayahin ko ito, manager, gayahin ko itong diskarte mo na ganito. Pairamin mo lang ako ng baboy, ng ano, pa ano lang, pairam ng baboy.
9: Di, meron dito, mabiik siguro, palakihin mo na lang. Kala ka naman. Sige, di. Sige.
1: Thank you, Consyal Kaluwi. Alamat.
9: Balik mo na sa'yo. Di, nandito yung buong persa natin. Ano? Tuloy-tuloy din yung pasantuntas copy natin. Tuloy-tuloy yan. Tapos libre. At yung tropa nandito rin. So yan muna, Jay. Papost na lang yung iba ng mga naipass natin dyan. Ano? At
1: okay.
9: Magbabalik kami niya kagawad, Mike.
1: Yung ano sa, yung thermos daw, manager, yung thermos daw na
9: ito na yan, yung thermos
1: girly, yung thermos daw.
9: Andali. Ito.
1: Ayun. Girl, yung thermos.
9: Ito. Yeah, nawala na. Thermos. Ito na nga oh.
1: Ayan, basag.
9: Mira.
1: Kay Jam.
9: Natabig eh. Na sobrang madali ang kanina, sabi ko patay tayo kay Jam.
1: Bodas
9: tayo. Hindi tuloy na inom. Pero papalitan na natin ito, Jay. Nakalibing na ito rito sa simenteryo. Pero ito, papalitan na lang natin.
1: Yan, bago naman yan. Bago. Mga
9: may tarpaulin din tayo dito. Buong persa natin.
1: Ano raw, manager, good job daw, sabi ni Rusty Cotan. Yan, good job daw sa'yo, manager.
9: Sige lang, public service lang ito. Okay. Si Third, nandito rin, no? Lardy Sabal, nagtutulong din dito sa atin.
1: Ba, nandyan si Third?
9: Oo, alam mo naman yan. Pagka ganitong public service, eh, tutulong yan.
1: Biglang nandiyan.
9: So, na. Jay, balik mo na sa'yo dyan at magbabalik kami mamaya.
1: Okay. Yan, thank you si manager. Ba yung discarte ni... Ba talaga naman Third, ha? Third nandiyan, ha? Panalo yan si Third, eh. Champion yan, eh. Kaya lang parang apat siya at sila naghati-hati doon sa, ano? Premyo. So, yan ha. Manager po, yung XFM nandoon. Nagpapakain ho. Nang agahan, abot pala hanggang tanghalian. Kasi malaking baboy pala yung kinatay para ho doon sa mga nasurugan. So, piniprepare na. Kanina na, ano na, nagliempo na sila. Inihaw na liempo yung kanilang agahan. Tapos yung longganisa naman, galing kay Mayor Danao. Yun ang inagahan nila. Ngayon, inihahanda na yung pong adobo, tapos yung buto-buto, pata, sabaw, bago yung laman loob. Yan, lulutuin din nila. Pang tanghali. Palagay ko, baka sobra-sobra pa rin yun. Kasi ano, tatlong putahe bago, ang dami pa. Diba kita ninyo yung buong lamisa, puno ng ano, ng karne. Baka abutin pa ito hanggang ano, hanggang gabi. Ano, si kaya lang si manager may utang ngayon ng isang baboy. Nangutang muna siya ng baboy. Ako sabi ko gayahin ko diskarte na ito, pero mangutang din ako sa kanya ng baboy. Aray, magdubli-dubli na yung ano niya. Utang. Wala bang pabahay na ibibigay? Dapat pabahay. Ano po, mayroon ng cash na ibinigay sa kanila. Yung iba nga nasa 20,000 na raw, yung iba naman 16,000, yun na yung pabahay. Ang ibig sabihin, pampatayo ng bahay. Tapos, doon pa rin sila titira. Ang una lang nagagawin, ang gusto ng may-ari ng lupa, ay magkaroon sila ng daan. tsaka siya yung four wheels. Mas gusto nila na bumalik. Bakit? Kasi nasa bayan, malapit sa ospital. Malapit sila sa Co-op Hospital. Malapit sila sa palengke.

sa ano, sa evacuation center o sa barangay hall, di ba? Walang privacy. So yan, yung pera na yan ha, na binigay po ng gobyerno, ay ibilin nyo na ng materialis para o makapatayo na kayo. Quadro aguas lang muna, yung mga poste-poste apat. Tapos sa wali. Yan, para makapwesto lang ho kayo uli doon. Pero kailangan daw ha, sabi ng may-ari, bago kayo pupwesto doon, magkaroon muna kayo ng daan. At alam ko, yun din ang gusto ninyo, na mayroong daan na kasya yung pong bumbero. Hindi naman natin sinabi na magkasunog pa uli, pero mas maganda maging handa ba? O, pwede namang daanan. Una, responde, anti-crime, papasok dyan sa loob. Hindi makakapasok na ng mabilis yung sasakyan ng anti-crime. Emergency, kailangan. Ambulance. O, di makakapasok din na mabilis yung ambulance, di ba? At syempre, advance din tayo. Ayaw nating mangyari, pero baka maulit. Yung bumbero, makakapasok na uli pagka meron na kayong daan. Iurong-urong nyo lang yung bahay, tapos buwasan lang. Bawa yung bahay ninyo, may sukat na 5 metro, lapad, bawasan natin ng 1 metro. Pag lahat kayo magambaga ng 1 metro, baka makuha nyo rin yung 5 metro na parang kalsada. Oh, pwedeng ganun, di ba? Idol, pabati naman Enriquez family. Yan ang Marlon Enriquez. Maganda yan, very good. Yan, may pabahay na ibibigay. Ano yun, pang bili ng materialis pang paggawa ng bahay. Good job ka, Gerald and Kaluwi. Sabi ni Rusty Kutan. Medyo pulutan ata yung niluluto nyo dyan. Sabi ni Fernando Morato. Hindi, aga... Liempo. Sa bagay, pero agahan po yun. Kinain na nila. Nilanta ka na nila kanina eh. Ngayon, adubo. Tapos laman loob. Aruy. Tapos yung pong nilaga. Yan ang pananghalian nila. Pati mo naman ako nanonood ng live mo, Sir Gerald, dito kami sa Bayan ng Nara. Napakainit po. Sabi ni Robert Enriquez. Init pala dyan, ha? Chilin, Abos, Baako. Good morning po. Chilin, good morning ha, Chilin. Ronald De La Torre. Good morning po ka, Gerald. Good morning, Ronald De La Torre. Bong Sapalo. Good job, XFM Palawan. Salamat po. Job daw sa XFM Palawan. Thank you ha, XFM. XFM. Kaya Bong Sapalo. At ganun din, sabi niya, idol ko talaga ang XFM. Sabi ni Marlon Enriquez. Talaga naman. Salamat ha, Marlon. Number one talaga yan. Alam nyo, number one yan na pag XFM, tulong talaga. Oh, yan ang number one na gagawin ng XFM. Tulong, tapos balita, tapos komentaryo. Doon tayo sa pagtulong. Carbina Colliado, good job to use XFM Palawan and to manager of XFM. Sabi ni Carbina Colliado. Abi, mag-commercial muna kami ha. Ah, dali, banggitin ko muna. Pasalamatan ko muna ito. Salamat ha sa mga nagbigay ng tulong sa Tandikan Riders Association. Maraming salamat. Julius Ubay, John Loins Bukna, kay Renz Nakasi, kay Jamilia Nuhay. Yan, dry goods. One box, one bag. Ito yung unang batch na binigay nila ng Tandikan Riders. Sunod, maraming salamat kay Tay Alonso Santino. Merong cash na ibinigay, tapos merong 2 bag na used clothes. Tay Alonso ng Barangay Bangkaw Bangkaw. RJ Sapra, isang plastic, isang sako na used clothes. Maraming salamat kay Romel, pang-apat na dala dito ni Romel. Kaninang umaga, nagdala rin siya, Romel Bernas. Sako-sako, pati eco-bag na mga ano, na mga used clothes. Mga ano eh, mga dinodonate. Binibigay sa kanya, tapos dito rin dinadala ni Romel Bernas. Diyan kayo magpapabulkit, yan pag sa Libis. Diyan kayo sa ano, sa kanya magpabulkit. Magaling, oh. Yung bulkit niya, kala mo, ano eh, brand new uli eh. Yan ang, tsaka mabilis. Yan ang maganda, mabilis mga kilos. Speed-speed yan eh.
Ma'am Laika Joy de la Cruz, maraming salamat, Ma'am Laika.

bagong jeans. Dalawang bag pa naman ng kanyang i-donate. Kay Ma'am Evelyn Herardino, maraming salamat. Merong cash ng 1,000 pesos. Tapos sa Team Jelly Palawan. Mga riders po ito, Team Jelly Riders. Maraming salamat po sa inyo pong mga relief goods na ibinigay. Kay Michael Daprosa, maraming salamat. Eco bag ng used clothes. Luigi Fernandez. Luigi! Na eco bag naman ito binigay niyo. Thank you, Luigi. Kay Mr. and Mrs. Renato Carlos. Tatlong unit po ng BP. Tapos, Sham. Aurig, pagkarami pala nito. Sham na sako ng, damit. Sa mag-asawang Carlos, ha? Mr. and Mrs. Renato Carlos, marami pong salamat. Tapos, bumalik uli dito yung Tandikan Riders. Mark Kenneth, maraming salamat. Apat na sako din nila uli ng Tandikan Riders. Kay Christian Nikki Castro, maraming salamat. Kay Mary Beth Lumibaw, maraming salamat sa mga i-donate niya. At 8:30 na ho. Babalik kami. Saglit lang. Ko commercial mo na.

sa akin.

0: ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Quickly sa mga butika.
4: XFM.
0: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
5: Sistepain. Sidayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistepain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistepain lang ang mabisa.
6: Sistepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
9: XFM.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
10: Mga katropa, excited!

0: Babalik tayo sa Bullseye at balikan din natin yung ating mga katropa doon ho sa Barangay Basipag. Bullseye! Joy, Kagawad, Mike Scotte, good morning uli! Kamusta dyan?
1: Parang sa buong ano, sa buong Pilipinas kulang. So inaantay natin yung fire truck coming from South Korea na maibigay para ma-prioridad tayo. Hindi kaya, hindi kaya. Especially Puerto, second in terms of the reality.
0: Joy? Si Kong Hill, nandun na si Kong Hill.
2: Oh. Wag naman, pero paano nga? Kung magkaroon ng tsempo, siyempre, yung sa bangkaw-bangkaw, meron na, Casamira. Tapos dito sa may Tinigiban San Pedro, paano nga? Hmm. So, kailangan na talaga. It's time na talagang kalampagin. So, nangako naman ang DALG, pangako pa lang. So, antayin pa natin ito pa rin. But, dito sa nangyari kalakap-ulik na naman, it's a wake-up call para sa atin na kailangan i-push. Hindi kaya ng national, hindi rin kaya ng city, dapat combined. Pero sa local, meron eh. Diba? Elgin, yung problema yung BFP. So, ipatawag na naman natin sila ulit, mga kabarangay.
3: Sir, ito po sa mga nasunugan, meron po ba kayong plans na yung mabigyan po ng ano, or ilapit sa national agency para magkaroon na sila ng malilipatan?
2: Ang sagot sa atin ng national agencies, meron daw lilipatan sa pabahay ng Pangulo doon sa Irawan. But we have to, I think, kailangan tignan dahil nandoon ang bahay, sanang trabaho. So yun yung isang bagay na tinitignan natin. Dapat kasi very inclusive yung pagpapalipat. Kahit yung ating mga kapatid na hindi nasunugan yung papalipatin doon, kailangan may kaakibat na livelihood. Otherwise, minsan ang mangyayari, pag may pamilya, yung anak yung papalipatin o sinanay ang lilipat doon pero iiwanan yung anak dito. In the next 5 to 10 years, wala rin, hindi rin natin naayos ang problema.
3: So, yung po ano, problema po nila, sabi nung ilan, yung requirements kasi kailangan ipasok sa
2: pag-ibig. Yes.
3: Nasa, yung monthly, nasa 20,000 pa.
2: 20,000 ba? Alam ko 3,500 lang.
4: Yung 20,000 ang dapat kita niya. Kita. Para makapasok siya sa pag-ibig.
2: Pag mas maliit?
4: Hindi.
2: Dili pwede?
4: Dapat at least 20,000 para ma-approve yung loan nila.
2: Ay kasi lang, parang nilimit mo na yung ating mga kababayan na mahihirap. Hmm. Yung iba nating kababayan, wala mang siguro 200.
4: Yearly yun.
2: Yearly. So ang pinakamaganda, ang lahawak pa naman ng lungsod ng Puerto Princesa. Doon sa amin sa Santa Monica, meron mang na-award ngayon. Dating batas, ngayon palang nasukat.
0: Bon.
2: May libreng allowed 200 hectares. Elgin, so hanapan. Kayang-kaya naman hanapan ng paraan. Basta importante, nag-uusap yung dalawa, national at saka local.
3: Ang lasa lang mensahe niyo po, di ba makakabay natin?
2: Walang mensahe na magpapagaan ng loob ng ating mga kababayan. Ang ating pakiusap sa kanila ay huwag sumuko. Nandito si CAP, ang city, ang pamahalang nasyonal para tumulong. Hindi lang ho ito ngayon na nasunugan, pakita tayo dito, tulong tayo ng konti. Hindi, dapat ang tulong hanggang mga at least 1 to 2 years para patuloy na makabangon sila sa kanilang kahirapan. Lalo na ngayon na walang-wala, mahirap na nga, inubos pa ng apoy. So, makapagbigay man lang ng konting pag-asa sa ating mga kababayan.
3: Salamat. Okay. Sige po. Okay, si...
0: Yung may pinag-uusapan yung tungkol sa temporary shelter?
5: Yung pinag-uusapan, Katropante, yung sa Irawan, yung pabahay ni Pangulong BBM.
0: Oo.
5: Ang sinasabi nga, kailangan daw ay pasok ka sa 20,000 na month bago ka maka-abil doon sa tinatawag nitong pabahay. So kung sinasabi nga ni kong kanina, kung pababa ka doon, so hindi ka qualified na maka-abil doon sa sinasabing pabahay ng ating Pangulo, Rapanji.
0: Okay, nasa loob na, busy na no si Congressman, baka ano, pwede pa natin makausap?
5: Busy na sa puting na programa, Rapanji, pagkita tayo sa ating live. Nasa loob na tayo ng barangay.
0: At, natanong ba yung ano? Hindi ko nakuha yun. Kung natanong yung tungkol sa ano? Ay, may programa nga. Oh. Yung kasi yung fire truck ng ano ng BFP Puerto Princesa isa lang? Wala? Hindi natanong yun?
3: Hello?
0: Oo.
3: Katropan Gerald?
0: Oo. Choy, hindi natanong yung ano tungkol doon sa fire truck ng BFP Puerto Princesa isa lang?
3: ang natanong natin, yun nga, na bakit natin sa kanya na isa lang yung fire truck na photo princess at nabanggitin natin nga na may mga high-rise building nga. Kailangan natin ng may ladder, no? At sabi niya, ipapatawag niya daw sa mga susunod ng mga, sabi niya yung Bureau of Fire Protection o sulatan niya ulit na talaga mapigyan na ng tuunang pansin itong problema sa fire truck natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Choy, baka pwede mo siya malapitan yung tungkol doon sa fire truck na BBM kung yun ba dumaan sa Congress o anong masasabi niya doon sa fire truck na yun kasi medyo inaano yun eh, na babash kasi yun, baka meron siyang ano doon, idea.
3: Mamaya, Choy, pagka nag-start na kasi yung programa. So mamaya pagtapos na programa, matanong natin siya ulit na tungkol doon sa bagay na yun.
0: Baka dumaan sa Congress, sa Senate, yung ano na yun, yung pag-purchase ng ano ng tricycle fire.
3: Hindi pa yung truck. Sige, natin mamaya.
0: Natin.
3: Ang doon sa relocation site, ang sinasabi niya nga, dahil nabanggit ka natin sa kanya na natanong natin siya kung meron bang kausapin yung national government para maka yung ano dito yung mga nasunugan ay mabigyan ng relocation site, no? Ang binabanggit na kausap natin yung national agency at ang sinasabi tinuturo yung ang pabahay ni BBM pero sa punto ni Congressman Acosta nung pinanggitin natin sa kanya na nasa around 20,000 yung kailangang kita monthly income ng pamilya. Ay sabi niya, mas malapat pa yung Puerto Princesa. Meron pang mga areas na ano.
0: Oo. At saka yung, ano yun, Choy? Pabahay na parang ayaw? 20 ta- ano, pang mayaman yun? Siguro yung mga subdivision, pagka nasunugan, yung mga ano, yung mga malalaki, yun, po pwede doon. Pero yung mga mahihirap, hindi man 20,000 monthly.
3: Hindi kaya. Para ma-qualify ka sa loan na pag-ibig, 20,000 yung monthly, hindi kaya.
0: Tsaka iba dyan, walang pag-ibig. Ibig sabihin, hindi miyembro na pag-ibig. Yung mga nasa squatter, wala. Daming mga wala. Wala yun. Yung pabahay na yun. Ano yun? Aloy yun. Kung kay Buwit na Raga pa, aloy daw.
3: Tapos yung sasabi ni Kong Hill nga, dapat inclusive. Dapat merong hanap buhay. So, pagkatanong nilang panahon, wala namang hanap buhay doon.
0: Sabi nga, Choy, ng mga nasunugan, kahit wala ng bahay, basta lupa, mabigyan lang sila. Sila na bahala sa ano sa bahay, magpatayo. Okay sa kanila yun.
3: Yun na nga, pinabanggit si ni Kong Hill na yung dapat may ano doon, may hanap buhay, may ano kasi na, yung mga kabayan natin, lote, kaya nila yung magpatayo ng bahay.
0: Diba, ikaw, naging ano ka rin ng mga homeowners, nakakagawa ng paraan yung mga miyembro para effort nila na magpatayo ng isang sariling bahay.
3: Kaya nga, yun na nga ano doon. So, tsaka yung sana yung mga socialized housing lang talaga na 500 yung ano yung monthly kaya yon tsaka wala nang yung 20,000 na monthly income mo pasok sa pag-ibig hindi kaya eh dapat i-waive na ng pag-ibig yung ganung requirements
0: kaya nga hindi ang mangyayari niyan yung mga may kaya lang ang pwedeng tumira doon
3: ganun talaga yung meron lang pang entrance no
0: wala,
3: I mean hindi naman pang entrance pang may para mag-qualify ka dapat yung kita nyo ay itong mga to hindi naman mga
0: kaya nga Choy pakisabi kay Kong Hill nagsipag-atrasa na yung mga taga temporary shelter ayaw na nila yung sa ano Irawan.
3: Sige,
0: na-interview natin yan eh nakaraan sabi nila wala na ayaw na namin sa Irawan hindi kami ano doon na lang kami sa mangingisda yung sabi ni Kapitan Balakanta na ano kailangan na lang ng ano
3: Kong Hill na ano may na-approve daw na ano eh na dyan sa Santa Monica.
0: Oy, malapit lang ah.
3: Oo, may na-approve.
0: Sa banda.
3: Yun ang tatanong natin.
0: Sige. Bali, mamaya. Ano natin yan doon. Kamusta sa labas? Anong mga ganap sa labas?
3: Dito naman sa labas, yung mga ano natin, mga nasunugan na dito pa, bibigyan sila ng tulungan ni Senator Pungo at nagpapit sila yung programa dito sa labas. Ay, nagluluto na. Nagpabili pa ng Ricardo.
0: Roy,
3: may Ricardo.
0: Sige nga, tignan natin yung niluluto sa labas.
3: Bumili pa ng Ricardo, Choy.
0: Ayun, sige, di bali, So ngayon, na nakikita natin, nagpe-prepare sa labas, pananghalian, bago ito naman ay nagbibigay ng tulong sa loob.
3: Tama ka dyan.
0: Okay, sige, patanong na lang, Choy, mamaya kay Kong Hill yun, ha? Yung ano? Baka masingit. Video na lang siguro? Pabidyo na lang? Okay. Sige. Thank you.
3: Sasalita na si Kusya dito sa programa.
0: Sige, pakita natin. Pakita natin, pakita natin. Magbibigay namin sahayan si Kong Hili. Okay, okay. Sige, pakinggan natin.
6: Kasi wala akong pera. Wala po. Ako, ng mga insidente ng sunog, ng kalamidad, ng bagyo,
0: Rosal LG na po yung nasasalita.
6: Ang sila ng Bongo ay talagang tumutulong, talagang tama yung bansa sa kanya ng Mr. Malasakit. Palapakan ulit natin, Senador Bongo. At dito po sa kalamidad ng Palawan, yung ibang mga probinsya, iisa lang ang Malasakit Center. Dito sa Palawan, meron tayong tatlong Malasakit Center. Kung dati ang ating mga kababayan na may sakit, ayaw magpadala sa pribadong o publikong ospital dahil walang pambayad sa ospital. Simula nung may sa batas ang Malasakit Center, halos punuan na ang mga public ospital katulad ng Ospital ng Palawan dahil meron pong maasahang tulong mula sa Malasakit Center. Kung dati nagbabayad sila, ngayon po kahit piso ay hindi na po sila nagbabayad. Meron tayo sa Brooks Point, meron tayo sa Ospital ng Palawan, meron tayo sa Culion Sanitarium Hospital. Ganun kamahal ni Senador Bongo ang mga mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa at mga mamamayan ng lalawigan ng Palawan. At ngayon, mayroon na namang pagsubok na dumating sa ating buhay. Ang ating mahal na senador, ang kanyang mensahe ganito, palakpakan pa rin natin ang Panginoon. Magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil hindi buhay ang kinuha niya sa atin, yung hiram nating buhay. Sabi nga ni Senador Bongo, mabuti na lang, gamit lang, property lang ang nawala sa atin. Dahil ang property, ang mga gamit na ibabalik pa yan, depende sa ating sipag at syaga. Pero ang buhay ng tao, hindi na ho may babalik yan. Palakpakan, isang masigabong palakpakan pa rin sa ating Panginoon at patuloy tayong manalangin na hindi magtatagal ay makakabangon din tayong lahat. Okay? So, ang ipamamahagi ngayon ng opisina ni Senador Bongo, merong konting cash assistance. Konti lang kasi personal ito. Hindi ito galing sa gobyerno. Meron din namang galing sa gobyerno. May galing sa city government, may galing sa national government through the initiative of Congressman Hill Cabarangay Jr. Acosta. Palakpakan po natin ang ating minamahal na congressman dahil tinawagan niya kaagad ang ating pong DSWD para makabigay agad-agad ng tulong pinansyal para po sa inyo. At meron din tayong bigas. Mamaya magkakarga kayo ng tag-iisang sako na bigas. Yung bigas na ito kahit walang ulam. Buti na lang yung XFM dyan, binigyan kayo ng ulam. O di may bigas, may ulam. O palakpakan natin si Calo Willa Rosa. Papuntahin nyo nga dito si Calo Willa Rosa. Papuntahin nyo dito. Oh, baka pwede rin yang maging kunsihal eh. Oh, papuntahin nyo dito para makita din ng tao si ano, si Kaluwi. Papuntahin dito. Tapos, meron kayong bigas. Meron kayong grocery. Ito po. Ang laman nito, grocery. Ha? Ayan. May bigas din dito. May water, container, ano pa? Ang opisina din ho ni Congressman Acosta, meron din po, yan. Okay? Meron din po silang dala. Ito, dala din po ni Congressman Hill Cabarangay Jr. Acosta. So, siksik, liglig, umaapaw ang mga matatanggap ninyong tulong ngayong umaga. Okay? So, once again, kami naman sa opisina namin ay patuloy na maghahanap. Ito palang bigas natin. Palakpakan natin yung Talias Chaulong. Palakpakan natin. Kaibigan ko yun, Vietnamese. Okay, ang may-ari niyong Vietnamese, ang asawa, Pilipina. Lahat ng mga may sunog dito, eh nagbibigay talaga ng tulong. Nagulat ako ngayon dahil dati, taglilimang kilo lang ngayon, isang sako talaga. Okay? So, at saka, hindi lang basta-basta bigas. Hindi NFA rice, kundi jasmine rice. Okay, so thank you. Talias Chaulong na nagbigay ng tulong din. So yun lamang po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Habang may buhay,
7: may pag-asa. Maraming salamat po.
8: Si Consul Elgin.
9: Maraming salamat po, Sir Elgin. Palakpakan po natin ang very energetic nating Consul. Tama naman din po.
0: Saan si Kaluwi?
9: Tayo ay binigyan pa rin ng pagkakataon ng ating Panginoon. Hindi buhay ang ating atin. Gamit lang na pwedeng palitan. Sa pagkakataon ito, bilay po natin ang pansin sa kanyang pintahe. Isa rin po sa pinaka-busy. Kaya po, hindi po masama-sama makapunta, makauwi ng ating probinsya, ating distrito, dahil ngayon po ay pinag-uusapan yung ating national na budget at naging membro ng Committee on Appropriation na siyang tumitingin po sa ating sorto. Palawat, ikaw nga busy, maraming ginagawa. Inaulagan niya, sinamahan, si
8: Kamilis, para po makilala, si Sir Alan.
9: Ikama dito sa ating, sa ating,
8: si Sir Alan, nandito rin.
9: Kinakaharap ngayon. Palakpakan po natin ang nag-iisang congressman, Attorney Hill Acosta Jr.
8: Kung Hill na.
10: Maraming salamat, Yudes. Kala ko si Kagawad Kagawad Louis Villarosa pa. Mga kabarangay, good morning! Sa ating hong hindi na makapag-asawang kapitan, palakpakan natin si Cap Ulik. Mukhang puyat na naman dahil nag-ikot. Hindi na talaga ito makakapangasawa. Dahil ang kanyang napangasawa yung buong barangay ang Masipag. Kawawa. At siyempre ho, nandito ang ating idolo na kunsihal, Press from Manila, dahil inimbitahan ito doon sa franchise ng Palego. Palakpakan natin Kunsihal Elgin Robert Damasco. Sa inyo, pagpasensyahan nyo ho mga kabarangay at hindi tayo nakauwi agad dahil tinalakay pa ang budget ng national government. Ngunit, kailan ba tayo pumunta dito, Yudes? Martes, nandito sila Eugene para makapagbigay agad ng konting tulong ng bigas at mga canned goods. Subalit, pagdating ko po kahapon, ang sabi ni Ate Pipay, sabi niya kung wala matong lutuan. So, ngayon po, kasama natin si Kagawad Elgin para, Kap, hindi ka naman magproblema ito sa lutuan. Ito ho, bawat pamilya, kung ilan man yan, ay may tabo, may lutuan, may saingan, may prituhan, at lagaan. So mga kabarangay, nakapunta na ba si DSW dito kahapon sa inyo? Ilan na ang binigay? 15,000 na? Wala pa? 10,000 pa lang. So kaya ako, inutusan din nila para tanungin kayo, sapat na ba yung 10,000 o kulang pa? Kulang pa. O sige, ganito. Ang pangako sa akin ni DSWD Cup ay magbibigay ulit ng another 10. Nakabiyak sa trans. So 5,000 ulit galing sa opisina ni Senator Tulpo pupunta sa inyo. Tapos by end of October. October ba ngayon? Tama. October ngayon, by yung end na week, pumunta po kayo sa opisina o kaya kay Ate Pipay tsaka kay Kapitan para kunin yung details, Cup. Para sana at another 5,000. So another 10,000 po para sa ating mga kababayan. Pero po nga, sabi ko kanina, 20,000, 30,000, hindi ho kayang ibalik yung nawala. So ang aking pangako sa inyo mga kabarangay ay yung opisina ko ho, bukas. Kung may magkasakit, may kailangan financial assistance, dumiretso lang ho kay Kapitan o kaya kay Ate Pipay para makatulong ang opisina. So mga kabarangay, hindi na ho natin patagalin. Alam ko ho, pagod, puyat, wala pang malipat. At yun din ho ang isa na ating gagawin kung saan lilipat, kung ililipat ba, o kung dyan pa rin tayo mananatili, dapat makatulong ang gobyerno sa pagsimula ng pagbangon sa buhay ng ating mga kabarangay. Maraming salamat, huwag mong sumuko, pag-asa sa buhay mga tangay. Thank you po.
8: Yan si...
9: Maraming salamat. Palapakalan po natin uli. Congressman Hill Acosta.
8: O si Galuin, pinapatawag dito eh.
9: Ano po yung isa na po natin?
8: Wala, sana. Wala pa nga eh. Wala
9: pa. Ito po,
8: sandali ha, pupuntahan ko si...
9: Tatawagin na lang po, magsiseremonya lang muna tayo. Tapos, ibibigay na po natin doon sa barangay para po sila na may pag-distribute ng bawat matatanggap.
8: Si Kalwi, pinapatawag dito, wala pa.
9: Dito sa barangay.
8: Wala, wala pa kahit next ko na kahit di pupunta.
11: Ako'y
8: ayan, no. Na lang, nagkakaroon lang ng ceremonial, Choy. Lumabas si katropa ko ito, mag-video lang ako ng konti. Ceremonial,
12: ceremonial ng pagbibigay ng tulong. Kaya medyo masikip yung area. Ay. Si Ma'am, matindi talaga si Ma'am Grace Cruz Trina eh. Tumutulay-tulay sa mga wire. Ayan, nasa taas kami ni Ma'am Grace eh. Ayan, Joy ha. Ayan. Magandang araw ng ceremonial na pagbibigay ng ayuda dito. So, si Paloy, nahanap na dito eh. Wala pa.
0: Baka may baka lumakad?
12: Ha?
0: Baka lumakad?
12: Okay.
0: Ha? Hindi niya alam na tinatawag siya?
12: Yeah. Pinapunta nga ay katropang ko ito eh.
0: Mm.
12: Wait. Hindi pa... Nangurong pa ka. Ila, ito Choy.
0: Oh. Yan na, yan na.
12: Oh, ceremonial. Wala pa, mahihain yung bata natin eh.
0: baka busy lang. Baka, alam mo naman, nandyan may mga kausap yung mga, ano, mga nasunugan?
12: Hindi, nandito yung nasunugan sa loob eh. Kaya, pinapunta siya dito ni Kung Hilt, saka ni Concel Elgin.
0: Baka ayaw, baka ayaw.
12: Magbigay din ang konting mensahe.
0: Yun na nga eh, baka ayaw bitawan ni Third.
12: Oh, baka ayaw nga. Tama nito yun doon eh.
0: Manager, baka nakikinig ba kay... Tawag ka doon sa lobo.
12: Okay, kasi pinagpusulitan siya sana dito eh. So, nagkakaroon na ng ano, pagbibigay ng... nakikita natin. Blue bills. Ayan, 1,000.
0: Yun talaga.
12: Yun, so, may 1,000. Personal na pera lang daw to.
0: Anong oras tayo mag-chowlong? Oh.
12: Si paring Chris at katadik ko eh. Anong oras? Si ito yung guide natin mamaya sa chowlong.
0: Oh. Oh, anong tanghali ba? Lahat?
12: Oh, paring Chris, anong oras tayo mag-chowlong? Pagkatapos dito. Yeah.
0: Yeah. Tanghali, mag-sugod na.
12: Sugod na. Yan. Yeah. Tapos na yung ceremonial.
13: Mamaya, barangay na mag-release ng bigas. Nag-iisang sabi kayo, ha?
0: Barangay na raw mag-release.
12: Kaya nga, bababa ako, Choy. Subukan na. Susubukan ko ibigay sa'yo si Congressman Hila Costa.
0: Sige nga. Makausap natin. Busy ba o hindi na?
12: Ito, pare. Hindi na.
13: Apa.
12: Hindi na masyado.
0: Pero baka may... Ganda
12: nga umaga. Si Ka Gerald galis sa kablan din niya. Ka Gerald, sa Kung Hil.
0: Kung Hil.
14: Kagawad, ha?
0: Oo.
14: Hello?
0: Boss, Kung Hil.
14: Ngayon ko lang na pagtanto, yung mga taga-XMP para puro kagawad ah. Dapat yung big boss natin, gawin nyo na rin kagawad kaya yan. Ha?
0: Nasa tulong mo yun, Kung. ano po mga dala natin, Kung? Tapos may paano tayo, may dagdag yata na 10,000 no, para sa mga nasunugan?
14: Oo, kagawad Gerald, dahil noong Tuesday yung siyempre yung madaling i-repack yung bigas, mga canned goods. Ay tumawag sa atin si Ate Pipay, si Kagawad Pipay na kung meron ngang canned goods, wala mang malutuan kay ubos talaga Kagawad Gerald lahat eh.
0: Oo.
14: So minarapat natin na balikan upang makapagbigay naman ng yung kanilang mga gagamitin sa araw-araw. Timba, tabo, yung saingan, lutuan, kawali, kaldero, para kompleto. So ito, at nangako naman ang ating DSWD na kahit anong tulong Kagawad Gerald, kailangan kukulangin eh.
0: Oo.
14: So nagbigay ng, I think ang city nagbigay ng 10, ang DSWD National nagbigay ng 10, so ilan na yun, 10-10. Sabi ko sa kanya, kulang pa din. Ang opisina ni Senador Tulfo ay nagbibigay ng another 5.
0: Mm-hmm.
14: Pero sabi ko, baka kulangin pa rin. So by the end of October, naghahanap na ng pondo ang DSWD para makapagbigay ulit ng another 5. So in total, siguro roughly mga 30,000 ang inaasahan ng ating mga kababayan na nasunugan. Mm-hmm. Ngunit yan po ay panimula pa lamang. Dahil importante yung lupang kinatatayuan, paano makakapagsimula, ano ba ang pwede natin makuha sa NHA
0: yan.
14: Kung meron man. Dahil ang bigat, sabi nga nil, diba, manakawan ka na, wag lang masunugan, talagang tupok lahat, pati damit.
0: Yes,
14: so, kawawa, si Kapulik, hindi na ito nakakatulog eh. Hindi na makapagpangasawa dahil nandito lahat ng kanyang mga kabarangay na nasa barangay hall niya sa Masipag.
0: Parang apat so, na beses na nasunugan si barangay Masipag eh.
14: Yun na nga eh. At saka wake up call na rin agad sa atin sa BFP. Eh, paano nga yan? Highly urbanized city, isa. Nung sinulatan natin nung araw, sabi tatlo. Yung dalawa pala, sira. At ang sabi sa atin na kay Gerald, ang pulisiya ng gobyerno ngayon ay ano eh.
0: Oh.
14: Pag 40 years old pababa ang iyong fire truck, hindi ka priority. Walang iyong buhay ito. Paano ito?
0: Ayun lang. Oh. Mabuti na lang kung nandyan yung lorry truck ng city at saka yung bumbero ng, ano, ng airport. Malakas.
14: Ayun na nga. Paano kung nagkasabay-sabay? At ang pangalawang tanong, Gerald, paano dyan sa Bangkaw-Bangkaw? Meron tayong mga kondo. Paano wag naman ano? Wag naman.
0: Umataas
14: ano,
0: yun.
14: Paano? Nangyari yun. Handa ba ang BFP, ang lungsod ng Puerto Princesa sa mga ganitong sakuna? Lalong-lalo na napaparating ang Super El Nino, di ba?
0: Aroy, mainit yan. Sobrang init.
14: This coming end of 2026 going to 2027. So dapat handa tayo. Hindi naman po pwedeng isla ang lalawigan ng Palawan ay napapabayaan tayo ng pamahalang nasunan.
0: Ayun, no. Kailangan madagdagan paano po ang gagawin ng ano ng congressman natin dito sa problema. Hindi naman problema, ibig sabihin isa lang kasi. Pwede ba may paraan na po pwede pang madagdagan sa tulong po ninyo?
14: Ang ngayon sa nangyari ito, hindi na tayo papayag na sa 2027, walang alokasyon ang lungsod ng Puerto Princesa na naman. As far as we are concerned dito sa Puerto at saka sa Aburlan,
0: opo,
14: dapat bigyan. Huwag na nating antayin na mag 40 years old pa yung ating mga sasakyan bago palitan. Eh ako 41 eh. Sabihin, mas matanda na ako ng kunti sa fire truck natin. Walang ngayong buhay. So, hindi po pwedeng gano'n. Hindi po pwedeng gano'n na kasama dyan.
0: Ayan, oo. So, asa sila na talagang madadagdagan ito dahil dumarami na rin talaga yung mga structure, yung mga bahay at mga kailangan pagdating po sa pag-response ng mga bumbero natin. May bala ko ng konti kung, alam mo, yung fire truck, alam mo yung fire truck? Fire tricycle?
14: Yung nakikita natin sa TV.
0: Oh, yung sabi kay BBM. Alam niyo ba ito? Duman ba ito sa Congress?
14: Ah, yung po mga fire truck, ang paliwanag ni DALG Junbek Rumulya.
0: Fire truck?
14: Ay hindi ho galing sa pamahalang nasyonal. Ito ay parang procurement ng isang syudad o ng isang barangay. Yung ating inaasahan na kung ilang units yun, more than 1,000 units of big fire trucks na galing sa Korea, ay hindi pa po dumadating. Pero yun po ay malalaki, Kagawa Gerald.
0: Hindi ito. Ay, bakit na? Kawawa tuloy ang national government, nadikit na sa kanila yung ano BBM fire truck, ang sabi nga, tricycle, fire tricycle.
14: Yung, di ba yung comparison, noong time ni Noy-Noy, Mahindra,
0: ayan,
14: time ni Digong, Montero, tapos ito ngayon, parang naging tricycle, parang Rusko. Sarabi galit. Pero, I think dito sa mga barangay ng ito ay Kapulik, dito sa Bagong Silang, pagkakaisa, mabuhay, liwanag. Parang ang tayo ang request natin doon sa napapag-usapang LGSF,
0: okay,
14: ay isang maliit na fire truck, roughly yung mga tag 3 to 5 million, ay maibigay dito sa mga barangay na ito para nakatambay na dito agad kasama ng Gerald. Kasi kung mapapansin mo, for the past several years na may sunog sa atin, nandito yung majority. Nanditong majority sa linya ng mga barangay na ito.
0: Yan na
14: so
0: nga
14: dapat sa dahil sa pagpaplano ng maganda ay iwanan na natin dito sa kanila. Magtulong-tulong sila doon sa isang maliit na fire truck na ka-deploy dito sa area na ito.
0: Yan,
14: yan ang inaasahan natin dahil umuuna naman ang ehekutibo doon sa ating request na magkaroon ng isang maliit na fire truck dito. Apart pa yan, doon sa fire truck na ibibigay sa City Bureau of Fire.
0: Ayun. Ano bang mangyari? Substation na mayroong fire truck sa mga ganyan, mga hotspot pagdating sa sunog?
14: Hindi. Ang sabi ko sa National, ka Gerald, bigyan nyo nalakawin ng truck. Kami na ang bahala sa maintenance. Kami na ang magpapatraining ng magmaman. Para hindi na, dahil kapag inirequest pa natin na magkaroon ng substation, baka tumagal pa lalo.
0: Ah, sa bagay, oh.
14: So dapat pagpatak ng El Nino, ng Super El Nino ngayon ay magkaroon na kagawa, Gerald.
0: Yun ang maganda. Salamat sa mabilis na ano, has, na action sa ano sa pagkakataong ito. Kung may iba lang din ako ng konti kasi yung sa temporary shelter, yung pabahay po ng Irawan mukhang nag-back out na sila, ayaw na nila kasi yung iba doon walang pag-ibig at saka hindi kaya yung 20,000 pesos na monthly income, back out sila eh.
14: Walang pag mahirap yung buhay na walang pag-ibig. Kailangan lagi may pag-ibig at pagmamahal. Pero tama, Gerald, na idulog nga sa akin. Dito si Kagawad Mike, ito ang tagapagtaguyod ng mga homeowners eh ng buong lungsod ng Puerto Princesa, lalong-lalo na sa Barangay Siksikan.
0: Oo.
14: Imi-meet natin ang mga NHA, pag-ibig, HLURB para tignan ano ang options. Dahil papaano nga, akala ko ba yung pabahay para doon sa ating mga kasama na talagang hirap, ikahos, yung mga nasunugan. Mm-hmm. E paano pag nasunugan ka, wala man yung pera mo, ubos talaga.
0: Oo, wala talaga. E papaano so, pa makabil nun?
14: Saan natin sa ilalagay? Kung hindi sila makabil sa programang iyon, saan? Kung saan natin sila pwedeng pagawan at pang-maintenance ng ating mga kababayan, nalilipat. At ating pakiusap lamang sa ating mga ano, pag lumipat, yung buong pamilya yung ilipat. Kasi minsan nangyayari, lipat si mother, iwan si daughter, saka si, ano, si apo, eh wala nang mangyayari talaga. So dapat buong pamilya yung ating pledge na ilipat dito sa ating gobyerno.
0: Ayun, malinaw. Sige po, at asa rin po sila na talagang lalapit at kakausapin nyo po yung mga ahensya na yan. Para
14: parang
0: po...
14: napanood ko nga sa Facebook, nung, yung ba yun? Yung sa Bagong Silang? Oh. Yung pinapalipat na?
0: Yung ano yun? Yung sa Bagong Silang, pero ano pa eh, hindi sila, ayaw nila ng Irawan, gusto nila relocation na sila magtayo ng bahay sa barangay Mangingisda, kahit na ano na raw eh. Kahit na sila na magpatayo ng bahay, payag sila, wag lang doon sa Irawan, mahal.
14: Dahil sa presyo.
0: Oh.
14: Dapat gawa ng paraan, dahil malawak naman ang lupain pa ng lungsod ng Puerto Princesa. Pag tinignan natin na ang barangay ng Luz Biminda at barangay ng Mangingisda, malapad pa naman eh. So in terms kung kulang ba sa lupa, hindi question yun eh.
0: Mm.
14: Ang question lang ay saan doon. At dapat yung may papel na. Huwag natin gayahin yun nung araw na nagpalipat tayo na nagpalipat ang mga homeowners na sira pala ang titulo, pinoproblema nung ating mga kababayan ngayon. Dahil yung iba nilagay doon sa malapit sa Katunggan. Eh ngayon, hinahanap na ng DNR. Teka muna, illegal yung... Eh dito nga kami pinalagay ng city nung araw. Yan ang gagawin namin. So dapat maayos lang. Kasama Gerald.
0: Okay, maraming salamat Kong. Sabi mo nga, walang mensahe na makapagpapasaya sa kanila, pero sa inisyatibo mo, mayroong pag-asa na nakikita. Ano pong gusto mong sabihin sa kanila, Kong?
14: Yes, Kagawad Gerald, napakahirap i-explain ang mga bagay-bagay na sa nasunugan dahil wala, ubus lahat.
0: Hmm.
14: At tama yun, no words could calm them down, but bigyan natin sila ng pag-asa na sa hamon ng buhay na ito sa kanila ay hindi po sila nag-iisa. Nandito tayo para mapapadali at mapagaan ang kanilang mga kalooban, kasama Gerald.
0: Okay, thank you, Kong. Good morning po.
14: Okay, thank you, Wad.
15: Yes. Okay, salamat. Si Kong Hill. Kong Hill, salamat po. O yan, si Congressman Hill Acosta Jr. At tuloy na ulit. Tuloy-tuloy yung pagbibigay pa rin na tulong dito ka Katurban Channel.
0: Okay, sige. I-manager natin na sana.
15: Wala. Ay, hindi pumunta dito eh. Hindi pumasok eh.
0: Ano kasi yun eh, humble lang yun, humble lang, kumbaga ano lang, na pa ilalim lang, dyan lang sa ano.
15: Dinatawagan ko nga eh, ayos sumagot eh.
0: Sige lang, humble, basta sa kanya, nakasama niya, napakain niya, nakita niya na masaya. Oh, nakita niya na masaya yung tao, okay na yun sa kanya.
15: Oh, kaya nga nagbibiro nga dito kanina, sabi ni Kapulik, ito lang yung nasunugan na piyesta, na nakangiti.
0: Oh, nakangiti, dahil kay Galuwi.
15: Galuwi, yan.
0: Okay, sige. So, thank you, maraming salamat, at papalitan ako ni ano ni Katropang to. Thank you, Kagawad Mike.
15: Sige, Kagawad Gerald, sa mula dito sa Barangay Basipag, tuloy-tuloy ito ha. Hanggang tanghali yung ating pagbibigay saya dito sa mga kababayan natin na sunugan. Kasama natin si Katropang Kuya To, ang buong pwersa ng XFM Palawan. Ako naman, Mike Scotte, balik sa iyo.
0: Thank you! Maraming salamat, Kagawad Mike Scotte, kasama si Ben Fonde at si Katropang Toto, nandoon din pati si Station Manager Kalu Villarosa. Na talagang ginawa niyang piyesta. nakalimutan pansabandala ng mga nalulungkot na mga nasunugan, residente ng Barangay Masipag yung araw na ito dahil doon sa pakain, mga tulong, pakapi na binigay po ni manager. At syempre yung pong kay Consel Elgin pati na rin kay Congressman Acosta. At salamat mga katropa. At syempre, aba, eh, gusto mo bang madagdagan ng iyo pong daily wellness routine? Yes to Health, Santon Plus Capsule with Mangustin and Malunggay by Santon Plus Herbal Capsule. Ang Mangustin ay kilala bilang source ng Santon, habang ang Malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropang gusto hong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ang kanilang araw-araw na healthy routine. Subukan po ang Santon Plus. Mga katropa, health is wealth, pero mas masarap kung mayroon pong discount. Gusto mo bang lumakas ang iyong pong resistensya pero ayaw mong mamayat ang iyong pong pitaka? Good news, dahil may pasabog po na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado ng inyong pong bulsa. Huwag na ang patumpik-tumpik pa. Narito na po ang doble protection, doble tipid, combos para ho sa inyo. Ito po yung promo 1, buy 1 take 1. Isang box na bibilhin mo, may pasobra pang isang box ng Santon Vet C. Bumili po ng isang box ng Santon Vet C, may isang one free box ka pa. So total 200 capsule po lahat-lahat yan. Panalo, di ba? Non-acidic vitamin C, kaya pampalakas po ito ng immunity ng walang hapdi po sa inyong tiyan. Ito po yung promo 2, buy 1 box, get 50% off ang Ultimate Health Combo, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Bumili po ng 1 box Santon Plus Gold. Kalahating presyo lang po, 50% off ang inyo pong box ng Santon Vet C mo. Todo lakas protection mula sa 5-in-1 Herbal Power ng Mangustin. Ang palaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag mo nang hintayin pang maunahan ka ng ubo at sipon. Mag-avail ng promo na ito sa Yes to Health Wellness Center and Clinic Nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na clinic. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito na ho tayo sa siguradong proteksyon at tipid. 9:16 ng gumaga at mga katropa. Susunod na ho ang serbisyong katropa. Ubo muna si katropang Ali at si Axel Bon Nubarero, partner na natin sa technical side. Maraming salamat. Magandang gumaga. Inyo po lingkod ka, Gerald Gales. Good morning, mga ka-Bullseye.
16: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan.
0: Nine 9:16 ng umaga, oras atin sa atin ang 1 Plus, numero 1 ng alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Southon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Southon Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Southon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Southon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwan ka. Ang Southon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Southon Gold Herbal Capsule.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Southon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Southon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
1: Sakit ng katawan? Mag Southon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Southon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Southon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Southon Plus Herbal Oil. XFM.
7: XFM. Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Southon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Southon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Southon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Southon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Southon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, Ibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang moringa seed oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
9: Premium D3 Softgel.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bawo pa.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: System pain.
10: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa says the pain, alis ang manhit.
9: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
12: may collagen
13: at glutathione pa.
12: At sa lasa,
13: kape-kape,
12: panalo ka dito.
13: Ayan, subukan nyo.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Gawa sa pinaghalong mangustin,
12: moringa,
13: spirulina,
12: garlic,
13: plus
12: collagen
13: and glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
12: lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
14: Suwame ang aroma.
15: Santon Plus Coffee Mix.
14: Suwabe ang lasa.
15: Magaan pa sa bulsa.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: May kape ka na.
14: May gamot ka pa.
15: Santon Plus Coffee Mix.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Let's go, Phoenix.

the secret of health. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: A blessed, wonderful morning mga ka-tropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Maghahatid din naman sa inyo ng mga impormasyon, mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan ang ating pong DOH PTAC Certified Naturopath at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algy Bakla. Doc Algy, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Doc Michelle, partner, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang The Secret of Health. Morning edition.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So welcome po sa ating programa na mula pa noon hanggang ngayon ay naghahatid po sa atin ng mga dekalidad at sabi nga nila mga very informative na mga usapang may kinalaman sa ating pong kalusugan. Siyempre gamit pa rin ang wellness at natural medicine, tinatawag nilang naturopathy. So sana po marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang sa umaga pong ito.
0: If meron kayong mga inquiries mga ka-wellness, ha, itext nyo lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan sa loob po ng 30 minutos na pagbabahagi natin ng mga impormasyon at syempre pagtugon sa inyo pong mga katanungan. Naiksi lang to na panahon, Doc Algy, ano? Kaya kung meron kayong mga inquiries, itext nyo lang yan sa atin pong numero mga ka-wellness. Amin din kayong inaanyahan na bisitahan, puntahan po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center kung kayo'y nakakaranas dahil sa mutsaring mga karamdaman. Matagal na kayong nag-iinda ng iba't ibang uri ng sakit at marami na sila, Doc, napuntahan na mga pagamutan, but still nandiyan pa rin yung mga sakit-sakit po ninyo. Ito na po yung panahon, ano? Nasubukan nyo naman ang mga modalities, mga personalized program na pwede yung makuha dyan po sa ating mga Yes to Health Wellness Center para mabigyan po kayo ng holistic approach to healing gamit ang mga naturopathic modalities natin, Doc Algy.
1: Oo, siyempre pagdating sa mga naturopathic modalities, meron tayo niyan sa Yes to Health.
0: Mm-hmm.
1: Ang Yes to Health po ay isa sa branch o sangay ng ating pong kumpanya, ang ating Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. So
0: yes,
1: itong mga wellness clinic natin, ang kanyang talagang misyon ay magbigay ng mga payong may kinalaman sa naturopathy and wellness.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, minsan na partner, may mga tao na they really want
0: to
1: observe ano yung mga tinatawag na holistic way of living.
0: Mm-hmm.
1: Ano. But the problem is they don't know how to start.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang problema. Kaya nga ang naturopathy, alam mo sa Pilipinas, isa na ito sa nire-regulate na mga practices sa ilalim po ng healthcare na in-complement doon sa ating tinatawag na mainstream allopathic medicine.
0: Medicine,
1: ano? Ang Yes to Health, we offer a lot of services from naturopathic counseling, kung saan ito sa counseling na ginagawa dito is inaalam natin ano yung mga sitwasyon sa isang client na pupunta sa ating mga clinics. Ano?
0: Yes,
1: sometimes, you need to know. Kaya nga, pag tinawag ng naturopathy partner, you need to root out the cause.
0: Mm-hmm.
1: hindi yung symptomatic ang pagtingin natin sa isang karamdaman.
0: Isa yun sa mga pundasyon ng naturopathy.
1: Mm-hmm.
0: Yung hanapin kung ano yung pinaka-ugat ng problema at yun yung bibigyan ng solusyon, Doc.
1: Tama ka dyan. At ang ginawa ng Yes to Health, since tayo naman ay we are not completely, hindi tayo against sa paggamit ng mga mainstream medicine.
0: Yes, of
1: kasi
0: course.
1: Iniisip nila, naku, naturopath, baka papahinto yung mga maintenance. Hindi po tayo ganun, ano? Kasi ang isang legit, pag tinawag na legit naturopath, sila yung nag-aral, sila yung nabigyan ng license to practice naturopathy here in the Philippines. Ano? We follow a standard na acceptable sa buong komunidad ng healthcare. So, kaya sa Yes to Health, ang ginawa natin, alam naman natin na karamihan ng mga nagsasuffer from hypertension, may mga maintenance na yan.
0: Mm-hmm.
1: At pagdating sa mga maintenance, hindi mo naman pwedeng basta-basta ihihinto yan. Ganun-ganun na lang pag gusto mong ihinto. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, ang ginawa natin, nag-put up ang Yes to Health ng wellness clinic. Mm-hmm. Naka-attach ito sa ating, hindi sa lahat ng branch, ano? Mm-hmm. Hopefully, sa mga susunod, we can convert that. That's the plan of the company. Mm-hmm. To convert that to pharmacy and wellness center. Mm-hmm. Yung iba, inisip, paano mangyayari yun eh? Parang magkaibang system of healing. yung ganun. Pero actually, yun na nga yung goal sa healthcare ngayon, yung tinatawag na complementary approach, mm-hmm. na kung saan we respect the boundaries of its modality, mm-hmm. yung its discipline of healing. Ano? We as naturopath, nandun tayo sa tinatawag na preventive side. Uh-oh. Okay? Kaya pag nais po ninyo kumonsulta sa isang naturopath, siguraduhin nyo na yung pupuntahan ninyo ay mga ano talaga yung mga practitioners nila, ano? Mm-hmm. Especially sa Yes to Health po. Dito po talagang tinuturo natin yung mga kumbaga makabagong tuklas, mga proven na way to stay healthy naturally. Na-align dun sa present healing system sa ating pong bansa. Kaya dyan, makikita nyo sa Yes to Health, may mga modalities tayo eh, partner eh, di ba? Iba-iba yan. Meron tayong una-una na sa lahat, yung herbology, mm-hmm. nutritional therapy, mm-hmm. at karamihan. For example, ako, pag nakikita ko yung isang pasyente, ano, na san damakmak na yung mga problema niya na hindi na niya alam paano ba lumitaw. Kasi bigla na lang nararamdaman yun. So we recommend something, yung mga holistic approach like detoxification. Mm-hmm. At saka we make sure na yung iniinom na at nire-recommend nating supplement, una, approved na FDA. Pangalawa, ito ay dumaan sa isang pag-aaral, mm-hmm. na ang mga ingredients ba niyan ay potent. Mm-hmm. Ibig sabihin ay safe and mabisa. In terms of beneficyo sa kalusugan, kaya we come up with kung mga version ng pinalakas ng mga suplemento. Mm-hmm. Kaya nga, di ba ngayon, narinig nyo lagi, we always mention na Santon Plus Herbal Capsule. Mm-hmm. Kasi ang Santon Plus Herbal Capsule, yung kanyang ingredients sa category, para siyang is pharma-grade.
0: Pharma-grade.
1: Oh. Ibig sabihin ng pharma-grade ingredients, iba yung purity and potency. Mm-hmm. Okay. At yun ang pinagmamalaki natin sa Yes to Health, na meron tayong Santon Plus Herbal Capsule na okay. At yun ang pinagmamalaki natin sa Yes to Health, na meron tayong Santon Plus Herbal Capsule na ito ay mayroong ganung kalidad, mm-hmm. na pakikinabangan ng ating mga consumers.
0: Yun ha. Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services ni offer ng Yes to Health, ay pwede nilang puntahan, Doc. Pwede nilang bisitahan, mm-hmm. ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito po sa ano, sa NCR. May mga ikatanong, Doc, ano, about sa ano natin, clinic natin. Mm-hmm. Kasi yung iba, hinahanap nila dun sa Quezon City. Yung atin pong Yes to Health Clinic.
1: Sorry. Kasi nag-relocate na tayo eh.
0: Nag-relocate na po tayo ng location natin. At tayo po ay dito na nalipat sa Makati City. Na. Mga ka-wellness. Ano, diyan po sa Guadalupe. Ang atin pong location dyan, matatagpuan sa ground floor ng MP Pass Building. Katabi lang po tayo ng Cebuana Lulier. Mm-hmm. At katabi ng malaking signage ng Pag-ibig Fund Office, mga ka-wellness. Ha? At madali lang naman matuntun, Doc, yung atin pong Yes to Health Wellness Center dyan sa Makati. Dahil pag mag-MRT kayo, baba kayo ng Guadalupe Station, and then baba lang kayo ng stairs. Mm-hmm. Lakad na kayo ng konti, left side. Nandiyan na po ang ating wellness clinic, mga

0: ka-wellness.
1: Oh, at susunod ay kausapin natin yung mm-hmm. in-charge doon, ano? Mm-hmm. Kung ano na ba yung sitwasyon, bukas na ba sila or ano ba balita mo? Open na sila?
0: Parang wala pang parang nasa, advice ano pa, no? Yung ano.
1: Pero temporarily, pwede silang bumili ng ano sa XFM station.
0: XFM, yes. Lahat ng products ng Yes Child, if ever meron, for example, malapit kayo sa Makati or may sadya po kayo doon or gusto maka-avail ng ating mga ano produkto, pwede kayong bumisita doon sa ating pong XFM Manila branch natin, Mega Manila branch.
1: Oh, i-call nyo lang po ha, yung ating hotline. Same hotline naman yan. Doon sa yes, mga nagpupunta sa Yes 12 Quezon City. Same lang ang contact number. Contact nyo si Miss Ana para mabigyan kayo ng advice paano kayo makakarating at ano yung mga pwede nyong gawin, ano? Ako may consultation din sila doon.
0: Yes, yan ha. At dito naman sa branch natin sa Balibago, matatagpuan po tayo mga ka-wellness. Diyan lang po sa Balibago Commercial Complex. Diyan po sa may
1: Santa Rosa.
0: Santa Rosa. No? Santa Rosa branch natin sa may Balibago Santa Rosa Commercial Complex sa Barangay Balibago, Santa Rosa City. Tapat lang po tayo ng Max Restaurant mga ka-wellness.
1: Ang daling puntahan kasi yung Super 8 mismo, yung papasok partner dun sa grocery ng Super 8, yung pintuan ng Super 8, yung katabi niya.
0: Yun
1: na
0: yun ano, mismo.
1: Yun na mismo. May malaking shopping mall din. Mm-hmm. Parang, ano bang pangalan?
0: Super 8.
1: Ko. Ha?
0: Super 8.
1: Bukod doon, may isa pa na, ano doon, may isa pa doon na yung binibilhan ng mga kung ano-ano-ano. Yan po yung katabi, then tapat ng Max Restaurant. So, pagpasok niyo po ng ano, isa lang naman yung entrance yata niyo. Pagpasok mo ng Balibago Commercial Center o complex, makikita mo na yun basta tumingin ka lang sa kaliwa.
0: Kaliwa.
1: Pag nakita mo si Max, tingin sa kaliwa, nandun na siya.
0: Mabilis lang matuntun yung ating clinic dyan, mga ka-wellness. At nandyan po si Doc Ron every Tuesday and Friday. So ngayong araw, nandyan si Doc Ron. Pwede yung bisitahan dyan kung gusto yung makapagpakonsulta ng personal kay Doc Ron. And every Thursday naman, si Doc Wendell, nandyan Doc. So mga gusto magpa-natural therapy, o yung hilugtok, yan, para ma-decompress yung mga kalamnan dyan.
1: Para kagabi, natikman natin yun.
0: Sarap. Kahit isang session lang, mga ka-wellness, masubukan nyo. Ang laking kaginhawaan yan sa inyo pong pangatawan. Ano? Lalo na yung alas hindi ka na maka, ano, hindi na mayangat yung braso po ninyo.
1: Ako kasi pag na-feel ko yung, halimbawa, ako'y ano na, parang pagising mo pa lang sa umaga, mabigat na yung pakaramdam. Kasi alam mo yung stress, hindi lang yan basta-basta dumadaan sa buhay natin. Ang stress ay inaabsorb na ating mga kalamnan, especially dito po sa mga muscle, sa upper back. Yan, kaya lagi nananakit yan, pati liig mo, damay-damay. Tapos feeling mo lagi, para kang tatlang kasuhin. Yun po ang sign na kailangan na natin ng haplos ng pagmamahal. Kung hindi pa kayo nakakapagpahilugtok, pwede naman na si Mrs. muna yung ating Santon na herbal oil. Ayan, pwede niyong gamitin po yun. Ano? At speaking of products pala, ano, meron tayong promo na maganda talaga yung promo natin. Ano ba yung promo natin, partner? Nakita ko pa lang dito kanina.
0: Sa mga kababayan natin na gustong maka-avail ng 50% off ng Yes to Health Vitamin C, ay bibili lang kayo ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule natin at ma-avail mo yan ng 50% off ang atin pong Yes to Health Vitamin C.
1: Clear lang natin ha, ang kailangan dyan na bilhin para maka-avail ng 50% ng Yes to Health Vitamin C ay itong Santon Plus. Nakikita nyo sa screen kung FB Live viewer kayo. Yung kulay brown na packaging. Yun kasi yung original na Santon ng Yes to Health mula pa noong 2011. Hanggang ngayon, di nagbabago. Ang daming gumagamit, ang daming benepisyo na kinikwento nila. Lalo na yung mga may mga bukol-bukol. No?
0: Yes, oo.
1: Yun ang pinakamarami. Ayan, ito po yun. Ha? Ito yung bibili nyo. Kailangan bang bumili ng isang box?
0: Isang box, Doc.
1: O, yun yung promo kasi ano. One box ito.
0: Ng Santon Plus Herbal Capsule, you will get 50% off ng Santon Vitamin C natin.
1: Oo.
0: One box din yun.
1: So, maganda po yan, ha? Bukod sa promo na yan, eh may buy one take one pa ba tayo, wala na?
0: Ikaw confirm ka pa.
1: Confirm natin ano kung hindi pa ba ubos yung stock.
0: Hindi pa ubos.
1: Kasi ang dami talagang ano doon eh, na-excite doon ano. And
0: I think still kung meron pa yun sa mga ano,
1: sa mga clinics natin.
0: Meron pa rin yun, existing pa rin yun yung buy one take one ng Santone at Yes to Health Vitamin C natin. Ano? Pag bumili ka ng isang Yes to Health Vitamin C natin, ay may free kang one box din ng Yes to Health Vitamin C natin.
1: At bukod doon, sa lahat ng produkto po ng Yes to Health, makaka-discount kayo kung senior citizen kayo. Ipakita nyo lang ang inyong ID.
0: Mm-hmm.
1: Minsan kasi, ibang mga senior, bakang hindi senior eh.
0: Yun na nga.
1: Kasi kagagamit ng Santone Plus eh. Tapos kaya inom ng kape natin na
0: Santone Gold Coffee Mix natin.
1: Santone Gold Coffee Mix na pampabata na eh. Pampaganda pa. Dahil sa kanyang taglahin na mga ingredient katulad po ng
0: collagen at glutathione.
1: Yan pa naman yung
0: mga antioxidant, ano?
1: Ayan
0: na, sa mga ka-wellness natin, gusto nyo makavail yung mga promos natin, eh puntahan nyo po ang ating mga wellness center.
1: At
0: good news, napaka-good news, Doc, ay magkakaroon tayo ng raffle promo.
1: Uy! Yan ba yung narinig ko sa ating mga boss na pwedeng maging masaya ang Pasko mo.
0: Oo naman.
1: At mag-uwi ka ng tumataginting na 50,000 pesos. Masaya yan. Ang
0: laki yan, Dok.
1: Oo, kaya lang hindi pa namin dinidisclose kasi nga, yan.
0: I-announce natin dito.
1: Surprise yan.
0: I-announce natin dito kung kailan mag-start.
1: Yes.
0: Itong raffle promo na ito, kaya makinig kayo lagi sa atin po mga himpilan at dito sa ating mga programa dahil dito natin ina-announce kung kailan mag-start at kung kailan at kung sino yung mga mananalo ng atin pong pa-raffle. Kasi pag-start nito, Dok, pag-start ng raffle promo natin, merong weekly promo na agad daw. Merong weekly winner na kagad. Kaya ngayon pa lang, habang hindi pa nag-start yung atin pong raffle promo, mag-ipon na kayo ng mga entries po ninyo, mga ka-wellness.
1: Yan ang masaya. Ano yung kailangan nilang ipunin kung sakasakali?
0: Sa mga ka-wellness natin, yung gustong sumali sa ating raffle promo, mag-ipon na kayo ng mga entry. Ang one entry, mga ka-wellness, ay 2 empty blister pad ng Santone Plus Herbal Capsule natin at 10 empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix natin.
1: Bukong na-excite tayo, na-i-announce natin. Actually, yan po ay, yan po yung pinaplano. Actually, na-excite lang kami. Kaya na-announce namin sa inyo. Pero,
0: pwede na kayo
1: pagandaan nyo lang.
0: Pwede na kayo maghahanda ng na mga entries ninyo dyan, mga ka-wellness. Kasi yung mga umiinom, Doc, ng natin, yung nag-take ng ating pong Santone Gold Coffee Mix, yung iba, itatapon nila yung yung empty sachet nila. Kaya mula ngayon, ipunin nyo na. Huwag nyo itapon. Pati yung mga empty blister pad ng Santone Plus Herbal Capsule natin, huwag nyo pong itapon. Ipunin nyo yan kasi pwede nyo gamitin yan na entries, mga ka-wellness.
1: So, linawin natin, ha? Yan po ay paghandaan nyo lang. Paghandaan nyo lang. At pakinggan lagi ang palatuntunan natin. Meron tayong mga programa mamayang hapon, alas 12:30 ng hapon hanggang 1:30. Pakinggan nyo po yung afternoon edition. So yung mga program natin, ito po yung pang-umaga eh. Na programa natin sa himpilan pong ito. May mga ano ka dyan.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin, mga kabayan natin dyan, huwag kalimutan na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa Batangas po. Matagpuan tayo sa City Mart, Kaido Plaza. Diyan po sa may Barangay Calicanto, Batangas City. Diyan po si Doc Algie every Thursday, mga ka-wellness. Kung gusto nyo makapagpakonsulta ng personal kay Doc Algie, punta po kayo every Thursday. Pero Sunday to Friday, open po lahat ng mga Yes to Health Wellness Center natin. Open yan mula Linggo hanggang Biyernes. So kung gusto nyo maka-avail ng mga products natin, as well as yung mga services natin, ipagtanong-tanong nyo po doon.
1: Yung Yes to Health Pharmacy, parang until 9 p.m. bukas sila eh. Yung mga essential medicines na kailangan nyo, pwede nyo bilhin sa...
0: At throughout Palawan naman, Doc, kasi yung mga ka-wellness natin na nakikinig dyan sa lalawigan ng Palawan, marami tayong mga Yes to Health Wellness dyan na pwede nyo pupuntahan. Like sa Puerto Princesa City branch natin, dyan pa rin po tayo sa old location natin, same location pa rin, sa second floor ng DCRM Plaza, dyan po sa may Barangay San Manuel, along North National Highway yan. So kung pa-north po kayo, right side tayo banda, mga ka-wellness. Harap lamang tayo ng Kainato Restaurant.
1: Hindi mahirap hanapin.
0: Madali lang matuntun Meron din ang ating pong Yastro Health Clinic dyan sa Puerto Princesa, ha? At nandiyan po si Doc Jemar Ebert, ang ating pong consultant, naturopathic consultant, dyan po sa Puerto Princesa. O, pwede kayong kumontak sa kanilang numero if meron kayong mga inquiries. Ang kanilang pong numbers are 975-842-4832. Yan. Sa Nara naman, nandiyan po si Doc Albi Briones, ang ating pong naturopath consultant. At same location pa rin po tayo, dyan po sa may Caltex Gasoline Station Compound. Along ano naman yan, South National Highway. So kung pa-south kayo, nandiyan po tayo sa left side, mga kaibigan. Doon mismo sa Caltex Gasoline Station, dyan sa Purok 1 ng Nara, mga kaibigan. Ang kanilang numbers are 985-042-2005. Ayan. Pwede kayong kumontak doon dahil merong schedule si Doc Algie, Doc Albi. Hindi ko lang natanong kung ano yung schedule niya kasi dalawa yung clinic na kanyang ginudyutihan, ano, Nara and Brooks Point. So pwede kayong kumontak sa kanilang numero para matanong nyo kung anong day ang schedule ni Doc Albi Briones dyan sa clinic Nara natin. Sa Rojas naman, matagpuan po tayo dyan sa Veronica Gabriel Building sa Sandoval Street, mga ka-wellness, ano? I think dun pa rin yata ang location po nila, ano? At ang kanilang numero 0938-786-2814. Sa Brooks Point naman, ang Yastro Health Clinic natin nandyan pa rin sa likod ng Unitop Mall, mga ka-wellness, ha? So si Doc Albi Briones nag-duty rin siya doon sa Brooks Point natin. I-contact nyo sila sa kanila pong numero 0907-794-4751. Again, 0907-794-7571. At lastly, sa Kuyo, Doc, meron din tayong Yastro Health Clinic.
1: Kuyo,
0: sa Kuyo, mga ka-wellness. Puntahan nyo po dyan sa may barangay Tenga-Tenga, Kuyo, Palawan, beside the Ferroland Hotel.
1: Napakaraming branches pala ng Yastro Health Clinic sa Palawan.
0: Yes,
1: buti pa sila. Ang dami nilang branch doon.
0: Para mas accessible para sa mga ka-wellness natin. Meron tayong, meron tayo sa North, meron din tayo sa South, meron tayo sa city, ano, sa mga kababayan natin na gusto makabisita sa mga wellness clinic natin, puntahan nyo po, bisitahan nyo yung mga wellness center ng Yastro Health, mga kaibigan.
1: Correct. Ay, batiin natin ang ating mga viewer, ano? At mamaya-mamaya, balikan natin yung mga text message. Si Doc Cecilio, dyan po sa
0: Pagadian
1: City Branch. Si Doc. Meron daw silang free health and wellness consultation today.
0: Yun,
1: ayan, ano ba ng Pagadian natin, address natin, ano? Meron pa ba diyang ano?
0: Doon sa ano, Doc? Sa iyo. Hindi na ano dito.
1: Hindi natin na ano. Anyway,
0: paki-comment, Doc Cecilio, yung ano, yung location natin,
1: location
0: sa
1: para maibigay natin.
0: Kasi ang meron ako dito ay yung sa Sambuanga branch natin. Ay, sa Chuck Arcade Building, ano? Sa Climaco Street, sa poblasyon Ipil, Sibugay.
1: Ayan.
0: Meron tayong Yastro Health Clinic doon. And then yung bago natin kasi, Doc, sa Pagadian, wellness and pharmacy na
1: may
0: rin.
1: May pharmacy na yun? Okay. Kaya,
0: pwede nila mapuntahan.
1: Galing naman. Mga nakikinig sa Solid FM 92.3 Cebu City, happy listening, happy viewing po sa inyo. Si Sir Lorenzo Pablo, Lisa Bicasao, Pogi Gonzales, sana all Pogi. Romnick Oclarit, si Doc Ron, nanonood sila dyan sa Santa Rosa. France, ano? Si Ma'am Jamaica Sarad.
0: Sa Palawan yan.
1: Sa Palawan. Maria Fe Treste. At ganoon din ang marami pa sila pero hindi ko na makita. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pag-tune in, paki-share ang ating pong program at paki-abangan nyo po every 9:30 ng umaga itong ating special broadcast for morning ng The Secret of Health Morning Edition.
0: Ayun. Yeah, so mga ka-wellness natin, ha? Kung meron kayong mga katanungan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Atin pong number, sir, 969-609-6545.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Ano, Doc, nag-comment si Doc Cecilio yung location natin, ano, sa Pagadian. Ito. So mga gusto pong pumunta dyan sa ano natin, wellness clinic natin sa Pagadian, matagpuan po tayo sa likod ng Agura Market, Pagadian City, Sambuanga del Sur. Kaharap lang po ng Gate 10, Pulmones Building. Yun. Dok Cecilio, may number ba na pwede nilang tawagan? Pag-comment na lang din.
1: Yan naman ay makikita nila yung signage dyan sa area na yan.
0: So meron sila ngayong araw, Doc, na wellness consultation dyan. Free health consultation. Ito yung kagandahan, Doc, sa ano natin ha? Sa mga wellness center natin. Pagka bibisita kayo sa ating po mga wellness clinic, hindi nyo naiisipin muna paano kayong gagastosin for consultation. Libre po ang consultation sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center.
1: Yung naturopathic consultation, ibang level po yun. Ibang ibang klase ng konsultasyon. So dito, pwede nyo kausapin ang ating mga consultant regarding marami silang itatanong, lifestyle ninyo. Kasi with that, we can design individualized program. Yeah,
0: personalized program.
1: Personalized na pwede nyong sundin. Mm-hmm. Depende kung gusto nyong gawin. Kasi ang mga naturopath, we are more on counseling and if you needed certain medical mga diagnosis, i-refer namin kayo sa right practitioner para magawa po yon. Pero ang naturopath, meron kaming sariling assessment kung paano namin po susuriin ang inyong pangailangan in terms of holistic modality, nutritional therapy, na magiging complement doon sa inyong existing medications.
0: Oo, yan ha.
1: The contact number pala nila dyan para makapag-inquire ho yung mga taga dyan ho sa Pagadian. 0964-157-6120. Okay, yun po yun.
0: Yun, oh. So, mga ka-wellness natin dyan, ha? Sa Pagadian. Ngayong araw, nandiyan po si Doc Cecilio. Mga ka-wellness for free consultation. Okay? Ito, Doc, meron nagtanong dito sa atin. Doc, tanong ko lang po ba kung ano ang taong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule at Yastrohot Vitamin C? Kailangan po ba yan may laman ang tiyan o okay lang kahit wala? Maylin po ito.
1: Actually, para maging aligned doon sa kung may iniinom kayong mga maintenance medication, usually we advise take it empty stomach or before meal. Much better yon para hindi mag sumabay sa maintenance medication ninyo.
0: Yun,
1: kasi para din na magkaroon ng magandang routine. Kasi minsan, And of course, kung makalimutan mo, hindi naman po masamang inumin after. Kaya lang kasi karamihan, especially ng mga suplemento na merong mga functional ingredients, much better to take it empty stomach.
0: Yeah,
1: no. Yung vitamin C naman, commonly inilalagyan with meal or after meal. Oo, para iba kasi yung mechanism of action yan especially sa atin pong tiyana. So yun po yung way ng pag-inom ng supplement natin.
0: Pahabol lang katanungan yan, Doc. Wala bang side effect ang pag-inom ng Santone Plus at saka vitamin C?
1: Ang alam ko, side benefit, hindi side effect. O, kasi pag tinawag na side effect, applicable lang yan sa mga mainstream drugs. Oo, kaya nga 'di ba highly regulated, hindi ka pwedeng uminom ng mga drug medication kung wala kang reseta.
0: Yes, oo.
1: Kasi bawat milligram ng isang medisina ay kinakailangan regulated yung pagtake, yung duration, yung frequency. Sa supplement hindi siya ina-apply kasi sa supplement nga pagkain po 'yon. Kumbaga, ang katawan natin since it hindi naman 'yan magdudulot ng harm kasi nga most of that are functional ingredients, pagkain 'yan. So the body can handle it easily At kung iinom lang kayo ng Santone na Plus Herbal Capsule do sa regular na dose na iniinom, walang level of toxicity na naitatala pagdating dyan. O kaya wala ho tayong pinag-uusapang side effect dito. Kasi galing po siya sa natural na sangkap na kategorya na pagkain. Kakaiba nga lang siya, nasa functional food siya.
0: Dahil concentrated form ang mga content, mga ka-wellness, and highly absorbable yung natin, mga supplementation natin. So yun lang yung kaibahan niya dun sa mga literal na pagkain na ating pong iniinom, kinakain, mga ka-wellness, compared sa mga suplemento na ating pong iniinom. Ha? So, sa mga katanong, at yung iba ay medyo nag-worry sa mga iniinom nila ng mga supplementation. Nothing to worry, especially kung yan po ay produkto ng Yes to Health, mga ka-wellness, dahil alam natin yan ay garantisado at kita natin yung visa at benepisyo niyan sa ating pong pangangat.
1: Warning lang ha, doon sa mga may nagtatanong kasi sa akin na kung ano daw, paano makikilala daw yung produkto natin. Ngayon, kung halimbawa, kapangalan ng produkto natin, kahit pa sabihing Santone Plus yan, Di ba? Tapos iba ang nakalagay na distributor. Iba rin yung logo. Eh wag niyo hong gagamitin 'yon kung iniisip niyo galing sa amin. Hindi ho galing sa amin yung mga ganun. Kaya hanapin lang ang Tatakias to Health. Tapos ang Santon Plus Herbal Capsule ay take note of the color. Kulay brown.
0: Yun, oh.
1: Okay, kulay brown. Yung kulay po natin.
0: So ha? Check niyo lagi yung ano, Yes to Health na ano, Tatak. Oh. Meron yeah. namang ano yan.
1: May tatak na Yes to Health.
0: May tatak na Yes to Health yan. Okay. Para Dok, naman, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Dok, sa mga tagapakinig.
1: Siyempre, maraming salamat po, mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pagtutok sa ating programa. Abangan po kami mamaya, alas 12:30 ng tanghali, para sa isang programa na naman natin. Isang oras po yun, ang The Secret of Health Afternoon Edition. Maraming salamat po. Ako po si Dok Algie Bakla mula po sa Yes to Health.
0: At abangan po, every morning, itong ating pong special program, 9:30 to 10 in the morning, mga ka-wellness. Magsama-sama po tayo dito araw-araw. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, ating pong butihin na CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto na kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin. Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel Sister
1: Paint. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Paint, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Paint lang ang mabisa.
2: Sister Paint, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Paint.
3: Symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value, ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: XFM. XFM. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Starting time, oh, mga katropa, ay ganap na pong 7 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga.
1: Servisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan, magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan, ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan, tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Servisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan, mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.

0: Good morning mga kabayan, mga katropa. Oy, servisyong katropa na po. Pasensya na mayroon po tayong bagong programa ha. Yung ating pong The Secret of Health program. Servisyo. 30 minutes lang po yan, 9:30 hanggang alas 10 ha. Yan po ay para po bigyan kayo ng pagkakataon. Mapaayos ang inyong pong kalusugan ha. Mga kabayan, mga katropa. Kalig po yan sa atin ng Yes to Health Incorporated ha. Engineer Ken, araw-araw na, no? Araw-araw na. 9:30 to 10, ha? Mga kabayan, mga katropa. O, mag-a-adjust lang tayo sa ating mga programa din, ha?
1: Servisyo katropa.
0: Well, anyway, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan muna ni katropang Gerald Gales, si Mr. Servisyo katropa, ha? Servisyo. Ito muna tayo, mga kabayan, mga katropa, pansamantala. Ino po makakasama ngayon, araw ng Biyernes. Ay katropang Alison Salvatos ha. O dire-diretso tayo o sa ating mga programa ngayong umaga. Samantala muna eh tayo muna ha. Mga sir, mga ma'am. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. O meron po tayong servisyong katropa. Na ginagawa dyan sa Barangay Masipag para doon sa ating po mga kabayan mga katropa. Na meron pong yung pong mga nasunugan, anong meron? Sir. Mga nasugan, meron po tayong palibreng paulam o pananghalian. Mga kabayan, mga katropa. Kaya standby! Balikan natin yung ating pong mga kasamahan dyan, ha? Para alamin natin, luto na ba? Opa. Luto na ba yung adobo? Ayun, dinuguan daw. Talaga naman, no. Sige, sige, sige. Mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Servisyong katropa!
0: Siyempre, ang ating pong palatuntunang servisyong katropa, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa atin. Servisyong! Handog naman po sa atin.
1: Servisyong katropa!
0: Anang ating pong Santon Plus.
1: Servisyong!
0: Santon Herbal Capsule. Santon Herbal Capsule, mga kabayan, mga katropa. Mangustin and malunggay, ha? Napakalaking tulong po para sa ating pong kalusugan. Sir. Mga kabayan, mga katropa, mangustin na napakayaman po sa Santons. Mga kabayan, mga katropa. Yan, yan ang ating pong Santon Plus Herbal Capsule. O, sa mga bukol-bukol, ha? Sa ating pong mga kabayan, mga katropa, dyan may mga nakakapang bukol-bukol sa inyong katawan, ha?
1: Servisyo.
0: Mayinan po dyan pa-check up. Tapos, supportahan po ng pag-inom ng Santon Plus sa capsule, ha? Kabayan, mga katropa. Mainam po yan, ha? Mga sir, mga ma'am. Ating po ang Santon Plus sa capsule, mga kabayan, mga katropa, ha? Ay, mabibili na po ninyo. Sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din, ha? Sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, ha? Mga kabayan, mga katropa.
1: Servisyo.
0: Siyempre yung ating pong Santon Plus Herbal Capsule ay di kalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga katropa.
1: Servisyo katropa.
0: 12 minutos makalipas po ang alas 10 ng umaga.
1: Servisyo katropa.
0: Kaya nga po ng ating pong binabanggit, mga kabayan, mga katropa, yung pong ginagawa pong servisyong katropa.
1: Servisyo
0: ng XFM Palawan para doon sa ating pong mga kabayan, mga katropang nasunugan sa Barangay Masipag, ha? May clean programa kanina. May kasabayan pala si Kong Hilan doon, ha? Ay naman, bigas. Sa atin naman, kay Manager Louie naman, ulam! Paulam! Para ngayon tanghalian. Mayroong adobo, tapos may sabaw, o dinuguan pata daw yun. Mga kabayan, mga katropa. Sige, atin na pong mamaya kung meron na pong si manager may go signal na.
1: Service.
0: Dito na.
1: Service.
0: Luto na ba? Sir. Luto na. Sarap sana no na. Sir. Adobo.
1: Service.
0: Pa 'yon? Dinuguan.
1: Servisyo.
0: Talaga naman no, ha?
1: Servisyo. Katropa.
0: Yan po siyempre ay sa pamamagitan din po ng mga tulong na ipinaabot ng ating pong mga kababayan, mga katropa dito sa XFM Palawan. Tayo yung pinagkatiwalaan. Maraming salamat.
1: Serbisyo.
0: Sa mga nagbahagi din po ng kanila pong mga damit.
1: Serbisyo.
0: Mga ilang pang mga gamit na lubos na kailangan. Anong ating pong mga kababayan, mga katropang nasunugan yan sa Barangay Masigla, ha? Tuwan-tuwa yung ating pong mga kababayan, ha? Diyan sa Barangay Masigla, yung apektado ng sunog, ha?
1: Serbisyo.
0: Sa mga tulong na kanila pong natatanggap, ha? Patuloy yung pong mga biyaya para sa kanila. Pero ang kanila pong hinihintay talaga ay kung papayagan pa sila makabalik ka doon sa kanila pong mga dating yan yung mga sako-sako na yan. Andun na yan, di ba? Pinagpilian na nga eh. Pagbagsak pa lang nila katropang Kuya Totoroni. Kanya-kanya na eh. Kanya-kanya na pong sukat, siyempre. Ating pong mga kabayang nasunugan. Daming mga nakakuha na.
1: Servisyo
0: mga kabayan, mga katropa. Ganun pala yung diskarte doon. Para doon sa mga damit na donation. Ayan, no? Basta ilalagay sa isang lugar. Pagsasama-samahin na. Bahala na kayo magpili. Kano yung mga sukat.
1: Servisyo.
0: Sa inyo pong mga katawan, sa kanila pong mga katawan. Ayan yung kanila umaga. Aga-aga. Talagang... deliver na ni Manager Louie yung karne na ng baboy.
1: Servisyo.
0: Para nga sa kanila pong pananghalian ngayon, mga kabayan, mga katropa, ha? Tulong-tulong sila nagluto doon. Sila-sila si Kagawad Pepay.
1: Katropa.
0: Nangunguna sa mga opisyalis ng barangay Masipag. Sikap olik ni Kuya Navano kanina lang sa programa noon. Yung pagdating ni Kong Hill. Mga kabayan, mga katropa. Pero ayan, oh. Yang nasa ice box na yan, luto, ano na yan, natad-tad na.
1: Servisyo.
0: Ano na lang yan, niluluto na, or luto na nga, baka.
1: Servisyo.
0: Mga kabayan, mga katropa. Siyempre, iyon po ay bahagi po ng programang Servisyong Katropa, ha? Ng XFM Palawan.
1: Servisyo.
0: Mga kabayan, mga katropa. Ayan, oh. Pagbagsak pa lang nila katropang Kuya Totoroni kanina umaga, oh.
1: Servisyo.
0: Second batch. First batch na una na kanina madaling araw. Tapos may second batch. Ayun yung second batch, oh.
1: Servisyo.
0: Talaga namang mga kailangan. Damit, siyempre. Kahit gano'ng karami, kaya hindi naman sukat sa'yo, siyempre kailangan mo maghanap. Kanya-kanya lang. Kanya-kanyang ano lang siya. Kanya-kanyang pili lang. Mga kabayan, mga katropa. May banig. May pang mga shoulder bag pa nga dyan. May backpack pa ako nakita kanina, ha? At sapatos. Pambabaya ata yung nakita ko kanina. Ewan ko lang yung salalim. At hindi lang po yung basa-basa, ano, yung mga nagamit na or used clothes. Meron pang dyang brand nyo. From Gili ba yun? Yun. Brand nyo yung kanilang, Donate, mga jeans.
1: Servisyo.
0: Mga kabayan, mga katropa. Nasa na ba yung ano? Nasa na ba yung listahan? Parang nandyan na kata, katropang ko ito. Yung listahan ng mga nag-donate. Para mabasa natin. Pasuyo lang.
1: Servisyo, katropa.
0: Para doon sa... ito pala. Naipos na pala. Mga kabayan, mga katropa. Thank you very much. Kay Sir Julius Ubay. Ito pa si Motovlog, Bisyo Moto.
1: Sir Bisyo.
0: Kadalo kay John Ray sa
1: Sir Bisyo Katropa.
0: Hindi ko naman siya magbasa yung apelido.
1: Sir Bisyo Katropa.
0: Yan, mga dry goods. Buena, yun. Kay Renz Nakasi. Kay Jumilia Nuhay.
1: Servisyo.
0: Kay Sir Alonso Santino. Bukod sa dalawang bag ng mga damit, meron pa siyang inabot na 500 pesos cash.
1: Servisyo.
0: Sir RJ Zapra. One plastic bag, one sack clothes.
1: Servisyo.
0: Romel Bernas, one eco bag.
1: Servisyo.
0: Laika Joy de la Cruz, two bag new jeans. Ito pala yung new jeans kay Ma'am Laika Joy de la Cruz. Ng San Pedro.
1: Apa.
0: Servisyo. Replay doon natin mamaya, engineer. Kay inyong mga video, ha?
1: Servisyo.
0: Sana ba tayo? Kay Ma'am Laika Joy de la Cruz, two bag ng new jeans. Evelyn Herardino. Cash 1,000 plus at relief goods.
1: Sir Servicio.
0: Sa Team Gilly, kay Sir JP Lopez, mga assorted relief goods din. Michael Daprosa, One Echo Bag. Na mga use clog din po ito, ha? Sir Luigi Fernandez. Isang echo bag din po ng mga damit.
1: Servicio.
0: At ganoon kay Mr. and Mrs. Renato Carlos. Ano itong BP? Tatlong units ng BP. Tapos siyam na sako ng clothes. At din po sa Tandikan Riders kay Sir Mark Kenneth Nakasi. Wow, nagdagdag pala siya. Kasi nung una meron din siya. Tapos nagdagdag pa ng apat na sako rin.
1: Servicio.
0: At kay Mama... Christian Nikki Castro. Yan lang binanggit ko mag-ailan rito. Pero na kay Ma'am Mary Beth Gumibaw. At kay Troyski TV, mga used clothes. Ayan, thank you very much po, ha?
1: Sir,
0: yung iba, hindi na po nagpabanggit ang kanila pong mga pangalan, ha?
1: Sir,
0: tulong lang naman, oo. Maliit man o malaki. Ayan, ngayon po napapakinabangan na ng ating pong mga kababayang nasunugan sa Barangay Masipag. Eh yung pong binabagit natin nga na kanin, mukhang luto na. Naluto na yung ulam nila. Ngayon tanghali yan, ako talaga naman. Sabayan pa ng pagbumigay din ng bigas ni Kong Hill. Sakto! May bigas na, may ulam pa. Mga kabayan, mga katropa. Siyempre yung baboy, galing yan kay sa effort ni Manager Louie La Rosa. Ha?
1: Servicio.
0: Sabi nga ng mga nandoon, sakto. Talaga namang
1: servicio.
0: Solve yung kanilang pananghalian ngayon, ha?
1: Servicio.
0: Bukod dyan, nagpakape rin, oh. Yung pinatikim din po natin, yung Santon Plus Coffee Mix natin.
1: Servicio.
0: Doon sa ating pong mga nandoon sa barangay hall ng Barangay Masipag kanina, ha? Narito yung ilang mga video, Engineer Ken, kung ready na yan.
1: Servicio.
0: Play natin. Kayo ng umaga to, ha?
1: Servicio.
0: Tuloy-tuloy itong pagsasagawa nga po ng servisyong katropa ng ating pong himpilan, ha?
1: Servicio katropa.
0: Okay, okay na ba? Meron ka ba dyan?
1: Servicio katropa.
0: Mamaya mga kabay mga katropa, ha? Pabalikan natin yan. Inaayos lang ni Engineer Ken, ha? Yung pong mga video. Hanggang doon sa pagdala ng karne, kayo na sa second batch ng ating pong mga used clothes.
1: Servicio.
0: Hanggang sa pagluluto, ay... Meron may video eh. O, sa pagpapakape.
1: Sir.
0: Pagpapakape ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Servicio.
0: Nakapagkape ka na, abag ginagamot ka pa. O yun, ito mga kabay mga tropa, yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ito yung kaping nababagay. Ulo sa ating mga kabay mga tropa, mga hyper acidity. Ha?
1: Servicio.
0: Dahil dito sa ating Santon Plus Coffee Mix, natural po yung mga sangkap nito.
1: Sir.
0: Wala pong chemical.
1: Sir.
0: Mga kabay mga tropa, healthy coffee. Non-caffeinated pa. Mild coffee nga kung ituring. Kaya bagay kahit sa mga bata, okay lang pong inumin ng mga bata ito. Dahil nga po healthy coffee, ha?
1: Servicio Katropa.
0: Okay na, Engineer Ken? Inayos mo pa?
1: Katropa.
0: Okay, inayos niya pa, ha? Mga kabay, mga katropa. Siyempre, mga sir, mga ma'am, yung ating pong palatuntunan ito, handog din po sa inyo ito, ha? Ng Santon Soap. Santon Herbal Soap. Tama ito sa ating pong mga kabay, mga katropa dyan, no?
1: Sir.
0: Na medyo... Tropa. Gusto na pong magpapresko sa mga oras na ito. Sakto lang, alas 10. Alas 10.22. Saktong-sakto lang ito, mga kabay, mga katropa, para magpapresko. Ligo-ligo ba? Mga kabay, mga katropa, yung balat nyo ba ay sensitibo sa mga ingredients ng iba pong mga commercial soap? Ito, pagkakataon nyo po, mga kabay, mga katropa, subukan nyo pong ating Santon Plus Herbal Soap na gawa sa mga natural na sangkap, mga kabay, mga katropa. Ayun, no? Papaya, mangosteen, may guava, yung mga extract niyan na ginawa po, ipinagkasama-sama at ginawang sabon. Healthy soap ito, mga kabay, mga katropa. Healthy para sa ating po mga balat. Lalo na po kung sa mga sensitive yung pong balat.
1: Sir.
0: Yung mga naiirita sa mga matatapang na mga chemical ingredients.
1: Sir.
0: Na mga commercial soap. Pagkanya na po yung inyong pong nararamdaman sa inyong katawan, sa inyong balat.
1: Sir.
0: Magpalit po kayo ng sabon. Dito kayo sa Santon Plus Herbal Soap. Ha?
1: Sir.
0: Santon Plus Herbal Soap, available din po yan sa malahat ng mga butika at parmasya. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Sir.
0: At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Servicio Katropa.
0: Ay, 25 minutos makalipas po ang alas 10 ng umaga. O, narito yung mga video, mga kabay, mga katropa, ha? O, yung pong naging operation po ng ating pong himpilan o servisyong katropa dyan sa mga nasunugan sa barangay Masipag. So, balikan lang natin. Engineer Ken, go!
2: O, ito. Kakarga na ito. To, ano na pala ito? Second batch na pala ito?
3: Second batch na. Nauna na yung iba doon.
2: Kaninang madaling araw. Ayun, kala ko kasi ito lang. Yung pala, marami na pala kanina. Pang second batch na ito.
3: Ayan.
2: Okay, sige. Tulong-tulong na lang yung mga ano natin. Basa?
3: Basa.
2: Sige, basta huwag mabasa yung loob. Ayan. Marami kanina to, marami.
3: Marami, isang load din kana, isang load.
2: Isang load din ito. Ayun, oo.

0: Banig. Yun. Ito may mga sapatos to, nakita dito.
1: Oh, nandoon, nandoon na ibang sapatos doon.
0: Ay, meron din doon mga sapatos, ito mga used clothes. Yung mga bagong ano, yung jeans, mga ganun.
1: Nandoon na.
0: Nandoon na rin. May bag, pang estudyante ba 'yon?
2: Ay, pang shoulder bag.
0: Pang ano ito? Pang guard.
2: Yan.
0: May mga pambata to?
1: Marami, pambata. May pambabae din doon nadala.
0: Meron din.
2: Ayun. Tama na, dami 'yo.
0: To anong parang may sige may nakita ka kanina na ano na tableta ano ba yun turbo ba yan ayan
1: yun Vision X Plus
0: Vision X Plus oh
1: Vision X Plus ito.
0: Tapos mayroong mga
1: mata.
0: Yan may kape
1: Santol Plus Coffee Mix
0: magpapakape rin mamaya
1: magpapakape tayo
0: yun ay ito na puno na naman baka malaglag yan katropang Ali okay lang ba yan nakaano yan
1: ayusin natin
0: yan ayusin
1: ito
0: sa loob na lang. Puno na naman, oh. Second batch na ho ito, ah. So, pasalamatan natin, katropang Ali, yung mga, ano, mga nag-donate.
3: Maraming salamat pala sa mga nag-donate, ha. Ito na po.
0: Yan
3: na. Ibibigay na po natin sa ating mga katropa doon sa parang municipal, ha.
0: Yun. Thank
3: you, thank you very much. Sa ulitin, ulitin talaga.
0: Hindi. Wag mo na, wala, oh. Anong mga aabangan doon mamaya?
1: Ito,
0: katropang Mike.
1: Abangan natin ito yung mga pakapi natin.
0: Yan.
1: Siyempre yung mga relief goods.
0: Yan.
1: At siyempre yung pakain natin. Ikatay tayo ng isang
0: baboy.
1: Baboy. Oh.
0: Kasya na kaya yun? Yung isang buong baboy na yun? Pagkakasyahin.
1: Pagkakasyahin. Yan. Pagkakasyahin tayo sa mga sisig.
0: Okay, sige. Mukhang may kinakain ka na. Iba rin yan. Iba yan. Ito.
3: Iba
0: ito.
3: Personal ni katropong kato.
0: Ayan talaga.
3: Ayun kato ito.
0: Pandisal muna tayo. To, okay na yan?
1: Okay na to.
0: Okay, sige. Pasalamatan natin to. Yung mga ano, mga okay, nag-donate.
1: Maraming salamat to sa mga nag-donate. At sumusuporta sa XFM. Ito ay makarating din sa mga nasusunogan.
0: Okay.
1: Ingat din sila doon.
0: Sige, ingat kayo. Ingat. Okay.
4: Servisyo Katropa.
3: Ayan kanina po yung second batch na yan ha. Oo, second batch po yan. May nauna na po kasi kanina madaling araw. Sinabay na nila manager Louis Larosa kanina. O, yung unang batch, ang dami rin nun. O, mga damit din po, mga kabayan. Ayan na yung pagkabuuan na yan.
4: Servisyo.
3: Kanya-kanya na pong pili yung ating po mga kabayan makatropa o doon sa Barangay Masipag ha.
4: Servisyo.
3: Sana po, yung pong mga tulong na yan na mula sa ating pong mga kababayan na pinadaan po dito sa XFM Palawan may mapunta nga po sa inyo at magamit mga kabayan makatropa.
4: Servisyong katropa.
3: Siyempre yung pakain, hindi mawawala. Ngayon, ilang oras na lang siguro. Pwede manananghalian sila doon. Masabaw. Adobo. Siyempre yung iba daw doon ay ang isasama sa isang dinuguan. Aba talaga naman, no?
4: Servisyong
3: katropa. Siyempre yung pong kanina, sa mga live program natin kanina, yung pong mga nakapanayam, nila katropang Mike, nila manager Louie. Siyempre, sa pamagitan din po ng pamunaan ng Barangay Masipag, kay Kapa Olic Reynoso, ilubos yung kanila pong pasasalamat ha? Sa ating pong mga kawabayan, mga katropa na nag-effort sa pagbibigay po ng tulong. Yan, ha? Mga gamit man, panalangin, ganun din, mga kabayan, mga katropa.
4: Servisyo.
3: Sana po, ma-enjoy po ninyo ang inyong pong pananghalian dyan, mga kabayan, mga katropa.
4: Servisyo Katropa.
3: Ayan po ay parte ng Servisyo Katropa ng XFM Palawan, mga kabayan, mga katropa. Alas 10:30 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa.
4: Servisyo.
3: Babalik pa rin po ang ating pong Servisyo Katropa, mga kabayan, mga katropa. Pagkalipas lang po ng ilang paalala.
4: Servisyo. Servisyo Katropa.
5: XFM.
6: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Go!

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At Cinnamon Bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
5: Premium D3 Soft Gel. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, patamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Systepace.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Systepace ang panlaban ko. Sa Systepace, alis ang manhit.
13: Systepace, tanggal ang pain.
15: Fast and safe.
13: Systepace.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
17: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
0: XFM.
1: XFM.
13: Serbisyong Katropa.
6: Servisyong Katropa.
19: Balik tayo mga kabayan, mga katropa. Servisyong Katropa pa rin. O alas 10:40 na po ng umaga.
6: Servisyong Katropa.
19: Siyempre sa ating po mga kabayan, mga katropa ngayon, oo, patanghali na naman, magsusundo na naman ng mga estudyante. Lalo na po sa elementary. Mga kababayan, mga katropa. Sandiin nyo na, hanggat maaga-aga. Siyempre, alalayan po ninyo ha. May isang ina, yung pong nananawagan sa pamamagitan po ng social media. Dahil meron pong aksidente na nangyari kanina sa kanya pong anak dyan sa Barangay Liwanag. Nakapost po ngayon sa social media yung pong larawan, video, video mismo. Video mismo yung pong pagkakabangga sa dalawang elementary student ito. Diyan sa West Central School ata ito, kung natin nagkakamali. Harapan ng NFA, Barangay Liwanag. Hindi raw po binaba ng driver yung nabangga niya ng mga bata. Hindi mo lang kinumusta kung anong masakit o anong damage. Yan o, mga kabayan, mga katropa, yan. O, yan o, makikita nyo sa video po natin na sa ating pong Facebook page. Hindi mo lang bumaba o. O, yan. O, dalawang bata po yung patawid. May naipit o, yun sa o. Yung parang naka-jacket ata yun. Mga kabayan, mga katropa. O, hindi po eh. Hindi po binaba ng driver. Mga kabayan, mga katropa. O yan o, wala mo lang pumigil doon sa tricycle driver. Mapahinto mo lang para mapacheck yung niya nabangga. Yung isang medyo napuruhan eh. Mga kabayan, mga katropa. Babae, batang babae po yan. Dalawa, patawid. Iyon. Kita po ninyo, mga kabayan, mga katropa. Hindi man lang daw po ito chinek ng driver.
6: Servisyo.
19: Manong, merong seminar ka ba?
6: Servisyo.
19: Ayan, tulungan na lang natin yung magulang. Nananawagan ito sa pamamagitan nga po ng social media. Baka daw po nakikilala ninyo yung operator or driver ng tricycle na yan. Hindi na maisum yan, no? Engineer Ken? Lalabo na pag isinuman, no? Saglit lang ha, pero gawa na natin ang paraan. Pero yung markings ng tricycle, makikilala naman siguro kung taga dyan yan sa Barangay Liwanag. Sa may NFA, sa NFA bodega. Tatawid eh, yung dalawang batang estudyante. Hindi niya malang nakita iyang tumatawid na dalawang bata na yan, kaaga-aga.
6: Servisyo.
19: Mga kabayan, mga katropa.
6: Servisyo.
19: Baka rin po sinong baka may... Ayan! Aroy, napicturean pala siya. Sir! Boss, yung driver ng tricycle na ito or operator. Sir. Sabihin mo po yung driver nyo, kayo ng umaga, meron pala siyang nabundol na dalawang estudyante dyan sa Barangay Liwanag.
6: Servisyo.
19: Sa harapan ng NFA. Sir. Hindi nga malanto po binaba yung dalawang estudyante na bangga niya. Hindi man niya lang chinek. Bata po yun.
6: Servisyo.
19: Nako sir, naka-highlight, naka-hashtag. Yung pong LTO Palawan. Mula doon sa ating pong mga netizen, baka ho magpapalabas ang showcos order yung ating LTO dito sa inyo pong naging action kanina. Ba't binabaon nyo po, kinumusta at kung ba't dinala nyo nga sa paggamutan yan eh. Yun po yan yung standard, di ba? Kayo po ay dumaan sa tamang proseso sa pagkuha ng lisensya. Sa seminar ba? Kapag may ganyan pong nababangga,
6: Servisyo Katropa.
19: Dapat binababa, kinukumusta. Alamin ninyo kung mayroon pong damage. Lalo na yung mga bata, siyempre, matatrauma yan. Mga sir, mga ma'am. Ito yung picture, ng tricycle. Pakitingnan po ninyo, baka kilala po ninyo yung driver or operator niyan. Baka posibleng hindi nga po na huminto nga siya eh. Dahil nga may nabangga siya. Posibleng hindi nga alam. Bakit hindi nga po binaba o hindi chinek? Mga kabayan, mga katropa. Yan, sige, paano mo na lang. Sir, boss, ha?
6: Sir,
19: makipag-ugnayan ka doon sa magulang. Doon sa nag-upload ng video mo. ha? Pagkakabangga mo doon sa kanyang anak, dalawa po yan. Mga kabay, mga katropa, hindi mo raw sa malang tinignan, sinumusta. Basta kalalan daw po umalis, o base doon sa video, ganun nga nangyari, ha? Mga kabay, mga katropa. Sa tapat ng NFA, hindi man lang niya po sinilip or inalam, ha, kung ano po ang lagay ng mga bata. Basta na lang daw po niya iniwan. Ay, gusto ko rin po niya makausap. Sir, katropan driver, ng tricycle na ito, parang ang pangalan ay Princess Iola. Tama ba? Princess Iola na kulay blue. Frankisa naman. Oo, ha? Pero ang dami mo mga sticker dyan sa harapan ng sa iyong windshield. Hindi ka kaya na nade-distract dyan sa mga sticker sa windshield mo? Ang alam natin, bawal yan, di ba? Maglagay ng mga ganyang kalalaking sticker sa harapan o sa windshield. Kasi nga dapat clear yung windshield, walang sagabal. Sa kahit nakatutok ka doon sa kalsada, ito yung isang side, natatakpan ng ano, ng mga sticker na yan. Sir. Yun lang ang problema. Hindi kaya, posible na rin, kaaga-aga. Sir. Ha? Alam niya naman po, marami naman po mga batang tumatawid sa kalsada ng mga oras na yun, no? Sir. Dapat ganyan, dahan-dahan. Sir. Pag may mga nakikita po kayong mga bata o mga estudyante naglalakad sa gilid ng kalsada, iba kasi dyan sa mga bata, nagaharutan yan. Sir. Bigla mapatakbo yan sa gitna, ay bangga. Sir. Pero ito, malinaw na malinaw, doon sa video. Ha? Tumatawid yung pong mga bata. Ha, mga sir, mga ma'am, posibleng hindi niya nakita. Ano na rin yan? Wala lang. Yun, binaba lang niya yung isang paa niya. Tapos, yun lang. Hindi mo lang talagang totaling binaba. Nagbaba siya ng isang paa niya. Pero hindi siya tuloy ang umalis doon sa tricycle. Sir, sa Mandibela. Sir. Tinignan lang. Walang kinamusta. Natural sa bata yung biglang tatayo.
7: Sir Bishop.
19: Natural sa bata, yung biglang tatayo at aalis. Sir Bishop. Pero ikaw na driver at ikaw ay matanda, mas nakakaintindi ka na dapat mong gawin. Sir. Sir Bishop. Dapat binaba mo at kinumusta, ha?
7: Sir Bishop.
19: Alas 7.35 pala yan. Kahapon pa pala ito, mga kabay, mga katropa.
7: Sir.
19: Paumanhin. Sir. October 8, 7.35.
7: Sir.
19: So kahapon po yan, Webes.
7: Sir Bishop.
19: Gusto ko na po makausap nitong si alias Dolor. Nag-upload ng video, ha? Sir. Isa rin po yung nanay, no? Isa sa mga bata na bangga mo, no? Bundol mo. Sir Bishop. Kung nakaharap ka na, nagharap na ba kayo? Mas mainam.
7: Sir Bishop.
19: Pero dito, ang aral dito, mga sir, mga ma'am.
7: Sir.
19: Lalo po sa mga namamasada, tricycle.
7: Sir.
19: Pag ganyan mga school zone, mayroon po mga pedestrian crossing yan. May mga nakalagay dyan, school zone, slow down.
7: Sir,
19: dapat po sinusunod natin yan. Kasi anytime nga po, may mga bata talaga na yung magagaslaw ba?
7: Sir, Bishop.
19: Nabigla-bigla na lang pong gigitna, tatawid.
7: Sir, Bishop.
19: Mga kabay, pero hindi ko sinasabi itong dalawang batang ito magaslaw. Pero kita nyo naman pong pagtawid, oh.
7: Sir, Bishop.
19: Ayos man naman po yung pagtawid ng dalawang bata. Siguro nakita, iniisip nila, nakita naman kami siguro ng driver kasi nga, patawid kami.
7: Sir Bishop.
19: Mga kabay, mga katropa, pero wala eh. Ha? Mga sir, mga ma'am.
7: Sir Bishop, katropa.
19: Pagkukulang mismo talaga yung tricycle dito. Ha? Tricycle driver parang. Hindi naman pwede magkulang yung tricycle dahil pag walang nagmamenu, hindi naman tumatakbo yan. Mag-isa, di ba?
7: Sir.
19: Tricycle driver.
7: Sir.
19: Mga kabay, mga katropa. Halos nasa gitna na yung dalawa.
7: Sir Bishop, katropa.
19: Hindi man lang talaga ito nakita ni manong driver.
7: Sir Bishop,
19: katropa. Sir, oo. Huminto ka naman eh. Dapat tinuloy mo ng bubaba ka sa Manabela, tinecheck mo yung lagay. Oo, nung dalawa. Kahit yung isa na lang. Kasi yung isa may yung nakaputi.
7: Sir.
19: Medyo, bahagya lang. Pero yung isa natumbay, oh.
7: Sir Bishop,
19: katropa. Yan, yung natumbay, yung siguro yung nanay nitong itong si Dolor. Sir. Gusto kanya makausap, ha?
7: Sir.
19: Baka ho may iniindang sakit o may nananakit doon sa katawan ng bata.
7: Sir Bishop,
19: katropa. Dapat yung dinadala kagad sa paggamutan.
7: Sir.
19: Mga kabay, mga katropa. Kahit sa barangay health center lang.
7: Sir.
19: Mga barangay health center dyan.
6: Serbisyo
19: hindi talaga, hindi talaga siya bumaba.
6: Serbisyo.
19: Tiningnan niya lang. Na lumakad yung dalawang bata.
6: Serbisyo katropa.
19: Dapat binaba mo yan, sir.
6: Serbisyo katropa.
19: Ngayon, may mga hashtag na po ngayon sa social media. LTO. Land Transportation Office Philippines.
6: Serbisyo.
19: Takatag.
6: Serbisyo.
19: Kindly refer to the nearest TODA. Pwede rin. Tingnan na po yung pagtanong-tanong ha, sa mga TODA.
6: Serbisyo.
19: Yan ba yung sinasabi nyo na MC Taxi lang ang... ito na naman tayo sa usapin na yan eh.
6: Serbisyo.
19: Isa-isang tabi mo natin yan ha. Kawawa yung bata. Kapansin-pansin ang salamin sa harap. Maliit na lang ang makikita sa laki ng sticker. Yun po.
6: Serbisyo.
19: Kapuna-puna nga po yung pong sticker ano, sa harapan ng... sa windshield niya mismo.
6: Serbisyo.
19: Medyo may kalakihan nga. Baka nga, oo.
6: Serbisyo.
19: Hindi nga napansin dahil may medyo may kaliitan pa yung mga bata. Siyempre, bata nga yan eh. Mga kabayan pa. Pero, posible na rin. Ang dami mga estudyante doon sa gilid, oh. Naglalakad, patawid din. Posibleng hindi nakita.
6: Serbisyo katropa.
19: Ayun nangyari sa akin, mikropono. Engineer Ken. Iyon. nawala ata ako, ha?
6: Serbisyo.
19: Sana yun ang mga tao nakakita, hinarang nila yung driver para ma-check din yung mga bata. Kaso wala atang pakialam yung mga tao doon. Hindi natin sigurado na wala namang pakialam. Baka nabigla rin sila. Alam niyo naman tayo, bihira tayo makakita ng mga ganyang mga diskrasya, di ba? Minsan yung mga tao nasa paligid, nasa shock pa yan. Medyo loading. Sabi nga.
6: Serbisyo.
19: Report nyo agad sa LTO para ma-check. Maigpit ngayon sa mga pasaway na driver ang LTO. Lalo na sa mga bata na naa-aksidente tapos baliwala lang sa kanila.
6: Serbisyo.
19: Yan. Pwede rin, pwede rin. Baka ginawa na ito ng magulang, ha? May ilang driver pa rin kasi talaga na aanga-anga. Ramdam ko, naramdaman ng nanay. Dahil nangyari na din yan minsan sa anak ko. Yun lang. Hirap talaga, siyempre bata yan, walang ano yan. Walang kalaban-laban yan.
6: Serbisyo katropa.
19: Siguro inisip niya okay lang naman. Dapat huminto siya at inalam. Walang pake sa buhay ng bata. Yun nga po yung pinupunta natin doon, ha sir, ha ma'am, ha?
6: Serbisyo katropa.
19: Yung pong ganyan mga insidente, mga kabayan makatropa. Kapag sabi natin, nakatayo yung nabundol mo, ba't inaalam mo pa yan? O may sugat, may gasgas, or may sumasakit sa anumang parte ng katawan, lalo na yung natumba na bata. Medyo, parang hirap pa maglakad pa palayo.
6: Sir.
19: Kasi natumba siya, halos nandun sa may harapang gulong na ng motor.
6: Serbisyo.
19: Naipit ba yung paa kaya? Naku sana, wag naman.
6: Serbisyo.
19: Yan po yung masaklap doon. Medyo malayo yung video . Hindi natin masyado maininag. Pero yung paggalaw nung manibela ng motorsiklo,
6: Serbisyo.
19: Makikita bago nakatayo yung bata, baka naipit nga yung binte or yung damit.
6: Serbisyo.
19: Yung naka, medyo brown ba yun o gray na jacket ba yung suot-suot ng bata? Parang hirap maglakad, oh.
6: Serbisyo.
19: Nakaputi, okay lang. Hindi naman kasi siya natumba. Pero ganun pa man, nasagi pa rin ng harapang bahagi ng tricycle.
6: Serbisyo.
19: Sabay gilid nung nakaputi, sumunod yung pong natumbang bata.
6: Sir.
19: Mga kabayan, makatropa.
6: Serbisyo.
19: Dapat kahit minor lang ang pagkakabangka, dapat may concert ka pa rin. Manong driver. Dapat binaba mo at kinumusta mo. Yun nga po sinasabi natin, Sir Jay. Ha?
6: Serbisyo katropa.
19: Napakaanga naman ang tricycle driver na yan. Hindi man lang niya hinintuan yung bata para tingnan o dalhin sa pagamutan. Impaw, natanggalin ang license ng tricycle. O wala na, nawala nakakita para pigilan, makaalis yung tricycle.
6: Sir.
19: Hindi nga po. Nabanggit natin kanina, ha?
6: Serbisyo
19: katropa.
6: Serbisyo.
19: Mahirap basahin itong isa .
6: Serbisyo.
19: Sa langit siguro nakatingin yung driver na yan. May kilala rin ako yan na mamaneho sa langit nakatingin. Huwag naman ganun. Basta yan po yung tricycle, mga sir, mga ma'am. Baka hindi pa sila nag-uusap. Nitong si Dolor Dolora. Sir. Oh, mukhang kasi kanilang umaga lang po na i-post pero kahapon po nangyari ang insidente, ha? Sir. Diyan sa Barangay Liwanag, harapan po ng bodega ng National Food Authority o NFA. Sir. Mayroon pong eskwelahan dyan, yung West Central School.
6: Sir, Bisyo.
19: Pakitag o pakisabi nyo lang po sa driver niya, no? Hinahanap siya ng magulang.
6: Sir.
19: Nabundol niyang estudyante kahapon.
6: Sir.
19: Makipag-ugnayan na lang po sa barangay. O doon lang yun, sa barangay Liwanag. Hindi naman po lalayo yung mga tao dyan.
6: Sir, Bisyo.
19: Yung pong nanay. Hanapin mo sa Facebook, Dolor Dolor. Magmensahe ka, sir. Kung iyon tricycle, ikaw ang driver, makipag-ugnayan ka, ha? Pero kung operator or driver ka lang at ibang operator doon sa may-ari ng tricycle, sir, baka pwede mong makausap yung driver mo, ha, sir?
6: Sir, Bisyo.
19: At sabi mo, may naghahanap sa'yo. Damay, pati yung parang kisa mo niya, siyempre.
6: Sir, Bisyo.
19: Bonak ng trike. Kabagal-bagal na lang di niyan. Di niya pa nakita, matik yan. Nagse-cellphone yan, baka na may booking. Ay, ako.
6: Sir, Bisyo,
19: drop. Booking, hindi. Baka hindi lang, yung nga sa mga, observasyon ng ilang po natin mga kabayan dahil yun sa malaking sticker sa harapan ng kanyang windshield.
6: Sir, Bisyo.
19: Baka pwede nga yun, di ba?
6: Sir, Bisyo,
19: okay pa sana kung hinintuan at binabaan niya man lang. Yun nga po sinasabi natin. Matik po yan bilang isa pong driver. Ako driver din po. Sa seminar pa lang, pag may mga ganyan pong insidente, wala namang gusto kong makabundol o makabangga, di ba? Ano pa po yung magiging lagay nung nabubundol, mabundol natin bilang driver ng anumang uri ng sasakyan. Binababa, chine-check, kamustahin natin yung lagay.
6: Sir, Bisyo, katropa.
19: Mga kababayan, mga katropa. Sana yan, nasa, sir, tawag dito, seminar. Kung dumaan sa seminar nga.
6: Sir, Bisyo, katropa.
19: Hirap pa sa akin itong isang katropa. Katan GA naman na driver na yan.
6: Sir, Bisyo, katropa.
19: Kahit baba, binaba niya lang sana at para ma-check. At maging concern doon sa nabundol niya, yun nga eh.
6: Sir, Bisyo,
19: itong madala, sir, pag hindi ka pa nakipag-ugnayan, pwede pong maghain to ng complaint sa ating pong anti-crime or CTMO. Napicturean ka pa.
6: Sir,
19: yan, tricycle na yan. Nakukulay blue, Princess Yola ang pangalan.
6: Sir, Bisyo,
19: bawian ang prangkisan niyan at revoke ang license sa driver. Huwag naman masyadong revoke agad.
6: Sir, Bisyo.
19: Socos order, malamang, pag ito nakarating na sa ating LTO.
6: Sir, Bisyo.
19: Ngayon pa naman, mga kabayan, mga katropa, yung ating LTO, ha? Doon nagbabase na rin ngayon sa mga kuha ng mga CCTV or cellphone.
6: Sir,
19: tapos ganitong walang aksyon.
6: Sir.
19: At ma-identified lang ang driver or owner or operator nitong tricycle. Ako, labasan kayo ng Socos order, ha? Kaya hanggat ngayon maaga pa lang, manong driver,
6: Sir,
19: Princess Yula, kulay blue, nakipag-ugnayan ka na sa pamilya nung nabundol mong dalawang estudyante, ha?
6: Sir, Bisyo,
19: tanong-tanong mo lang yan dyan sa Barangay Liwanag.
6: Sir, Bisyo, katropa!
19: Bay talaga naman.
6: Sir,
19: simpleng hindi yan nakilala dyan. Andyan lang yan, palibot lang ang mga estudyante dyan, ha?
6: Sir, Bisyo, katropa!
19: Kawawa naman yung estudyante. Yung isa, yung natumba talaga. Naipit pa ata. Para yung paglakad niya, iba na. Ha? Mga kabayan, mga katropa, di ba? Dahan-dahan. Ako talaga naman. Yang sa ating po mga katropang mga driver, ha?
6: Sir,
19: huwag po sana ninyong gagayahin itong ginawa ni Manong.
6: Sir, Bisyo.
19: Papakita lang po na hindi dumaan sa walang seminar.
6: Sir,
19: mga sir, mga ma'am.
6: Sir, Bisyo.
19: Pag ganyan, nihintuan mo at maaalamin mo yung lagay ng nabundol mo, ha?
6: Sir, Bisyo, katropa.
19: Nakakainit ka ng panahon katulad ng mainit na patanghali na, oh.
6: Sir, Bisyo, katropa.
19: Kahit naman siguro si sino mang magulang, yung ganyan po mangyayari, makikita sa video. Nangyari sa anak mo.
6: Sir,
19: mag-iinit ka rin talaga. Siyempre, yung una-una, yung pag-aalala mo doon sa lagay ng anak mo.
6: Sir, Bisyo, katropa.
19: Ay, kung napalakas-lakas pala yan, anong mangyayari?
6: Sir,
19: manong driver.
6: Sir, Bisyo, katropa.
19: Princess Yula, kulay blue, baka kilala po ninyo. Anong todo ba ito?
6: Sir,
19: medyo hindi na po kasi masyadong blurred na pag nilapit, engineer Ken. nagiging blurred na siya. Sir, ayun, oh, ah, parang naipit nga. Pa. Ah, naipit niya yung paa.
6: Servicio.
19: Oh, ayun. Oh, kaya hirap pala maglakad, oh.
6: Servicio.
19: Naipit ng unang gulong yung paa ng isang bata. Ayun, oh. Ayun, yung pag wasiwas nung manibela. Oh, nung paggalaw-galaw ng motor.
6: Servicio.
19: Bago pa nakatayo yung sudyante, oh. Naipit nga. Ayun, oh. Oh, yun. Oh.
6: Servicio.
19: Naipit nga, mga kabayan, mga katropa. Kaya hirap pagtawid. Ayong pong estudyante, oh. Kawawa naman. Talaga naman, oo. Oh.
6: Servicio katropa.
19: Kabayan, manong driver, oh. Princess Yula. Yun daw pong nakalagay sa pangalan ng tricycle, ha? Kulay blue.
6: Servicio.
19: Manong driver, makipag-ugnayan ka sa pamilya ng bata, ha?
6: Servicio.
19: Ang naipit yung binti, yung paa, oh, ha?
6: Servicio.
19: Nang unahang gulong ng iyong tricycle, hindi mo lang talaga binaba. Oh, nagbaba ka ng paa. Ah, nakipag-ugnayan na raw yung driver, sabi ni Bill Lamour. Ah, buti naman. Sabi ni, ano, ni Toda Federation.
6: Sir.
19: Pero may pagkukulang pa rin talaga sa doon. Hindi nga kagad binaba.
6: Servicio.
19: Buti naman. Oh, sabi ni po ni, ano, pwede natin matawagan si, ano, si Toda President, Bill Lamour. Sige, sige, tawagan natin para alamin natin yung ano.
6: Sir.
19: Alamin lang natin. Ah, oo, ngayon. Oo, sa'yo na lang. Ikaw ba, upo?
6: Sir.
19: Diretso ka ba? Diretso ka ba? O diretso ko na? Ano ba?
6: Sir.
19: Diretso ko na? Ako na lang? Ah, sige.
6: Sir. Sir, bisyo.
19: Well, anyway, oh, sabi po ni Katropang Mike sa pamagitan po ni Toda Federation President Bill Lamour, nakipag-ugnayan na rin na pala yung driver. Buti naman. Oo, kawawa naman kasi yung bata. Ako naman talaga. Pero Manong, may pagkukulang ka, ha?
6: Katropa!
19: Eh kung naka-marka ka na sa LTO, nako, malalabasan ka ng shokos order, mas masakit sa ulo yan, ha?
6: Servicio.
19: Kaya doon sa ating po mga kapwa driver, pag may ganyan, hindi naman po natin ginugusto. Eh, wala naman talagang gusto, makabang ka tayo, ha?
6: Servicio.
19: Eh, alamin mo natin yung sitwasyon ng ating po nabubundol, ha?
6: Servicio.
19: Sige, nako, isang minuto, makalipas ang alas 11 na po ng patanghali.
6: Servicio.
19: Sa mga susunod na araw siguro mag-a-adjust yung programang servisyong katropa, ha? Mga kabayan, mga katropa. Sa ngalan muna ni katropang Gerald Gales.
6: Servicio.
19: Sa programang servisyong katropa.
6: Servicio.
19: Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa.
6: Servicio.
19: Mga kabayan, mga katropa, kumuna pansamantala yun yung nakasama. Katropang Alison Salvatus. Nag-iwan na po ng isang magandang tanghali, Pilipinas.

0: XFM. XFM. Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM.
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.
2: Exciting.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
0: Magvision X Plus. Softgel Capsule. Magvision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
0: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Santon Plus Herba Capsule.
11: Ang mga

0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel Sister
1: Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: XFM.
9: Mga katropa,

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas. Ganap na pong 13 minuto makalipas po ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.

Magandang, magandang, magandang, magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin, mga tagapagsubaybay? Welcome sa ating programang Sentro. Ngayong araw po ng Biyernes na Thanks God It's Friday, October 9, 2026. Sa bahaging teknikal, kasama natin si Von Axel Obareres at si Ken Vincent Dansen. Ako naman po yung lingkod, kagawad Mike Escote. Welcome sa ating programang Sentro, kung saan nakatutok ang programang ito sa mga kaganapan sa atin pong mga barangay. Ano ba yung mga kaganapan sa inyo dyan? Pag-usapan natin dito yan. Live na po tayo sa ating Facebook page. Sa mga gustong mag-comment, magpaabot ng impormasyon, pwede ko kayo dyan sa comment section natin. Pakishare nyo na rin yung programa natin para marami po tayong mabahagi na ng impormasyon. Christmas countdown muna tayo. 77 na lang, ha? 77 na lang. Mali pala. Mali pa rin. 77 yun. 77 days. Yung 73 pala, 73. Yun pala, nag-Tagalog na. Nagsikap naman mag-Tagalog. Mali nga lang. 77. Hirap pag-Tagalog, no? Hirap pag-Tagalog. 77 days to go, Pasko na, kaya kami na po nauna buwabati sa inyo ng Merry Christmas. Of course, yung mga bossing natin, pakihanda na yung mga bonus, ha. Yung mga ninong-nina, pakihanda na rin ang inyong pong mga regalo. Nako, bluebills ba yan? Ha? Regalo, pwede ba hindi na lang bluebills, regalo na lang? Kailangan, ngayon kasi ang pag may mga party, uso yung bluebills. Nalala ko yung bluebills, mamaya tinako ng bluebills, wala pa akong pang bluebills. Utang pa ako kay admin, kaya kay treasurer para may pang bluebills tayo. Ayan ha, kami na pong nauna po pati sa inyo ng

0: Ayun, batiin muna natin yung may mga birthday today kay Press Michelle Jimena. Ako, kay Sir Michelle Jimena pala, kay Sir Mitch. Yung founder ng Eco Collect. Talaga naman ha. At presidente dyan sa Rimoville. Ay, sa ano pala? Villa Elio pala. Hindi pala sa Rimoville. Sa Villa Elio Homeowners Association. Press Mitch, happy birthday! Kay Ma'am Lady Lynn Capia Supi. Happy birthday rin po dyan sa Supi Village. Ni Sito Di Felipe, happy birthday dyan sa Erawan naman. Sir, kumusta ka na? Ruben Cagas, happy birthday. Dina Barte, happy birthday. Dahil may birthday ha. Robayco Habagat. Dati na yung... ito ba yung dati ating tanod? And happy birthday ha. Sa lahat ng mga nag-birthday, happy, happy birthday. Lian Marie Mahina, happy birthday. Uy, si Ate Michelle Munoz, happy birthday rin. Diyan sa Baltan. Sa lahat ng may birthday. Mag-imbita naman kayo. Para makakain kami ng pansit. Happy birthday sa inyo. Bahala kayo kung kailan nyo gustong mabuhay. Happy birthday. Mga katropa, kanina pong umaga, ay madaling araw pa nga lang, yung team natin nandiyan na po sa Barangay Masipag. Nako, sa may Barangay Masipag na gano'n tayo dyan na bigay ng mga relief goods. At siyempre, may dala-dala si Caloy La Rosa, isang buong baboy kinatay para pananghalian. Ay, kasama na yung almusal kanina. May mga iniihaw-ihaw tayo doon. Kaya pasensya na doon sa mga textmate natin, ha? Sa mga chatmate natin. Hindi ako nakaka-reply sa inyo. Oh, busy talaga. Sobrang busy kanina. Tapos tumakbo pa tayo ng siksikan. So, hindi ko talaga naasikaso. Si Sir Villamor, Henry Villamor, pasensya na sir. Hindi ko nasagot yung tawag mo. Talagang hindi tayo magkanda-ugaga kanina. Napaka-busy simula kanina. Nagpakapi pa tayo doon. Yan o, si Kalui, nagkatay ng ano. Tapos, yan o, yung mga team natin. Dumating pa si Conseil Damasco tsaka si Congressman Hila Costa Jr. doon. Talaga naman o. So, yan po yung activities natin para sa mga nasunugan. 53 na mga kababayan natin, families na mga nasunugan. At yan po ang ginawa natin kanina doon. Ha? Ngayon, mamaya-maya na konti, alamin natin kung sisimulan na yung kainan. Kasi pag alis natin kanina doon, nakabili na ng Ricados. Lulutuin na. May pang diniguan, may pang sigang, yung sabaw, tsaka merong pang adobo. Yan, ha? Mag-follow up tayo mamaya dyan. Ha, mga katropa. Kaya... tutok muna tayo dito. Ang siyempre, pagtulong muna. Yung gusto natin gawin, yung mga nasunuga na po yan, ay talagang nakakabagbag ng damin yung nangyari po sa kanila. Para, sabi nga, di ba? Okay na, manakawan ka, may matitira pa eh. Pero pag nasunugan ka, wala talaga. Sobrang napakasakit talaga ng pangyayari, mga katropa. Si Kapitan Ulek Reynoso, meron tayo dyan, sir. Bon, pakiano mo kay Sir Ken? Yung pinasa kong video, ma-play natin. Unahin natin yung kay Kapitan Ulek Reynoso. Okay na ba? Yung kay Kapitan Ulek muna ha. Para yung pasalamat niya. Ito parang pesta doon eh. Gusto natin maging masaya. Kaya paano mapangiti natin yung ating mga kababayan? Yung mapangiti mo lang yung kababayan natin na sunugan. Napakalaking bagay nun. Hindi yan. Kay Bon, napasa ko na doon sa Telegram. Doon sa Sintado, sa Telegram. Pakituro mo, Bon. Si Bon kasi kanina yung nagpalit tayo ng tech. Julius Ubay, shout out po sir sa buong Tandikan Riders Association at Team Jilly Palawan kay Bam Rhea Mac Charcoal Aquino. Salamat Sir Mike Guapitos. Yan, salamat po sa mga nag-donate. Ito pa yung mga katuwang natin para po maisa katuparan natin. Yun po nga pagbibigay tulong natin ngayong araw sa mga kababayan natin dyan po sa Barangay Masipag na nasunugan po. Ay, meron po pala kaming member ng Princeville Homeowners Association. Although may bayaran sila doon sa Princeville Siksikan, hindi pa nakatira, pero dyan kasama sa nasunugan yung mga Akoy na talaga naman. Oo. Eh, buti na lang, may malilipatan sila doon sa siksikan sa Princeville. Panoorin muna natin yung pasasalamat ni Kapitan Olek Rinuso ng Barangay Masipag.
1: Good morning. Nandito po yung tropa ng XFM, si Kaluwi na magpunting makain. Ano po masasabi niyo, sir?
2: Ayun nga po. Maraming salamat po sa XFM. At kay Kaluwi at sa grupo niyo po na nagbigay po ng baboy dito sa barangay para po pampakain. Malaking tulong po yan dito sa Barangay Masipag, lalo na po doon sa mga nasunugan natin mamayan.
1: So ano rin pong masasabi niyo? May dumating din po si Congressman Hilacosta Jr. at si Consuelo Jean. May mga tulong na binigay, bigas at mga financial assistance.
2: Ayun nga po, ay taos puso po kami nagpapasalamat sa tulong po ni Congressman Hilacosta. Ganun din po kay Gawad, Consuelo Elgin Damasco at kay Bongo sa mga tulong na ipinagkaloob nila sa atin. At ganun din po sa mga nagpadala ng tulong ng sa Barangay Masipag. Itaos puso namin kayong pinasalamatan. Hindi lang po ako, kasama po ng mamaya ng Barangay Masipag.
1: Ano pong plano natin ngayon sa ating pong mga nasunugan?
2: Sa ngayon nga po, yun nga po, kailangan pang magpaalam muna sa mayari. At naniniwala naman po ako na ang mayari po ay may mga mabubuting puso po yan. Mapagbibigyan sila. Pero baka po ang kung sakali, ay ayos lang nila ng maganda yung area. Para nang sa ganun po, hindi na po katulad ng dati na kung sakali makabalik sila, hindi na magkakaroon ng problema pagdating sa hindi nasa na pangyayaring sunog.
1: Pero habang wala pa po yun, hanggang kailan po sila pwedeng manatili dito sa Barangay Hall?
2: As long na hindi pa po natapos yan, as long na wala po silang matulugan, bukas po ang aming barangay sa mga mamayan ng barangay kasi na nasunugan para po tumira dito.
1: Mensahe na lang po sa lahat ng nasunugan at sa kung ano pa po na nais nyo sabihin.
2: Ayun po, sa lahat po ng nasunugan dito sa Barangay Masipag, huwag po kayo mag-alala. May gobyerno po dito sa Barangay Masipag. At sa mga gusto pong tumulong, magparating po ng tulong, eh bukas po ang aming tanggapan. Kung ano po yung bukal sa loob nyo na pwedeng itulong sa ating mga nasunugan, eh willing po kaming tumanggap, hindi po kami tumatanggi sa inyong tulong. Dahil alam po namin, ayat po ay galing sa inyong kabutihang puso.
1: Parang ito lang yung nasunugan, nakasmile.
2: Opo. Sabi nga po nila, masayain lang po talaga yung kapitan ng Barangay Masipag. Pero sa totoo po, nalulungkot din po tayo kasi sabi nga po nila, mas mabuting nakawan ka na lang kaysa masunugan po.
1: Pero dahil sa daming tumutulong, parang piyesta.
2: Opo, yun nga po. Sa dami pong tumutulong, walang sawa po, tuloy-tuloy po. Hindi lang po ito, alam po, may mga darating pa pong tulong. Itaos po talaga po kami nagpapasalamat. Kaya minsan nakita niyo po na kahit talulungkot ka, nakangiti ka pa rin. Kasi alam po natin na marami tayong mamayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa na mababait at may mabuting po siya. Walang hasawang tumulong po dito sa Barangay Masipag. Kaya ako po, muli po ako, kasama po ng Barangay Masipag, konstituyente ng Barangay Masipag na ang aking buong pamilya, ay taos po siya pong nagpapasalamat sa lahat po ng tumutulong dito sa Barangay Masipag.
1: Thank you po.
0: Si Kapitan Olek Rinoso, mga katropa, talaga namang may gobyerno sa Barangay Masipag. Napakalinaw na mensahe. Ibig sabihin, kung ano man po yung nangyari sa mga nasunugan, handa nilang tulungan, ha? Hindi nila pababayaan. Naandyan ang gobyerno. Yun ang pinaka masarap maramdaman kapag tayong mga mamayan ay nasa, kumbaga, mayroong pinagdadaanan at nararamdaman natin ng gobyerno, yung pagmamahal ng gobyerno, ha? Mga katropa. Kahit na hindi ka mahal-mahal, magmahal ka pa rin. Ha? Mahalin, nagmamahal pa rin yung gobyerno ng Masipag. Ganun daw yun eh. Baka sa

0: ha, mga katropa. Pero pag meron pong mga tumutulong, sa tulong din niyo po, mga katropa, sa tulong ng Tandikan Riders Association, Team Jilly Palawan, at lahat ng mamamayan, nagpaabot ng tulong sa atin. Meron pang dito isang karton na naman, no? Lahat po, lahat tayo tulong-tulong, at yung barangay tumutulong, yung city government tumutulong, national government tumutulong, napapangiti po sila. Masarap makita yung ngiti ng ating mga kababayan, kahit na sa konting tulong lang, nakaka-inspire, ha, mga katropa. Makita mo yung kaninang umaga, natutuwa tayo nung pagdating natin, dala-dala natin yung mga okay-okay natin, ha, okay-okay, di pala, yung mga dinonate yung damit, ayun, ngumiti sila, ha, at kanina kasama natin sila nag-almusal, yung ngiti nila, napakaganda, sarap sa pakiramdam, mga katropa. Si Consul Elgin Damasco, nandun din. Sir Ken, i-play natin yung kay Consul Damasco. Excuse me. Dahil nakadisturbo ata ako sa pag-uusap ninyo. Sir Ken, hi. Pasensya na, na-disturb ko yung pag-uusap ninyo. Hindi, play natin yung kay Consul Damasco. Yan, yan. Sorry lang, ha. Sorry lang. Pasensya na, ha. Sir, ano pong dala nating mga tulong ngayon dito sa mga nasunugan sa Barangay Masipag?
1: Well, bibigyan natin ng tag-iisang sakong bigas, no? Ang 53 na pamilya na apektado. Tapos meron ding mga grocery items and financial assistance mula sa opisina ni Senador Bongo. At makakasama din natin mamaya si Congressman Hill Cabarangay Jr. Acosta. Maliban kasi sa nakaraan, nagbigay na siya ng tulong, may pinoproseso din ng mga financial assistance ang ating minamahal na congressman. So kaya tayo nandito sa Barangay Masipag para formal na iabot yung mga tulong, no, na ibahagi ng mga kaibigan natin na gustong tumulong. Merong mga private individuals, pero siyempre si Senador Bongo, talagang simula pa man noon hanggang ngayon ay tumutulong na.
0: So ito pong bigas, ilang kilo po ito po?
1: Ang isang sako yata, 25 kilos na jasmine rice, no? Yun ang ibibigay natin.
0: Doon po sa financial assistance, magkano po?
1: Hindi ko pa alam, pero meron talaga may bibigyan ng financial assistance mamaya. Hindi pa dumating yung tao ko, mamaya malalaman. Basta lahat sila, 53 na pamilya, house owner, kahit yung renter, kahit yung sharer, mabibigyan sila.
0: Sir, bilang chairman ng Committee on Housing, meron ho ba tayong plan na ilapit sa Dukes Office ito pong mga nasulugan na mabigyan ng relocation site?
1: Inaasikaso na rin ng opisina ni Senador Bongo yung kanilang emergency housing assistance. So, maliban sa tulong na personal ni Senador Bongo, baga ang National Housing Authority, baka mabigyan din sila.
0: Salamat, sir.
1: Okay, thank you.
0: Ayon si Consul Damasco, kanina nga ay naipamahagi na po, may grocery, meron pong bigas, yung talyas sa Chowlong diyan sa kanto ng Mandaragat. Oy, salamat, ha, sa nagbigay ng bigas. Sana nagbigas sa mga katropa. At sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong, maraming salamat po, mga katropa. Mamaya sa ating pagbabalik ay atin pong ipi-play, yung pahayag naman ni Congressman Hill Acosta Jr., yung panayam natin sa kanya. Oras natin, 11:30 na po ng tanghali. Ang oras natin, atin sa inyo na Vision X Plus Capsule para muling may balik ang linaw ng ating paningin. Ito po ang kailangan natin, ha. Uminom tayo ng Vision X Plus Capsule na mayroong lutein, beta-carotene, zeaxanthin at vitamin E Plus. Mabibili po ito sa lahat ng butika sa dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa Yes to Health Clinic. So, ano pang ginagawa ninyo para bumalik ang linaw ng inyong paningin? Uminom na ng Vision X Plus Capsule. Maghahanap buhay lang po kami saglit. Mamaya pa.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
3: Cystapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mabisa.
4: Cystapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
11: XFM.
12: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: XFM.
2: XFM.
3: Shanto.
4: Balik tayo sa atin pong programa, 11:41 ng tanghali. Kanina nga po, dumating nga po sa Barangay Masipag si Congressman Gil Acosta Jr. para magbigay rin po ng tulong sa mga kababayan natin pong nasunugan. Narito po ang ating panayam sa kanya. Okay, habang hinahanap mo yan, mayroong tulong pa ulit. Mga damit. Dahil pa mga damit na dumarating dito. Oo, may kakalapag lang ulit si Carlo Ila Rosa. Oo. Okay na? Okay, darito po ang panayam natin kay Congressman Gil Acosta Jr.
5: Yung mga dala natin tulong dito ngayon sa mga nasunugan.
6: Agawad Mike, nung isang araw nagpadala tayo ng konting tulong, mga bigas at mga kakainin. Malit kulang eh. Wala daw lutuan. Okay, madala kaming lutuan. Plus, kahapon, Kap, nagbigay na ba yung DSWD?
7: Nagbigay po ng ano, yung tulong sa nangyan.
6: Then?
7: Kapay na tapos sa share.
6: May isa pa tayong kinukuha galing sa DSWD para another 10,000. 5,000 galing sa national. 5,000 galing ulit sa DSWD province. Okay. Para may pang konting pang start dahil wala na iwan eh. Kap, may naiwan ba?
7: Ubus-ubus po, hindi po naka, yung iba po hindi nakakuha ng mga gamit nila. Talagang hindi rin i-expect na ganun kabilis mag-block yung
6: point. So, ganun talaga dahil pa El Nino. Tsaka yung usapin ng ano, ng fire truck. Kailangan talaga.
5: Isa lang yung fire truck ng city ko.
6: Hirap na lang magsalita eh. Pero nung sinulatan natin, ang sabi sa atin, Congressman Acosta, hindi pa due for replacement dahil yung fire truck ninyo dyan, hindi pa 40 years old above. Tapos nakita natin sa face, kaya ka mahirap na magsalita eh. Pakabigyan tayo yung maliit.
8: Pero hindi na kinoconsider kung yung laki, yung lawak ng Palawan, pakaba tayo. So, Puerto Princesa, North and South.
6: Ganon, sa buong... Apparently sa buong ano, sa buong Pilipinas kulang. So inaantay natin yung fire trucks coming from South Korea na maibigay para ma-prioridad tayo. Hindi kaya. Especially Puerto, second in terms of territoriality sa Davao, napakalaki. Hindi talaga kakayanin.
5: Tsaka may mga high-rise building na kung ang Puerto Princesa.
6: Yes.
5: So, yung kulang natin yung fire truck na may
6: wag naman. Pero paano nga kung magkaroon ng tiyempo na, siyempre, yung sa Bangkaw-Bangkaw, meron na, Casamira. Tapos dito sa may Tinigiban San Pedro, paano nga? So, kailangan na talaga, it's time na talagang kalampagin. So, nangako naman ang DALG, pangako pa lang. So, antayin pa natin ito pa rin. But, dito sa nangyari kalakap ulik na naman, it's a wake-up call para sa atin na kailangan i-push. Hindi kaya ng national, hindi rin kaya ng city, dapat combined. Pero sa local, meron eh. Diba? Elgin, yung problema yung BFP. So, patawag na naman natin sila ulit, mga kabarangay.
5: Sir, dito po sa mga nasunugan, meron ho ba kayong plans na yung mabigyan po ng ano, or ilapit sa national agency para magkaroon na sila ng malilipatan?
6: Ang sagot sa atin ng national agencies, meron daw lilipatan sa pabahay ng Pangulo doon sa Irawan. But we have to... I think kailangan tignan dahil nandoon ang bahay, sanang trabaho. So yun yung isang bagay na tinitignan natin. Dapat kasi very inclusive yung pagpapalipat. Kahit yung ating mga kapatid na hindi nasunugan yung papalipatin doon, kailangan may kaakibat na livelihood. Otherwise, minsan ang mangyayari, pag may pamilya, yung anak yung papalipatin o sinanay ang lilipat doon pero iiwanan yung anak dito. In the next 5 to 10 years, wala rin, hindi rin natin naayos ang problema.
5: Tsaka yung po ano, problema po din lang, sabi nung ilan, yung kanila yung requirements kasi kailangan ipasok sa pag-ibig.
6: Yes.
5: Nasa yung monthly ay nasa 20,000 plus yung
6: 20,000 ba? Akala ko 3,500 lang.
5: Yung
9: 20,000 ang dapat
5: nakita
9: para makapasok sa pag-ibig.
6: Pag mas maliit.
9: Hindi.
6: Dili pwede?
9: Dapat at least 20,000. Para ma-approve yung loan nila.
6: Eh kasi lang, parang nilimit mo na yung ating mga kababayan na mahihirap. Yung iba nating kababayan, wala mang siguro 200.
9: A year, yearly yun.
6: Yearly. So ang pinakamaganda, ang lawak pa naman ng lungsod ng Puerto Princesa. Doon sa amin sa Santa Monica, meron mang na-award ngayon. Dating batas, ngayon palang nasukat. May libreng alaw, 200 hectares. Elgin, so hanapan. Kayang-kaya naman hanapan ng paraan. Basta importante, nag-uusap yung dalawa, national at saka local.
8: Anong lasa lang mensahe niyo po dito sa mga babae natin na sinugan?
6: Walang mensahe na magpapagaan ng loob ng ating mga kababayan. Ang ating pakiusap sa kanila ay huwag sumuko. Nandito ho, si CAP, ang city, ang pamahalang nasyonal para tumulong. Hindi lang ho ito ngayon na nasunugan, pakita tayo dito, tulong tayo ng konti. Hindi, dapat ang tulong hanggang mga at least 1 to 2 years para patuloy na makabangon sila sa kanilang kahirapan. Lalo na ngayon na walang-wala, mahirap na nga, inubos pa ng apoy. So, makapagbigay man lang ng konting pag-asa sa ating mga kababayan.
8: Salamat.
2: Central.
4: Si Congressman Gil Acosta Jr. na ating congressman sa 3rd District ng Lalawigan ng Palawan, sakop ng Puerto Princesa at ang bayan ng Aburlan. Yung fire truck, no? Yun talaga yung pinaka masakit din, mga katropa. Isa lang ang fire truck ng Bureau of Fire Protection, Puerto Princesa. Meron ako dito ngayon, baka sabihin nyo nag, hindi lang hahanapin ko yun, ha? Baka sabihin nyo nag sisinungaling ako eh. May taga Bureau of Fire Protection, during the public hearing, inamin niya yun, ha? Inamin niya, si Sir Gakayan, kung hindi ako magkakamali, sana yung video ko dito. May video ko dito niyan eh, na inamin mismo ng taga Bureau of Fire Protection, na yung fire truck nila ay isa lang, mga katropa. Yun ang nakakalungkot. Isa lang yung fire truck. Sa laki ng Puerto Princesa, isa lang yung fire truck natin. Nakakalungkot naman, mga katropa. So, di ba, pag nakita ko yung video na yon, sa sulat daw sa kanya, tatlo yung fire truck. Pero as of last Tuesday, sabi po ng taga Bureau of Fire Protection, Mr. Sir Gakayan, doon po sa public hearing ng Committee on Market and Slaughterhouse, dahil pinag-uusapan doon yung bagong palengke sa Bewok at nagre-requisa na sila na pag nagpa-seminar, isahan na lang. So natanong doon, ilan ba yung fire truck ninyo? Sabi, yun na nga, isa lang yung fire truck nila. Ito. Nandito na, nakita ko, ha? Nakita ko. Sir Ken, ito, i-forward mo lang ito, ha? I-forward mo lang doon para mapatunayan natin yung isa lang talaga. Taga Bureau of Fire Protection na nagsabi. Mahalaga po itong fire truck sa Puerto Princesa. Dapat nga yung ladder truck na eh. Wala tayong ladder truck na ganun, ha. So, yan Sir Ken, ha. Yan, naksilent ko na. So, para totoo talaga. Baka mics, wala eh. Burit-burit ka lang naman eh. Na meron naman tayong mga fire truck. Yung mga fire truck kasi nakikita nyo, pag may sunog, galing sa CDR, sa Bureau of Corrections, sa Bureau, sa airport, may mga private, no? May mga ibang agency, national agency, at iba rin pong mga private mga pribadong kumpanya, katulad yung private group, yung Chinese Chamber of Commerce, meron yan sila mga volunteers. Ayan Sir Ken, yan nasa messenger na. Oo. Sige, i-adjust mo lang ng konti yan sa dulong bahagi. Pero sige, para mapakinggan na natin yung pinag-uusapan, no? Tungkol sa tungkol diyan sa yung request sa mga taga-palengke at saka yung sa fire truck na pag-amin ng isang kawari ng Bureau of Fire Protection Puerto Princesa. Sige, play natin.
3: Sa inyong office nila. Sir, under po doon sa sulat namin, ang mainit po kami, sir, na kung maaari po ba, sir, kagaya sa New Market, kami po ay tapos rin na lang po ang magkakadakwisanan ng seminar po doon para po pagpaprocess ng ano ng aming pong fire permit. Apo, pwede po ba yun, Sir? Parang sila.
4: Putol ata yun na. Bakit hindi na isama yung ano? Yung sa fire truck ha? May ano yun doon eh. Sandali ha. Ito pala. Mali pala yung nasend ko. Yung ito pala ang karugtong. Sorry lang. Naputol nga pala. Pinutol nga pala. Ito pala. Mali pala yung nasend ko sa'yo. Yan. Ito yung pag-amin. Nakat ko na pala. Mali lang yung nasend. Pasensya. Tao lang. Tanga rin. ito yan. Sending na sir, sending na yan. Mali yung send ko sa iyo. Yan. Ayan, okay na, send na. Yan, may clear lang to, 33 seconds lang. Yan ha. So, para mapatunayan lang natin na sinasabi ng Bureau of Fire Protection, isa lang talaga yung kanilang fire truck at yun na nga kailangan hintayin yung galing daw sa Korea, sabi ni Kung Hil. Ni Kung Hil para ma-prioritize tayo. Dami na nating mga high-rise building dito. Tapos, isa lang yung fire truck natin. Okay na? Sige, ito.
2: Isa lang po yung fire truck ng Bureau na sa matang nito lang yung pagkakataon sa ating mga
4: Ayun, sabi niya, 'di ba? Isa lang, 'di ba? Oh, nadinig niyo? Isa lang po ang fire truck ng Bureau of Fire Protection. Nakakalungkot na balita, 'no? Isa lang. Nako talaga naman, oo. Ano gagawin natin sa buhay natin? Ay tapos sabi ni Kung Hil, sabi daw nung National Government ng Bureau of Fire Protection sa National, pagka hindi pa 40 years old yung fire truck ninyo, na isang LGU, hindi pa kayo prioritize. Ano ba naman ito? National Government, ha? Dapat pagtuunan nyo ng ano yan, ng pansin. Hindi natin sinasabi na inutil kayo. Yung sinasabi natin dito, ay gawaan nyo ng paraan. O, di ba? Kawawa naman yung mga kababayan natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Actually, hindi lang naman problema yan sa Puerto Princesa. Sa buong Pilipinas, problema yan. So, hindi ko alam bakit, hindi na sa haba ng panahon, bakit hindi natin pagtuunan ng budget yan, national government, ha? Bureau of Fire Protection. O, di ba? Sabagay sa ang nagpe-prepare ng budget, DBM, kung ano kanilang mga priority. Ang problema sa gobyerno natin, sa haba na kahit sinong mga nagdaan, ano, simula pa ng mga nakaraan, hindi talaga nabibigyan ng pansin o nabibigyan ng prioridad ang pagbili ng mga fire truck ha, sa atin pong mga lokal na pamahalaan. Sa Davao, nakita natin, pumunta kami mismo doon, grabe ang ganda ng fire truck nila. Yung nakikita natin yung tricycle fire truck, ay bumili pala isang LGU noon. Hindi po yan sa national government daw. Pero ganun, kaya ng Davao, bakit hindi kaya ng Pilipinas? Di ba? Yan ang nakakalungkot dito, mga katropa. O yan, nalungkot tuloy tayo. yun sana, no? Sana pagtuunan ng pansin, yun pong pagkakaroon ng fire truck. At dahil kailangan natin, dito po yan sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ladder truck na sana, o yung binabanggit nga ng taga Bureau of Fire Protection, yung ladder truck, no, sana ay merong ladder truck tayo, mga katropa. O yun ang problema natin, dahil kulang ang fire truck. Mabuti na lang may mga ibang agency na tumutulong po sa atin, yung city government tumutulong din. Medyo mahal talaga yung fire truck, mga katropa, pero kung mag-invest tayo sa ngayon pa lang, mag-invest na tayo. Ha? Kasi mahabang panahon ang napabayaan yung Bureau of Fire Protection, hindi lang dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kundi sa iba pa pong mga lugar. Ang mga ngiti mo'y... Mga katropa, wala na kaming oras at panahon sa ngalan ni katropang Von Axel Obarredes at ni Ken Vincent Dancil. Musika sa aking pandinig. Saglit lang, asan na yung promo natin? Ito, may promo pala tayo. Oo.

Samantala mga katropa, health is wealth, pero mas masarap kung may discount. Mga katropa, gusto mo ba lumukas ang resistensya mo pero ayaw mong mamayat ang pitaka? Good news dahil may pasabog na promong Yes Health Incorporated na siguradong aprobado ng iyong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa, narito ang mga dobling proteksyon, dobling tipid combos para sa iyo. Ang deal, bumili po na isang box ng Santon Vitamin C 500 mg sodium ascorbate. May isang free na box ka pa. Ang total dyan, 200 capsules na. Bakit panalo? Non-acidic vitamin C, kaya pang palakas ng immunity ng walang hapdi sa tiyan. Ang atin namang promo 2, buy one box, get 50% off ang ultimate health pro combo na Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ano ang deal natin dito mga katropa? Ang deal, bumili po na isang box ng Santon Plus Gold, kalahating presyo na lang, 50% off ang isang box naman ng Santon Vitamin C. Bakit panalo? Todo lakas na proteksyon mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustin, ampalaya, maglunggay, garlic at spirulina. Huwag na pong hintayin, maunahan ang ubo at sipon, mag-avail na po ng promo na ito sa mga Yes Health Wellness Centers at Clinic Nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na clinic, promo is available while supply lasts. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas kasos, dito tayo sa siguradong proteksyon at tipid pa. Mga katropa, wala kaming oras at panahon. Ang ganda ng kanta ni Bon, no? Ang singer niya, si Bon Axel Obarides, composed by, written by Dipsy. Ako po yung lingkod kagawad, Mike Scott. Maraming salamat. Magandang tanghali, Pilipinas.

0: bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo.
1: Exciting. Sa Mega Manila 99.5. Ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
2: Ang mga pauning headlines sa Ditsaden Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Satisfaction rating ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. lagpak pa rin ayon po sa SWS survey.
3: Headlines. Arraignment ni VP Sara Duterte sa grave threats case muling ipinagpaliban.
2: Headlines. Matinding El Nino posibleng tumagal hanggang Pebrero 2027 ayon po sa World Meteorological Organization.
3: Headlines. Supply ng bigas at karne sapat hanggang matapos ang holiday season.
2: Headlines. DOTR maglalagay ng bus-only lanes sa tatlong pauneng kalsada sa Metro Manila.
3: Headlines. Sa balitang regional, pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa Negros Island region dahil sa Super El Nino inaasahan sa Nobyembre ayon sa OCD.
2: Headlines. Balita international, mga katropa, kindergarten at medical complex sa Saudi Arabia nasira matapos tamaan ng debris mula sa missile.
3: Headlines. Sa balitang showbiz, Sofia La Forteza babalik sa cat's eye sa susunod na taon.
2: Headlines. Sa sports, senador na babahala sa posibleng pagliban ng mga Gilas Players International Tournament.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Biyernes, October 9, 2026 live mula sa inyo XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa ipapang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
2: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: Una sa mga balita, muli pang bumagsak sa negative 11 ang net satisfaction rating ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. nitong Setyembre. Mula po sa negative 7 na naitala noong Hunyo. Sa latest survey ng Social Weather Station, 35% ng mga Pilipino ang kontento sa kanyang trabaho. 46% naman ang hindi kontento at 20% ang undecided. Pinakamababang rating ng Pangulo sa Metro Manila na negative 27, kasunod ang Mindanao sa negative 21 at ang Visayas sa negative 13. Isinagawa ang survey mga katropa mula September 21 hanggang 2027 o hanggang 27 sa 1,500 na Pilipinong nasa hustong gulang. Samantala, lumabas din sa survey na 53% ng mga Pilipino ang hindi nakapanood o nakarinig tungkol sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Nagtala rin po ang talumpati ng Pangulo ng negative 11 na net believability rating. Mas mababa sa negative 3 noong September 2025.
1: XFM News Nationwide.
3: Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas maraming dayuhang mamumuhunan na magnegosyo sa Pilipinas sa layuning lumikha ng trabaho at palakasin ang lokal na industriya. Sa kanyang pagdalo sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore ngayong araw, kasama si Steve Forbes, sinabi ng Pangulo na layunin ng pamahalaan na palawakin ang pamumuhunan, gamitin ang mga bagong teknolohiya at gawing mas competitive ang bansa sa pandaigdigang merkado. Binigyan din ni Marcos na mahalaga o dapat magbunga ang mga pamumuhunan ng mas maraming oportunidad sa trabaho at mas magandang kinabukasan para sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakipagpulong din po katropa sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Finance Secretary Frederick Go sa mga opisyal ng FedEx na sina Richard W. Smith, Airline and International President and CEO, at Salil Chari, Asia Pacific Regional President dyan sa Singapore nitong Webes. Tinalakay sa pulong ang planong pagpapalawak pa ng FedEx Clark Gateway Hub sa Pampanga na inaasahan po na magbubukas sa ikapat na quarter ng 2028. Inaasahan ding mapapalakas ng proyekto ang kapasidad ng bansa sa international air freight at specialized cargo. Gayun din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga micro, small and medium enterprises sa Pilipinas na maabot ang pandaigdigang merkado.
1: XFM News Nationwide.
3: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ngayong araw dahil sa mga nakabinbing motion ng kanyang kampo. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, hinihiling pa nilang pag-isipang muli ng korte ang pagtanggi sa kanilang motion na palitan ang hukom na humahawak sa kaso. May nakabinbin din silang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa mga naunang hakbang sa kaso. Nakatakda namang sanang basahan si VP Sara ng 3-count grave threats case kaugnay ng kanyang mga pahayag noong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, hindi muna inilabas ng kampo ni Duterte ang bagong petsa ng arraignment alinsunod umano sa tuntunin na naglilimita sa paglalabas ng impormasyon tungkol sa kasong dinidinig pa ng korte.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang prosekusyon, katropa, kanusyon ang paglalantad ng depensa doon sa confidential, mga confidential na LOA sa impeachment trial day 36. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Kinwestiyon ng prosekusyon ang paglalantad ng panig ng depensa sa mga letter of agreement o LOA na itinuturing na confidential sa day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangyari ito nang tanungin ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Bureau of Internal Revenue Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez tungkol sa mga dokumentong ipinakita sa screen. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Erwin Matib, ang panig mismo ng depensa ang nagpakita ng mga LOA sa kabila ng pagtukoy sa mga ito bilang confidential. Iginit naman ni Ferrer na karapatan ng kanila kliyente na ilahad ang mga naturang dokumento. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa na silang magharap ng mga testigo sa impeachment trial habang tinatapos na ng mga taga-usig ang kanilang presentasyon ng ebidensya. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, susunod sila sa tamang proseso bago ilahad ang kanilang mga saksi. Samantala, nagpasalamat ang kampo ni VP Duterte kina Senators Bongo at Robin Hood Padilla sa paghiling sa Korte Suprema na repasuhin ang bilang ng mga boto na kailangan para mahatulan ang Vice Presidente sa impeachment trial. Inihayag din ni Poa na magsasampa sila ng petisyon sa Korte Suprema laban sa desisyon ng Commission on Audit.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Nanindigan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano katropa na patuloy pong babantayan at kukontrahin ng minorya ang mga maling hakbang ng pamahalaan kasunod din ng paglipat na ni Senator Mark Villar sa mayorya sa Senado. Ayon po kay Cayetano, maaaring magbago ang political alliance pero hindi dapat magbago ang paninindigan at tungkulin ang mga senador sa taong bayan. Samantala, nilinaw din ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na sariling desisyon ni Villar ang paglipat at wala itong kinalaman sa butuhan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Git ni Zubiri, hindi nangangahulugang kakampi sa pagkakasibak si Villar o walang sinumang member ng mayorya. Dahil nakabatay ito, dapat sa mga ebidensya ang magiging boto sa paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
3: Posibleng hakbang para protektahan ang kanilang political future ang paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority. Ito ang binigyan din ni political analyst Professor Antonio Contreras sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila. Anya, maaaring makaapekto sa mga desisyon ng ilang senador ang kasalukuyang political landscape at mga dokumentong inilalabas sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
4: But I would like to believe that the voting in the impeachment is not the same as the alignment of majority and minority. Then among the minority senators, may boboto to convict, and even among the majority senators, meron na boboto to acquit.
3: Samantala, sinabi ni Contreras na maaaring makadagdag sa ingay at kontrobersya sa administrasyon ang pagbabago sa political alignment sa Senado, bagamat hindi niya inaasahan ito lamang ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng suporta sa Pangulo. Dagdag niya, inaabangan niya kung paano sasagutin ang kampo ni VP Duterte ang mga dokumentong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa iba pang balita sa XFM News Nationwide, katropa, nagbabala pa ang World Meteorological Organization o WMO na posibleng lumakas pa ang El Nino. At umabot sa pinakamataas na tindi nito sa Disyembre bago magpatuloy hanggang February ng 2027. Ayon sa United Nations Agency, halos 100% ang posibilidad na magpatuloy ang El Nino na inaasahan pong maaaring isa sa pinakamalakas na maitatalang tagtuyot mula pa noong 1950. Inaasahan ding aabot umano sa record na 3.7 degrees Celsius ang mararanasan hanggang Disyembre.
1: XFM News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas, baboy at manok hanggang matapos ang Kapaskuhan at sa mga susunod pang buwan. Ayon kay DA Undersecretary Assis Perez, tatagal ng hanggang 170 days matapos ang December 31 ang supply ng baboy, 125 days naman ang manok at 85 days ang bigas. Hinimok din ni Perez ang publiko na bumili at kumonsumo ng mga pangunahing pangangailangan matapos mapansin na humihina ang paggastos ng mga mamimili nitong mga nakaraang buwan. Ipinaliwalag naman ng opisyal na nakaapekto ang presyo ng bigas ng pagtaas ng gastos sa krudo at abono, habang patuloy na tinutulungan ng ahensya ang mga magsasaka na makayanan ang dagdag na gastusin.
1: XFM News Nationwide.
2: Plano ng Department of Transportation na magtayo na exclusive lane para po sa mga bus dyan sa C5 Road, ganyan din sa Quezon Avenue at Ortigas Avenue, para mapabilis ang biyahe ng mga commuters. Ayon kay Transportation USEC Mark Steven Pastor, natapos na ang paunang pag-aaral sa proyekto na pinunduhan po ng World Bank at susunod ng pipili ng consultant para naman sa detailed design. Tinatayang aabot din sa 45.6 kilometers ang busway sa C5 na may 88 na stopover, habang 26.24 kilometers naman ang ruta mula Quezon Avenue hanggang Espanya Boulevard, at meron pong 62 stopover. Ang busway naman mula Ortigas Avenue hanggang Aurora Boulevard ay nasang aabot din sa 30.5 kilometers at magkakaroon ng 65 stopover. Pinag-aaralan pa mga katropa ng DOTR kung pamahalaan mismo ang magpapatakbo sa mga busway o kung ipagkakatiwala din ito sa pribadong sektor.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinukwestiyon ang mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS ang pagkapatupad ng 15 pisong bayad kada kilometro sa pag-pick up ng pasahero, gayon din ang komisyon na kinakaltas ng mga booking app. Ayon kay Walter Lugay, chairman ng TNVS Community Philippines, naka-steady lamang sa 15 pesos ang kinikitang bayad sa pickup kahit magkalayo ang lokasyon ng driver at pasahero. Gayon ni Lugay, dapat nakabatay sa aktwal na distansya ang bayad dahil gastos na ng mga driver ang gasolina gasolina at oras bago pa magsimula ang biyahe. Hiniling din niya sa mga transport network company na maging malinaw sa pagkukwenta ng komisyon at mga kaltas upang malaman ng mga driver kung magkano talaga ang napupunta sa kanila sa bawat booking. Nanawagan ng grupo sa mga ng mga driver na masusing siyasatin ang pagsunod at pananagutan ng mga booking platform kabilang ang mga patakaran sa komisyon, suspensyon at pag-deactivate ng mga account.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Philippine Coast Guard pinalakas po ang seguridad dyan sa May Pag-asa Island. 48 na bagong auxiliary members nanumpa naman. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinalakas ng Philippine Coast Guard o PCG ang seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatag ng Coast Guard Auxiliary District Calayan Island Group sa Pag-asa Island. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang panunupa sa 48 bagong miyembro noong Oktobre 7, kabilang ang mga lokal na opisyal, guro, residente at mangingisda. Ayon kay Gaban, patuloy na makikipagtulungan ang PCG sa mga residente upang palakasin ang seguridad sa karagatan at serbisyo sa komunidad. Ginawaran din ang pagkilala ang mga tauhan ng PCG na lumahok sa operasyon laban sa illegal na pangingisda sa karagatan ng Pag-asa Island. Kasabay nito, isinagawa ang iCare program upang mailapit ang mga serbisyong pampubliko at tulong sa mga residente. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, sumasa niyo rin katropa sa iyo pang XFM Station. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, tutok lang kayo sa XFM 100.7, XFM Iloilo. XFM 104.9 Santiago Isabela at XFM 103.9 Bacolod.
1: Balitang regional.
2: Diretso muna tayo sa Iloilo. Ang city government po sinimula na ang paghahanda sa Super El Nino. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
6: Simula na ng Iloilo City Government ang preparasyon para sa epekto ng Super El Nino sa syudad. Nagpatawag na emergency meeting si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Crisis Management Council upang preparahan ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig, kuryente, pagkain at kalusugan ng mga Ilonggo. Ayon sa alkalde, na inutusan na niya mga concerned offices at response clusters sa paghanda ng mga hakbang na gagawin kung mararamdaman ng epekto ng nasabing phenomenon. Kasama sa mga tinututukan ng syudad ay ang pag-identify ng mga high-risk barangays, pag-monitor ng water sources, koordinasyon sa mga water providers at power utilities, ganun din sa health facilities at water conservation measures. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
3: Pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa Negros Island Region dahil sa Super El Nino inaasahan sa Nobyembre ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
7: Office of the Civil Defense Negros Island Region o ng OCDNIR na mararamdaman sa Nobyembre ngayong taong 2026 ang pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa rehiyon dahil sa Super El Nino. Ayon sa kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, pinapayuhan ng mga publiko na magtipid sa paggamit ng tubig alin sunod sa rekomendasyon ng Task Force El Nino sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nagbabala rin si Sermino sa sektor ng agrikultura hinggil sa posibleng pinsalang dulot ng El Nino, kabilang ang pagbaba ng supply ng tubig para sa mga pananim at ang posibilidad ng pagkakaroon ng fish kill o pagkamatay ng mga isda. posible ring maapektuhan ang kalusugan ng publiko dahil sa matinding init ng panahon at pagbabago sa kalidad ng hangin na maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib sa ilang karamdaman. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ng OCDNIR ang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Samantala, batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng NDRRMC, nasa 106 na lungsod at munisipalidad na sa buong bansa ang nagdeklara ng State of Calamity. Mula rito sa 103.9 FM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo. Ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Ito naman, Katropa, pinsala po sa mga sunog dyan sa Davao City, sumipa na sa 202 million. Ang Bureau of Fire Protection umaasa sa dagdag pa rin fire trucks. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
8: Umabot na sa mahigit 202 million pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng mga sunog sa Davao City mula buwan ng Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon kay Davao City Fire District Spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrijas, tumaas ito ng 171.2% kumpara sa 74 million pesos na pinsala na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Nakapagtala rin ang ahensya ng 734 na insidente ng sunog ngayong taon, mas mataas kumpara sa 532 fire incidents na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa mga pangunahing insidente, ang naitalang sunog sa Gaysano City Gate noong Enero, gayon din ang mga sunog na tumupok sa iba pang mga establishmento sa lungsod. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga sunog at halaga ng pinsala, iniulat naman ng BFP Davao na bumaba ang bilang ng mga nasawi at iba pang casualty ngayong taon. Samantala, umaasa naman si Sendrijas na makatatanggap ang Davao City ng karagdagang mga fire trucks mula sa 1,500 units na planong bilhin ng BFP mula sa Republic of Korea upang higit pang mapalakas ang kagamitan at kakayahan ng mga bumbero sa pagtugon sa mga sunog at pagprotekta sa mga residente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ibano, XFM News.
3: Pampasabog at armas ng rebelde na bunyag sa lugar ng pagsabog na ikinamatay ng apat na katao sa Rojas, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Na-recover ng 1st Isabela Provincial Mobile Force Company o 1st IPMFC ang mga armas, bala at pampasabog na hinihinalang pag-aari ng Communist Terrorist Group o CTG sa Barangay Sinamar sa bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa pulisya, natuntun ang mga nakabaong kagamitan matapos magbigay ng impormasyon ang dating miyembro ng CTG na si alias Bira. Kabilang sa mga na-recover ang mga granada, pampasabog, bala, improvised shotgun, magazine, handheld radio, uniforme at iba pang kagamitang may kaugnayan sa teroristang grupo. Ang lugar ay siya ring pinangyarihan ng pagsabog noong mga nakarang araw na ikinasawi ng isang lola at tatlong bata habang apat na menor de edad naman ang nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kabilang ang post-blast investigation ng PNP Explosive Ordnance Disposal at K9 Unit upang matukoy ang uri at pinagmulan ng pampasabog. Dinala na sa 1st IPMFC ang mga nakuhang kagamitan para sa dokumentasyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: At Katropa, caretaker po ng isang beach resort, natagpo ang patay sa Danao City. Pinaniniwalaan po ito na sinaktan talaga ng sobra. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
10: Natagpo ang patay ang isang 40 anyos na caretaker ng beach resort sa loob ng isang barong-barong sa Barangay Luok, Danao City kahapon ng umaga, Oktobre 8. Kinilala ang biktima na si Marcelo Hermoso Azur, may asawa at residente ng barangay Masaba sa nasabing lungsod. Batay sa paunang report, nakahandusay na at wala ng buhay ang biktima ng matagpuan habang may mga sugat sa katawan at muka na hinihinalang dulot ng paghampas ng maso. Pinroseso na ng scene of the crime operative ang crime scene habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis. Sinusuri rin ang mga kuha ng CCTV footage sa paligid upang matukoy kung sino ang responsable sa krimen. Mga katrupa, ugali ng uminom ng Santhono Coffee Mix araw-araw ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, sa panahon natin ay may panibagong low pressure area sa labas ng bansa pa ito. Nahuling namataan sa line 2,090 km east ng southeastern Luzon.
3: Katropang Buddy, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras at hindi rin inaasahang papasok sa PAR. Ngunit ang buntot nito ay maaaring magdala ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque at Romblon.
2: Intertropical Convergence Zone naman po mga katropa, mararanasan dyan sa Mindanao, the rest of the Visayas and Palawan, habang northeasterly wind flow sa Cagayan, Bali, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao at saka po sa Aurora.
3: Samantala, localized thunderstorms pa rin ang iiral sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon.
2: Ang araw po natin, sumikat 5:47 this morning at inaasahang lulubog bandang 5:40 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to katropa ng Santon Plus Capsule. Nasira ang isang kindergarten at medical complex dyan sa Riyadh, Saudi Arabia matapos tamaan ng mga debris mula sa isang missile. Ayon sa Saudi Civil Defense, wala pang inilalabas na impormasyon kung may nasugatan o nasawi sa insidente. Samantala, inangkin kaagad ng grupong Houthi sa Yemen ang ilang pag-atake na naglalayong punteryahin ang paliparan ng Riyadh, pati ang mga paliparan sa Najran at isang airbase sa Khamis, Musait. Nagbabala rin po ang mga rebelde laban sa mga facilities ng langis ng Saudi Arabia kasabay ng patuloy na paglala ng labanan sa rehiyon. Matatandaan ang Saudi Arabia ay ang namumuno sa koalisyon na sumusuporta sa pamahalaan ng Yemen laban sa mga Houthi rebels.
1: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Coffee Mix. Inaasahang babalik sa group activities

0: 95 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang, balitang sports.
2: Ang balitang sports, hatid sa atin katropa ng Premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula na babahala si Senate Sports Committee Chairman Bongo sa kawalan ng ilang pangunahing manlalaro ng Gilas, Pilipinas. Para po sa mga international tournament dahil hindi sila pinapayagan lumahok ng kanilang mga koponan sa ibang bansa. Sa pagdinig kahapon kaugnay sa partisipasyon ng Pilipinas sa 2026 Asian Games, sinabi ng senador na masakit marinig na hindi basta makapaglalaro para po sa sariling bayan ang ilang pambansang atleta. Ayon kay Gilas Head Coach Tim Cone, kailangan pong magkaroon ng mekanismo ang bansa para makasama ang mga pinakamahuhusay nating manlalaro dahil mahirap may pagsabayan sa malalakas na koponan ng Asya kung hindi kompleto ang lineup.
3: No doubt that we can compete worldwide with our full lineup, and I really feel we can be extremely successful in Asia with our full lineup, and even compete in many ways in Europe and elsewhere with the full lineup. But we don't always get that full lineup. That's always been the issue for the national teams of basketball, is player availability.
2: Mga katropa, si Gilas Head Coach Tim Cone.
1: XFM News Nationwide.
2: Uy, katropa ang Brian, 77 days na lang, Christmas na!
4: Merry Christmas!
2: Nakita na natin yung nagsasayaw sa kabilang side, oh.
4: Merry Christmas!
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo XFM News Nationwide today, Friday, October 9, 2026.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa o si Buddy Oberas.
5: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ng Yes to Health.

0: Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dom Michelle Hinas. Magkasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating pong bantay kalusugan, isa rin pong PTAC DOH Certified Naturopath, at ang ating pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, magandang hapon sa lahat ng ating mga ka-wellness, mga katropang taga-subaybay sa ating pong palatuntunan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health. At sana po ay marami ho tayong mapag-usapang mga bagay-bagay, mga sikreto solusyon na makatutulong sa atin pong kalusugan.
0: Samahan kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga gusto makavail ang atin pong mga produkto, ha? Puntahan ang atin pong mga authorized dealers. Ayan, nationwide mga ka-wellness. Ha? Sa mga authorized dealers natin, tulad po ng South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ay meron tayong mga Yes to Health products po dyan, mga ka-wellness, na pwede nyo ma-avail. Ang Santone Gold Coffee Mix natin, pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. Ha? At sa mga kababayan natin, ay ipagtanong-tanong nyo rin ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Pwede rin maka-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At ganoon din mga ka-wellness, good news, mabibili po ang ating pong produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ano? Kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, kung kayo senior citizen, pwede po kayo makakuha ng special discount. Present nyo lang ho yung inyong ID, ha, ka-wellness, para mabigyan ho kayo ng karampatang discount na ating mga kasama po dyan sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At speaking of other benefits, may promo po tayo, ha. Simula po nitong October na to ay meron po tayong promo na binibigay. Siguro tuloy pa rin yung buy one take one natin, ano? Tuloy pa rin yung buy one take one ng ating pong Yes to Health Vitamin C. Pag bumili kayo ng isa, may libreng isang box. At pag bibili kayo ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule, pwede po kayo maka-avail ng Yes to Health Vitamin C na less 50%. Mm-hmm. O diba, napakasaya ng ganyan, ano?
0: Oo.
1: Nakakatipid po tayo ng malaki, lalo na ngayong panahon, grabe yung pangangailangan natin sa mga immune booster gaya po ng vitamin C at mga antioxidant mula po sa Santone Plus Herbal Capsule.
0: Sa mga kababayan natin dyan na gustong patagin ang inyo pong immune system, palakasin ang panglaban ng inyo pong pangangatawan, mm-hmm, situit na kompleto yung nutrition na nakukuha po natin, mga ka-wellness.
1: At maganda rin ito, Dr. Misael, mm-hmm, pagpupunta sila sa Yes to Health, meron pa silang opportunity na magpa-consult
0: yun, no?
1: O sa ating mga naturopath, dahil alam nyo, minsan pag iniisip mo maging healthy living, mm-hmm, na, kumbaga gusto mo yung holistic way, mm-hmm, ang problema naman, hindi mo alam saan ka mag-start.
0: Yun na nga.
1: Ang dami mo na babrowse, ang hikita, mm-hmm, sa mga online, eh hindi naman nag-workout sa'yo. So, mm-hmm, maganda niyan, kumonsulta ho kayo sa isang naturopath. Ano? Mm-hmm. Ang mga naturopath po ay kaibigan ho natin yan na magbibigay sa atin ng programa. Ano yung mga para talaga sa atin, personalized, mm-hmm, ano, na mga program. Paano tayo mag-umpisa ng kumbaga is holistic approach to health. Marami kasi tayong mga program. Meron tayong cleansing and detoxification, mm-hmm, meron tayong nutritional therapy, how to use herbal therapy in intelligent way, and also other modalities like acupuncture. Meron tayong mugok buyang Korean therapy, meron tayong biozapper therapy, especially ngayon na uso ang mga infection.
0: Mm-hmm.
1: Nako, ang biozapper ho, napakalaking tulong po niyan. Subok na natin yan for many, many years. Ano? And also terahertz therapy. So puntahan po yan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa ating pong mga authorized branches nationwide.
0: Yeah, sa mga gusto maka-avail po at gusto nyo masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health?
2: Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mabilbil yung eba. Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawang po natin sa araw-araw na pagpapalusog at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode nito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin itong isang klase ng emotional response ng pangangatawan natin na nakakasira pala, Doc, sa atin pong kalusugan. Ako, akala natin ito lang ay bugso ng damdamin. Pero ito pala ay merong mas deep damage pa na naiudulot sa pangangatawan natin. Eh kahapon, napag-usapan natin yung stress, di ba?
1: Uh-huh.
0: Kung ano yung epekto nito, malalim na epekto at pinsala na naiudulot nito sa katawan ng isang tao. Ngayon ang mga episode na ito ay pag-usapan natin ano naman ang naiudulot ng galit sa atin pong kalusugan.
1: Specific, ano? Anger.
0: Anger, ayan. Eh, sino ba yung tao na hindi nagagalit?
1: Ah, kahit yata.
0: Kahit yata gano'ng kabait, ano? Pagka napuno, sabi pa. Eh, nagagalit. Mga ka-wellness, ano? Merong mga tao na nagkakaroon ng matinding emotional response. For example, nahaharap, Doc, sa iba't ibang mga iba't ibang mga sitwasyon, ano? O yung mga nakakagalit, nakakagigil ng mga senaryo ng buhay natin. Napagsalitaan ka ng hindi maganda, napakitaan ka ng hindi maganda. Eh minsan nga lamang, kahit natitigan ka ng hindi maganda.
1: No?
0: Kahit yung ano lang, facial expression, o kaya yung body language, sabi pa nila, na parang hindi mo nagugustuhan o meron talagang parang ano sa'yo. Kumbaga, again sa iyo. Na minsan nag-aano yung kung ano natin, nagre-react yung atin pong pangangatawan, mga ka-wellness, ano? Para bang umiinit ng gusto yung ano natin, yung pakiramdam, pumapanting
1: naman,
0: yung tenga.
1: Wala namang pugon sa ulo, umiinit na.
0: Yung kilay, ano, hindi na pantay, ano? Minsan napapakumo na yung kamay, o para napapa-close fist ka na at iba-iba na yung ano, iba-iba na yung naiisip, pumapasok na isip mo. Bakit kaya ganun yung reaksyon ng katawan natin, mga ka-wellness, ano, pagka tayo nagagalit, ha? Ayan, pag-uusapan natin yan. At Doc, ano ba yung mga paraan kung paano kontrolin ito? Kasi ito ay merong hindi magandang dulot sa katawan natin. At ano-ano ba, Doc, yung mga bad effect nitong reaction na to ng katawan natin sa buong physiological condition ng atin pong pangangatawan?
1: So bago ko simulan yan, no, simulan muna natin sa nakasulat sa Bible. Sa Bible, nakasulat, "A merry heart doeth good like a medicine, but the broken spirit dryeth the bone." So sabi doon sa Tagalog, ang masayang puso lunas daw sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay nakakatuyo ng buto. So, isipin mo anong connect. Nagalit ka lang naman, di ba? So, tingnan natin, ang paggagalit po, may sariling body response siya. Kapag nakaramdam tayo ng galit o matinding galit, ina-activate po ng brain natin yung stress response system. Meron tayo sa katawan na ganun eh. At tumataas po yung activity ng ating sympathetic nervous system na naglalabas ang katawan after that ng mga stress hormone na ito ay gaya na lang ng adrenaline at noradrenaline. So, pag lumabas yung mga stress hormone na yun, okay lang sa una. Pero kung lagi na, kasi yung galit, hindi mo pipigil yan.
0: Tama
1: eh. Normal yan. Pag hindi ka nagagalit, baka abnormal ka. Nakita ka ng mga tao na kahit ano nangyayari, nakatawa pa rin. It happens na nalaman mo, galit pala sa mental hospital yun. Kasi hindi normal ang tao na hindi nagagalit. So, hindi ibig sabihin na huwag ka magalit. Ano? Sabi nga sa Bible, huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin, pwede ka magalit, huwag lang lubugan ng araw.
0: So, yun, huwag patagalin.
1: Huwag patagalin. Yeah, ano? Hindi lang po puso ang naapektuhan ka-wellness ng galit. Ano? Ang stress po ay nakaka-apekto din sa ating blood pressure, nakaka-apekto rin yan sa ating mga muscle, kaya nakakaroon ng mga muscle tension, pati sa ating paghinga. Kaya di ba, pag nagalit ka, minsan humahabol ka ng hininga, ano?
0: Bilis ng hininga.
1: Pati panunaw at ating overall attention, ano? Ang galit po pwedeng makaka-apekto sa judgment. Kapag na-overwhelm po tayo, ay nagiging impulsive ang isang tao at nahihirapang timbangin ang consequences.
0: Hindi ka nakapag-isip ng maayos eh.
1: Bago magsalita o kumilos, hindi mo na, yung utak mo nakafocus ka na lang doon na blind na ng anger.
0: It's yan siguro yung sabi nila, Doc, na ano, nagdidilim daw yung paningin.
1: Oo, may kasi nila, may mga chemical reactions inside our body, especially in the brain, that blocks yung normal good decision making based on study. Ano? So yung emotional stress, may physical consequences yan. Hindi lang yan masasabi natin, nagalit ka. Kaya nga minsan, ang biro ko sa mga pasyente, pag nagalit kayo, amuyin nyo, kilikili nyo kung anong amoy. So lumalabas yung lason sa katawan natin. Ano? So dito nakikita natin na apektado talaga ng galit, especially yung sudden outburst and prolonged anger ang ating katawan, not only emotional. Yun ang problema pag sa matagal na paggagalit, Doc Misael.
0: Kaya hindi sapat sabihin, Doc, na huwag kang magalit kasi ano yun. Yun nga, as a normal person, nandun yung bugso, silakbo ng damdamin, sabi pa. At that is a normal response ng katawan natin. So ano ba yun, Doc, yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag tayo ay nagagalit? Ano ba yung, kumbaga, para ma-picture out ng mga listeners natin, kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan, ano yung mga chemical reactions din na nangyayari doon, at paano natin makokontrol o paano maibabalik sa normal state yung ating pangangatawan.
1: So pag nagalit ka, something that the brain process, yung pinabagit mo kanina, lahat ng mga stimulus, tiningnan ka lang na masama, automatic the brain will interpret the situation as a possible threat. So pag na-interpret ng utak natin yun, especially yung utak natin, masyadong sinanay natin sa mga sa advance mag-isip. Hindi naman threat, pero inisip natin, automatic yung katawan, magre-react yan. So, bibilis yung heartbeat mo, tataas yung blood pressure mo, bibilis yung paghinga, yung iba, nagkakaroon ng stiff muscle. Kaya nga yung gumalaw daw yung kamay, parang nabigla, parang may muscle memory. No? Kasi epekto yun ng sudden burst ng galit. Tapos nagiging alert and irritable, impulsive. Based on study, yun daw yung, pag hindi mo daw napag-aralan na kontrolin yung reaction ng brain natin, it will lead to a sudden physical response ng katawan natin. At ang galit hindi lang sa brain nakaka-apekto. No? Kasi pag lagi kang galit, iba yung tama sa brain natin. Pati yung tama nito sa puso natin. Kasi alam mo, once na ang brain is mag-react at i-activate na niya yung alert na katawan.
0: Yung parang fight and flight reaction ng katawan natin.
1: Automatic, the heart will compensate. Kasi kailangan niya mag-pump ng mas mabilis to compensate dun sa need ng katawan natin. Kasi parang as if ang katawan nasa isang emergency situation. So, ang nangyayari sa puso, pag lagi kang ganun na sitwasyon, every now and then na lang, siguro sa isang araw, 10 times ka nagalit, yung puso mo, hirap na hirap
0: talaga. Natax yung puso natin.
1: Oo.
0: Papagod, kumbaga.
1: Oo. Ayon nga sa NIH report noong 2024, yung mga participant na nag-induce sila ng guilt and galit, nagkaroon daw ng impaired blood vessel dilation kumpara sa neutral emotional group. Ibig sabihin, may mga nakakabit na mga device, tapos yung isang neutral emotional group, wala lang. Pero yung nando sa anger group, yung galit, iba yung nakita nila. Sumisikip yung mga daloy ng dugo. Ano? Tsaka, ang long-term effect nito sa cell injury, hindi nila natukoy, pero nakita nila that it automatically impairs our blood supply. O kapag ganun. Kaya, sa ordinaryong buhay, kung i-interpret natin yon, so every galit na nangyari sa atin can have the possibility to damage the heart, damage the brain, damage the blood vessel, at mas mataas daw yung chance of developing plaque formation in the blood. Yan. Pag-develop ng diabetes. Alam mo kung meron silang studies about diabetes and anger. Yung palang sobrang stress tapos laging galit can also develop diabetes na mas mabilis compare mo dun sa mga taong relax lang. Yun yung doon. Yun yung mga scientific research na nakikita nila na hindi pala simple lang yung galit, especially prolonged anger.
0: Somewhat, Doc. In related dun sa pagkakaroon ng impaired metabolism sa pangangatawan natin, meron ako nabasa na isang article na ang isang tao kapag laging galit for some reasons, ano? For example, kunting bagay lang is nagagalit ka agad tayo mga ka-wellness. Napakalaki pala ng impact niyan, Doc, doon sa liver mismo natin. So, if i-connect mo yon, for example, ang liver mo ay laging na-stress out din because of your attitude na ganun, laging galit ka. Nakakaano din yun. Kumbaga, i-link mo siya doon sa problema mo sa sugar ng iyong pangangatawan. Malaking effect niya, Doc.
1: Dama.
0: Kasi, syempre, di ba, alam natin, ang liver is, meron siya mga hormones na pinuproduce like GTF or glucose tolerance factor, na yun yung isa sa mga pangunahing kinakailangan na katawan natin to metabolize blood sugar sa ating pangangatawan. Kaya, nalilink siya, closely link siya doon sa ganun pong problema, mga kaibigan. Ano?
1: Dama.
0: Hindi naman natin dapat iwasan lahat ng emosyon. Ano? Sabihin natin na, huwag ka nang magalit. Hindi pwede yun. Ano? Kasi nga, as a normal person, nandun yun sa ating pong pangangatawan. Ang kinakailangan natin gawin, Doc, mga ka-wellness, ay dapat matutunan natin na huwag hayaan yung bawat, ano na lang, bawat nakikita natin, bawat insulto na umaabot sa atin, mga problema na yun o disappointments, maging dahilan ng paulit-ulit na stress natin o yung matinding reaction ng katawan natin up to the point na tayo po ay magagalit, mga kaibigan. Dahil sigurado yan, sure yan, Doc, na yung katawan natin babagsak at babagsak pag ganyan ang laging nararanasan po nito.
1: Oo, kaya nga yung iba, kahit na healthy diet, nagtataka sila, ba't kaya ako tumataas ang blood pressure? Healthy diet naman ako.
0: May nabasa pa akong isang Doc. Bakit bakit daw yung mga vegan, mga vegan ha, eh matindi yung kanilang ano, emotion response. Yung mabilis sila, they are very sensitive.
1: Why?
0: Bakit very sensitive. Yun ang gusto ko pang palalimin yung dahilan. Yung mga vegan ha, yung talagang totally ano, wala silang mga dairies na kinakain, mga ka-wellness. Ano. Ganun daw yung reaction nila.
1: Oh,
0: so,
1: kasi,
0: somewhat merong connection sa ano na, physiological effect nila.
1: Oh, alam mo, apektado din ng galit yung ating yung immune system natin. Mm-hmm. Yung tiyan, nako, yan, digestive system. Minsan, bakit kaya hindi ako, parang hindi ako natutunawan? Nako. Kumakain naman ako ng fiber, kumakain naman ako ng mga whole foods, di ba? Pero nakikita nila na kapag tayo pala ay galit, stress, tapos tayo ay kumakain, delikado tayong hindi matutunawan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya nga, napakalawak. Kung titignan mo yung research nila about sa galit, napakalaw. Kumbaga, pag nagalit ka, imagine mo na lang, the body is releasing toxins that poison you. Kaya di ba? So, especially yung sa mga mabilis tumatanda, feel nyo parang bilis na natin tumatanda. Ano-anong implications ng anger? So, ang pagkagalit po ay nakapagpapabilis ng tinatawag ng biological or chronological aging. Actually, biological aging. So, biological aging kasi, yun yung, ang chronological, yun yung edad mo.
0: Edad,
1: Ngayon, bata ka pa, mukha ka ng matanda. Kasi nga, inside your body, if you're always angry, nasisira na yung cells natin. So, based on studies yan, kasama pa rin, pag galit ka, hindi ka madaling makatulog, apektado yung sleep mo, apektado the way you think, hindi ka ginaganahang kumain. Just imagine, yung mga ganun, very simple reason is anger.
0: Kasi so, Doc, imagine ninyo mga ka-wellness ha, when you're under high emotions, kasi yung galit, matinding emotion yan na naranasan ng pangangatawan natin. And in that state, napakaraming mga stress hormones ang napuproduce ng katawan natin. Well, alam natin yung mga stress hormones na yan is kailangan din ng katawan natin to cope up for some reason or condition ng katawan natin. At sa certain situation lang dapat yun napuproduce. Like yung mga adrenaline na yan, mga cortisol na yan. Kinakailangan ng katawan natin yan for some reason.
1: For emergency.
0: For emergency. Ang mangyayari, pagka sobrang taas lagi ng emosyon natin to the point na tayo ay nagagalit, mga kaibigan, hindi na nakokontrol, Doc, yung production nila.
1: Kumbaga, sa ating katawan. Kumbaga, lagi mong ginagamit. Yung pang-emergency lang dapat.
0: Yun, oo. And that is very taxing, very exhausting sa atin pong sistema.
1: Yeah.
0: Kasi, imagine ninyo, pagka napoproduce yung mga stress hormones na yan, yung mga ugat mo kumikipot, yung puso mo nagpa-pump ng sobra-sobrang dugo. Masyado mabilis yung tibok ng puso mo para makompensate lang yung pangangailangan ng katawan mo na oxygen, nutrients, and blood ano sa iba't ibang parte ng iyong pangangatawan. Dapat sana, hindi naman ganun lagi dapat yung condition ng inyo pong heart area. Ano? Mm-hmm. So, imagine na parang yung nadodoble yung ginagampanan niya na trabaho, mga kaibigan. At pag ganun lagi ang nangyayari, mabilis ka talagang tatanda.
1: Tama.
0: Mabilis. Kumbaga, na-accelerate mo yung biological aging ng iyo pong pangangatawan, mga kaibigan.
1: Saka ngayon, magtataka ka mga tao, masyado nang magagalitin, no? Yung hindi mo ba napapansin yun?
0: Yung nga, Doc.
1: Simpleng road,
0: mga road rage.
1: Accident. may nakaka-ano na, may gakagawa na ng hindi maganda. Yung mga bata ngayon, alam mo yun, nababalitaan natin ng mga kahindik-hindik na mga nangyayari.
0: Dama.
1: Because of anger. Samantalang, sabi nga nung mga biro nung iba, kami nga, nag-garden pa kami. May mga dala pa kaming mga matutulis. Tapos, hindi naman kami ganun. Kasi iba ang tao talaga nun. Iba yung, sabi nga na iba, inuugnay na daw nila yan sa technology, social media. Maraming nakaka-influence sa tao. Tsaka dun sa, ang buhay natin is very fast-paced. Ang bilis ng takbo ng buhay natin na para bang pag ikaw nahuli ng konti, disaster na sa'yo pag nahuli ka ng konti. Kaya marami pong hindi natin sinasabi dito na hindi tayo dapat nagagalit. Ang pinag-uusapan lang natin dito is ano ba yung pwedeng maging epekto sa'yo ng frequent anger, especially yung sudden outburst, yung sobrang galit. May mga tao, alam mo, may mga tao nakitang ganun, partner, napakabait. Pero nung magalit, doon mo makikita talaga yung parang hindi siya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, because sabi nga nila, yun daw mga taong bihira magalit, pag nagalit daw yan, ay matindi.
0: Oo, yun nga.
1: Oo, kaya ganun. So, since ito ay link hindi lang sa mental health, kundi closely linked to our physical health. So, ang tanong ng karamihan, paano mamimitigate o mape-prevent yung sobra-sobrang epekto sa ating kalusugan ng pagkagalit?
0: Yan. Mamaya yan, mga ka-wellness, ha, pag-uusapan natin. Sa pagbabalik natin, atin namang tatalakayin, ano yung mga pwede nating gawin para hindi humantong sa ganong estado yung atin pong pangangatawan? At ano yung mga bagay-bagay na pwede nating gawin? Kasi mayroong exercise yun, Dok, na ginagawa na para yung katawan mo ay hindi ganun kabilis mag-react sa mga bagay-bagay na minsan napakasimpleng bagay na dapat naman hindi ka magagalit. Pero yung katawan mo, since nasanay siya sa ganung reaction, eh nagre-react talaga ng mabilis. So mayroong mga exercises niya na pwede tayong gawin, at kabilang na rin yung nutrition. Kasi napakalaki po ng role ng nutrition sa ganito pong kondisyon ng atin pong pangatawan.
1: Alamin din natin kung bakit yung Santon Plus Herbal Capsule ay isang malaking tulong sa epekto o yung paglaban sa epekto ng stress and anger. Kasi nga, di ba nakwento ko kahapon na one seminar na kinandak ko sa Yes to Health Wellness Clinic, may isang nagtestimony. Sabi niya, mapapatunayan ko na maganda talaga yan sa stress. Kasi nung uminom ako niyan, napansin ng mga anak ko, hindi na ako magagalitin. Sabi niya, kaya napatawa talaga ako noon. So, anong connect? Anong meron? Bakit kinakailangan natin ng nutritional support para maiwasan ang epekto ng anger? And also to help the brain minimize response that will lead to anger. May ganun eh.
0: Kaya mamaya mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yan. Kaya dyan lang po kayo, tutok lang, dahil magabalik ang programang
1: The Secret of Health.
6: The Secret, The Secret of Health.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Arlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso, siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Yung kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kapi-kapi sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa nabutika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness, atin pong pinag-uusapan patungkol pa rin sa atin pong topic, ang health impact ng galit sa atin pong kalusugan. Dok Algie, ano ba yung pwede nating gawin? Ha? At alam naman natin na mahirap talaga na hindi magalit. Mahirap, napakahirap daw. Pero mayroong mga ways naman para ma-lessen yung impact nito sa atin pong kalusugan. So ano-ano po ba, Dok Algie, yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin?
1: Simulan natin sa simpleng paghinga. Kasi alam mo, scientific yan eh. Pag daw ikaw eh nagagalit, or biglang may sudden stress that triggers your brain to signal every part of your body doon sa stress response na tinatawag. Subukan mo doon yung tinatawag na box breathing. Simple lang yung box breathing. 4 seconds, huminga ka, papasok. Inhale. Okay, then i-hold mo ng 4 seconds. Then, huminga ka, pa-exhale, 4 seconds din. And, huwag ka muna huminga, 4 seconds. Kumbaga, hinga, 4 seconds, exhale, 4 seconds, then huminga, nang pabalik ulit, nang 4 seconds, ganun. Then, between the pose, 4 seconds. So, paulit-ulit mong gagawin yun. Anong purpose nun? Hindi yun, hindi yung kaartihan.
0: Uh-oh.
1: Ang purpose nun is to deliver more oxygen to the brain and to the circulation. Kasi minsan, pag ikaw galit, mapapansin mo, kapos na kapos ka sa hinga. Parang, may mga nangangatal pa nga yung pagsasalita nila sa sobrang galit . So, sudden drop ng oxygen sa brain, based on study, kaya kinakailangan mo to oxygenate the brain so that yung impact nito sa katawan mo hindi masyadong matindi. And also, sa nutrition naman, we recommend highly green leafy vegetables.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat, pag alam mong ikaw ay laging stress, kaakibat na niyan yung madali ka na magalit, kakadugtong yan. So, wag mo na kumain ng mga karne, wag ka muna kumain ng masyadong mamantika. So focus ka muna sa mga green leafy vegetables kasi yung mga green leafy vegetables meron yang mga enhancer ng ating circulation, may mga phytonutrients, may mga antioxidant na naturally kapag nasa katawan natin, sufficient sa katawan natin, iba yung response ng brain. Kaya may mga tao na kahit na cook up nila yung pag may nang puprovoke sa kanila, nagpapasensya sila because they have something in their body na wala sa iba. They have sufficient nutrients, sufficient phytochemicals na nakakatulog sa brain to cope.
0: Kumbaga nakapag-isip pa sila ng maayos na mabalansi-balansi nila.
1: O, kasi totoo yan, nakapag kulang sa mga nutrients ang brain, kahit anong gusto mo na i-controlin ang galit, automatic, it triggers.
0: Mabilis yung impulse na katawan mo.
1: Hindi yan yung sabi ng kontrolado mo dahilan sa willpower mo. No, may mga pag-aaral na nagsasabi na if insufficient ang nutrisyon ng ating brain, is very vulnerable siya sa ganun. Nagsisimula po doon. Alam mo yung mga berding gulay na alam natin, o malunggay, di ba? Umpisahan na natin kumain ng marami. Then yung mga brain-enhancing nutrients from mga nuts, di ba? Kaya nga yung walnut, sinasabi na walnut daw number one daw na brain enhancer.
0: Not for the brain.
1: Kasi yung walnut daw parang brain.
0: Yung structure niya.
1: Yung mga seeds, then yung whole grains. Yung mga whole grains na mga kinakain natin is very healthy. Alam mo ang dahilan nun? Kaya siguro yung sinasabi mo, ba't may mga report na yung mga vegans, yung pure vegans, minsan may nakikitang ganun sa kanila. Kasi deficient of B12. Kapag may B12 deficiency, yung brain affected. Kaya makikita mo, hindi healthy yung brain cells, tapos yung minsan yung mga uban, ang dami.
0: May kulang sa kanila.
1: May kulang. B12 is very crucial sa brain health and nerve health natin. And also, yung mga omega-3 fatty acids, so kailangan din natin yan. So, may mga sources na kinakailangan nating i-provide sa katawan. May nagsasabi pa that sufficient hydration o tamang pag-inom ng tubig in moderation, kasi yung iba, uminom ng tubig, 1-2 liter in one take, hindi maganda yon. So, water can give us more oxygen and also it helps our blood na magkaroon ng mas magandang viscosity para maiwasan yung hypertension. Yun yung kailangan nating bigyan pansin. And reduce the anger triggers.
0: Paano kaya yan?
1: Yan ano yung mga trigger na yun?
0: Nakapag-trigger.
1: Tanongin mo yung sarili mo, ano ang madalas magpasiklab ng galit ko?
0: Sabi,
1: Doc, pag walang pera, ayun lang.
0: yung dapat mong gawan ng
1: solusyon.
0: Pare-pareho tayong
1: problema dyan. Puyat ba ako? Gutom ba ako? Kailan ba ako nagagalit? Tingnan mo, may problema ba akong iniiwasang harapin? O paano ako nagsasabing no ng maayos? Or kailangan ko ba ng tulong ng isang professional to resolve the conflict or to... May mga counseling kasi na ginagawa minsan. Mga psychologists, di ba? Mga eksperto dyan. So, tanungin mo, ano ba nagtitrigger sa'yo? At baka po, yun yung lagi mong kasama. So, na pwede naman ma-resolve. So, umpisahan mo po doon. Based yan sa expert advice na sinasabi nila na kung lagi mong kasama yung mga trigger ng yung galit, eh may problema. Kaya nga, di ba yung iba, sabi, huwag ka na muna magpakita sa akin kasi pag nakikita kita, natitrigger ako. May mga ganon, ano. Pero, for me, ano, sabi nga nila, ang pinaka-greatest daw na kayang gawin natin para ang ating galit and anything in the body is, ano, is yung forgive and forget. Pero may mga time na you can forgive but sometimes you cannot forget.
0: Tama, tama.
1: Diba? O, depende siguro yan sa sitwasyon ano, na nangyayari. So, sa madaling salita, may mga triggers talaga na kailangan nating ma-minimize, maingatan at maiwasan.
0: So, na kailangan daw tingnan natin yung mga iba't ibang aspeto sa ganito pong condition, ano? Nutritionally, mentally, ano? Or emotionally, kinakailangan mabigyan natin ng pansin. At higit sa lahat, dok, eh, kinakailangan mabigyan din natin ng pansin. Sapat ba yung mga sustansya na pumapasok sa ating pangangatawan since dyan naman humuhugot ng lakas yung bawat selula ng pangangatawan natin. So, ang tanong, dok, paano nakakatulong yung Santone Plus Herbal Capsule natin in terms sa ganito pong condition? Itong outburst ng atin pong emotions.
1: Okay. Sa mga pag-aaral na ginawa nila sa Santone na sa Santone Plus, makikita natin na sa mga studies, sa mga content nito, unang-una yung Santones. Napakarami pala niyang pwedeng itulong sa kalusugan natin. Ang mga Santone, meron siyang mga anti-inflammatory. Alam naman natin na inflammation triggers by stress of something. For example, injury or inflammation can be triggered by nutritional deficiency. Inflammation can be triggered by emotional stress. Yan, may mga tao, nakakaramdam sila ng parang pain and anything. Pag dinala sa doktor, sasabihin ng doktor, wala naman. Wala naman kami nakikita sa iyo.
0: Normal lang lahat yung normal. Mga test diba? Mo.
1: Oh. Tapos, pagpabalik-balik ka sa doktor, i-refer ka, sabi, pumunta ka na sa psychiatrist. Bakit ni sinasabi na? Because all the tests are normal. Pero may mga nararamdaman siya na something. So, sa brain pala nang gagaling yon. So, yung Santone, kumbaga, it helps the body to lessen or minimize unnecessary inflammatory response. Kaya nga may natural anti-inflammatory siya. Ibig sabihin, may mga nangyayari pala sa katawan na parang yung alarm system na to turn on na hindi naman dapat laging naka-turn on. Ganun po yun, mga kaibigan. And aside from that, mataas din ang antioxidant property ng mga Santone at mga biological agents inside our main ingredients. Ano? So, makikita nila sa ilang pag-aaral na napakarami nitong benepisyo. Especially kung iti-take to ng tuloy-tuloy. Ano? Kaya nga, hindi tayo magtataka dun sa mga report na kumalma sila, nakatulog sila na maayos, nawala yung pamamanhid, pangangalay. Kasi usually yung mga pamamanhid, pangangalay, resulta po yan ng stress sa katawan natin. From the brain, then epekto sa katawan natin. Another thing is, marami ring bioactive compounds katulad ng mga flavonoids, katulad ng quercetin, kemperol, mga glucosinolates, na nandun sa Santone na Plus Herbal Capsule. Ano? Na ito eh, may biological activities that synchronize with our body's balance. Yung tinatawag na homeostasis ng katawan natin. Na kung saan, ang katawan po natin, meron niyang intelligent control of itself. It can maintain the balance, yung tinatawag na equilibrium, na anything na mangyari sa katawan na hindi balance, the body will react. Ganun ka sophisticated tong katawan na ginawa ng Diyos sa atin. So, this phytochemical inside the Santone Plus Herbal Capsule can give us this bioactive compound na ginagamit ng katawan sa kanyang paggagamit. Wala siyang definite target partner. Hindi pa pwedeng i-compare mo sa drugs na ito pang painkiller, ito pang pakalma, ito pang patulog. Walang ganun. So, ang Santone na Plus Herbal Capsule, meron siyang malawak na content of biological.
0: Very broad yung effect.
1: Yes. So, kaya ang gagawin mo lang, kung meron kang sakit or wala kang mang sakit, gusto mo lang makaiwas sa sakit, inumin mo siya everyday kasi para malaman mo ano yung benepisyo sa'yo. Kasi nagtataka tayo, umiinom yung isa high blood, yung isa low blood. Pero pag uminom sila pareho, kung no, ano yan, kung drugs yan, hindi pa pwedeng they have the same treatment. Pero pag nutritional, contrast yung sakit nila eh. Kumbaga parang contrast din yung gamot dapat. No. Pero you take the same Santone Plus Herbal Capsule. Pero parehas kayo naging okay. ganun yung kagandahan ng natural extract, mga phytochemical inside the Santon Plus herbal capsule. So, bibigyan ko kayo ng challenge kung ngayon, panahon, magagalitin kayo, lagi na lang kayong stress. Hindi natin kayo masisisi, pero take note na mayroong may tama sa katawan niyan na later on mamamanifest yan sooner or later. So, protectionan niyo na yung katawan niyo by giving the body the right nutrients and phytochemicals by taking Santon Plus Herbal Capsule every day. Oh, yun yung masasabi ko po.
0: Observe nila, Doc. Observe niyo yung pangangatawan niyo. Ganun na rin yung attitude or emotions po ninyo, mga ka-wellness.
1: Ang dami kasing testimony na nawala yung mga pananakit ng kalamnan, nawala yung mga ngalay, mga tusok-tusok. Taking the same Santon Plus Herbal Capsule, nagtitake sila noon, yun yung naging epekto sa kanila. So, kaya sinasabi nila, anong klaseng gamot ba yan? Actually, hindi siya gamot. It's a nutraceutical with, ang tawag nila is pharmaceutical grade ingredients. Pharma grade ingredients na nakakatulong talaga na mas mabilis sa ating katawan.
0: Yun ah. Kaya sa mga kabayan din, subukan nyo po Santon Plus Herbal Capsule. Isabay nyo yan sa pag-inom ng atin pong Yastrohealth Vitamin C. At the same time, yung pa natin mga produkto, mga ka-wellness ha. Para mabalance yung condition ng atin pong pangatawan. Lagi na kung lagi po tayong nagagalit. Nako, ayun na, naibahagi na namin sa inyo mga ka-wellness kung ano yung effect nito, matinding epekto nito. Hindi lang sa atin pong mental health, pati sa atin pong physical health, napakalaki ng danger na pwedeng i-post nito na threat sa atin pong kalusugan, mga kaubayan. Kaya sa mga kaibigan at sa mga gusto makasubok ng ating Santon Plus Herbal Capsule, available po yan sa mga authorized dealers natin nationwide as well as sa atin pong mga wellness center. At syempre, kapag sa mga wellness clinic natin kayo bibili, ay mayroon tayong mga promos, mga ka-wellness. Ha? Pagka bibili kayo ng 1 box ng Santon Plus Herbal Capsule natin, makakuha ka ng 50% off sa atin pong Santon products, ano, yung Yastrohealth Vitamin C natin, mga kaibigan, ha? At abangan nyo yung atin pong mga para-fall. Mag-ipon-ipon na kayo ng mga entries ninyo, mga ka-wellness, ha? Empty pod ng Santon Plus Herbal Capsule natin at empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan.
1: Mukhang masaya yan.
0: Ito daw, yung ano natin, ha? Yung Santon Plus Herbal Capsule natin.
1: Ito.
0: Yan, empty pod po yan. Empty blister pod, mga ka-wellness.
1: Tandaan nyo yung kulay, ha? Ito yung kulay ng ating Santon Plus Herbal Capsule. Yan, kulay brown. Remember the color. This is the original supplement from Yes to Health. Since 2011. So ito, napakarami na natulungan nito ng mga kababayan natin since noon pa. No? Until now. Kaya ito ho yung nire-recommend na namin na produkto ng Yes to Health na pwede nyo inumin araw-araw.
0: Yan na. At sa raffle natin, yan yung gagamitin po ninyo na entry, mga ka-wellness. Ipon-ipon na kayo niyan dahil pag umpisa ng ano natin, raffle natin, meron na kagad pa-premium sa inyo, mga ka-wellness. Kaya yan, sa mga kaibigan natin na gusto makavail yan, puntahan ng mga authorized dealers natin nationwide as well as sa mga local pharmacies and drug stores at sa mga wellness center natin, pwede kayong maka-avail ng atin pong mga produkto. Sa mga katulungan, huwag mahiya magtanong, text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Sa atin pong pagbalik ay tutugunan natin ang inyong pong mga inquiries. Diyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
12: The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po mo tayo mga ka-wellness. Sa mga katanungan dyan ha, huwag po mag-atubili na isend dyan sa atin pong numero. Ating pong hotline numbers are 969-609-6545. Doc, bago natin sagutin yung mga katanungan ng mga ka-wellness natin, batiin ko lang na malusog na pakikinig lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, mga masugid po natin nanonood sa atin pong Facebook live kila Ma'am BJ Pastor Haya. Ayan, na lagi nanonood ha, sa atin pong programa. At ganoon din sa mga kasamahan po nila dyan, kay Ma'am Amy Gaita Cruz. At marami-rami ito sila ha, na magkaka-office workers ano, na laging nanonood pag break time nila sa atin pong mga programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kay Sir Angelo Fernandez, eto, nanalo to Doc nakaraan.
1: Mo sir, natin. Kasi
0: update natin.
1: Inaayos lang namin yung mga list. But I'm very sure makakarating sa iyo.
0: Yung iba ay naipadala na. Siguro in transit pa. Yung sa inyo, hindi natin baka naipasabay na dun sa mga ano,
1: minsan kasi
0: na ipadala.
1: Minsan kasi yung iba naliligaw yung kanilang address. hindi na natin nakukuha kagad. Kung doon sa nakaraan ay hindi pa kayo nabibigyan, i-verify namin yan. Tapos, send po namin.
0: Sa inyo.
1: Siyempre, hindi namin papadala sa inyo yan.
0: Iba na late lang talaga, Doc. Lalo na yung sa shipping. Pero sure yan, makukuha po niyo yan, ha? Sir Angelo.
1: Sir Angelo, abangan mo yung susunod nating exciting. Abangan niyo yan.
0: Yan, okay. Doc, may nag-text dito sa atin. Doc, totoo po yan. Dati, tapang po ako at magagalitin. Simula nung nag-maintain po ako ng Santong Plus.
1: Bait na siya.
0: Naging happy na po ako every day. Yun na nga.
1: Yes.
0: Kahit wala daw pera. Wow.
1: Totoo yan.
0: Ganda yan.
1: Actually, ako as a naturopath, hindi ko masyadong focus kasi, siyempre sa naturopath, hindi tayo masyadong focus dun sa mental aspect. No? Although, sa practice natin, kailangan talaga na buo. Yes, pero marami nagsasabi talaga na parang parang nag-iba yung aura nila, nag-iba yung kanilang disposition. Kasi nutritional, pag may mga ganun kasi nangyari sa inyo na parang mas happy kayo ngayon, ibig sabihin, mayroong mga brain chemicals na na-alter or naayos because of taking Santon Plus Herbal Capsule. Yun. Yung mga phytochemical kasi niyan, tumutulong lang naman to align everything in the body. Especially yung mga needed ng brain natin.
0: Kaya sabi niya, Doc, kahit daw may mga nagsasalita ng masakit sa kanya, tinatawanan na lang daw niya.
1: Bigyan mo na lang ng Santon Gold Coffee.
0: Bigyan mo na lang din ng Santon Plus Herbal Capsule o kaya Santon Gold Coffee. Chacha po ito ng Puerto Princesa. 44 na siya, Doc.
1: Oy.
0: Pero wala pa po akong uban.
1: Buti ka pa, wala ka pang uban.
0: Yung mga kaidaran daw niya, marami ng puting buhok. Napakaganda.
1: Maraming ganun ngayon. Alam mo, bata pa nga, minsan mga 16 years old, may mga uban eh. Deficiency kasi yan sa ilang mga nutrients.
0: Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gusto rin, gustong kumalma yung kanilang emosyon, yung attitude po ninyo, gusto yung mabago. Isa sa mga katulong, Santon Plus Herbal Capsule natin. Meron na tayong, marami na tayong mga patotoo about dyan. Kaya kayo din dyan, sa mga nahihirapan na, mabago yung kanilang attitude.
1: Lalo na si Mister, pang sinisis mo, parang dragon. Alam mo na, iregalo mo.
0: Painumin ka agad ng Santong Plus Herbal Capsule yan, mga kaibigan. Well, alam mo, Doc, merong talagang mga especially sa mga kabayhan, since sila yung madalas na mag-fluctuate yung kanilang hormones. Whether they like it or not, lumalabas talaga yung ganun na attitude nila. Dahil sa hormones nila.
1: Memorable sa akin yung mga term na yun. Meron akong isang kawork na nagkahalit sa akin. Tapos later o naghingi ng pasensya. Sabi niya, Doc, pasensya ka na kasi during that time nagkakagulo yung mga hormones ko. Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay. Tintihan ko naman. Kasi minsan kasi tayong mga lalaki, lagi kasi tayong mali. Bakit? Kaya punta ka sa CR na nakalagay, mali. Yung mga babae, lagi tama yan.
0: Pero yan, kidding aside mga ka-wellness kung gusto yung maayos yung mga hormones sa pangangatawan ninyo, uminom araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Now you
0: kasi
1: know.
0: Meron talaga yung nakakatulong siya to alter the normal balance ng hormones sa pangangatawan natin. Alam na natin yung hormones talaga malaki ang impact niyan sa atin pong mental health, emotional health natin, and of course sa atin pong physical mental health, mga kaibigan.
1: Ayan. Kaya alam niya, ireregalo nyo ngayong holiday.
0: Yun, no? Lalo na, naka-promo pa tayo, mga ka-wellness. Ayan. Eh, sulitin na po ninyo, mga kaibigan. Doc, another inquiry. Doc, 11 years na akong stroke. Pwede ba uminom ng Santon Plus Herbal Capsule?
1: Yes. Actually, ano mo, kung bakit lagi yung narinig sa amin ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi ang Santon Plus Herbal Capsule, ang taas na concentration niya ng santons. Kumaga, doon sa buong formula, hindi naman natin kailangan ng maraming-marami. Kailangan natin yung talagang proven sa mga pag-aaral na may benepisyo. Yung santon, yung mga quercetin na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule, nakita po nila na may potential na makatulong sa circulation. Pag na-stroke na ho tayo, ang pinakang unang-unang goal natin ay hindi na ulit tayo ma-stroke. Kasi hindi porke na-stroke na tayo, ligtas na tayo. May mga tao na nakakailang stroke na hanggang sa totally humina ang katawan. So, ang sagot ko dyan, pwedeng-pwede po. Kasi ito po ay suplemento na makatutulong sa inyong paglaban sa kondisyon na yan. Kasi marami naman ako nakita na stroke na after few years, ano na sila, independent na sila, hindi na sila inaalalayan, nakakapag gawa-gawa na sila ng gusto nila. Hindi nga lang na ibabalik talaga totally 100% yung kung ano tayo bago tayo ma-stroke. Pero sa akin, sa tingin ko lang, yung makabalik ka sa pagiging independent and you can do something na hindi ka asa sa iba, malaking bagay na yun, no, sa mga na-stroke. And prevention of another stroke from coming using nutrition, malaking bagay na po yun sa inyo.
0: Yun, ho. Ang mga kababayan din dyan, ha. Ang mga stroke survivor. Ito rin, Doc, meron ng tanong. Paano po ang wastong pag-inom ng Vision X Plus? At yung tinapay po ba ay bawal sa tulad kong stroke survivor, CTI sa puwetan ng Batarasa?
1: Unahin ko yung sa tinapay. Hindi naman bawal ang tinapay. Ang pinaka-the best kong tinapay, lalo sa inyo, ang stroke kasi minsan hirap silang dumumi.
0: Yun nga. Yun ang isa sa problema nila.
1: Ang pinaka-the best talaga, at least mga whole grains. Okay, wheat bread.
0: Yan,
1: pero kung ako tatanungin ninyo, kung kaya nyo lang i-afford, palitan nyo yung tinapay ng root crops. Yung mga root crops kasi, yung mga laman lupa. Laman lupa ba yun?
0: Oo, laman lupa.
1: Laman lupa kasi akala nila maligno yung laman lupa. Yung mga ugat at lamang lupa, yan po talaga kumpleto sa sustansya. Ang taas-taas ng kanyang mga electrolytes, ang taas ng kanyang minerals, dahil nakadikit siya sa lupa. Alam mo, pinaka-healthy na parte ng halaman, based on study, yung ugat.
0: Roots, oo.
1: Kasi yan ang direktang nakadikit sa halaman. At paggabi na, mula sa dahon, yung nutrients, pupunta sa ugat. Oo, kaya maraming sustansya ang ugat. Katulad ng mga kamote niyan, kamoting kahoy, ube. Pwede nyo pong kainin yan. Ano? At pwede kayong kumain ng mga nilagang saging na saba. Yung tinapay kasi, hindi natin sure kung ano nilagay. Diba? Kaya para safe kayo, yung inyong digestion hindi mahirapan, kain kayo niyan lang paminsan-minsan, piliin yung tinapay na healthy, ano? At pinaka-goal natin, totally replace it with more whole foods katulad ng mga root crops. Kapag kumain kayo niyan, ako alam mo, ini-encourage ko kayo, kumain niyan tapos isawas ang pinakang ulam mo, yung kinudgod na nyog na may konting salt. Ay, ang sarap noon, yung mga sinaunang pagkain ng mga ninuno natin noon, di ba?
0: Oo. So, ayan ah. Mga root crops kasi yan, yun, complex carbohydrates yan, mga ka-wellness. Nakakatulong po yan, Doc, sa normal bowel movement po ninyo.
1: Yes.
0: Huwag lang ano. Yung iba kasi, kamote, ginagawang kamote cue. yung maganda yung mga nilaga.
1: Sabi ni Doc Ron yan eh, ano na, mga highly processed na.
0: Ultra-processed foods.
1: Na.
0: Yun ha.
1: Paminsan-minsan, hindi naman siguro, sabihin nila, killjoy tayo. Pero, kumbaga, yung diet talaga natin, na daily diet natin, as much as possible, as healthy as possible dapat ang goal natin.
0: Yun. Doc, another inquiry. Doc, may bukol po ako sa tagiliran. Tagiliran ko, left side. Pwede po ba ako 2 times a day ng Santon Plus Herbal Capsule? May arthritis din po ako. Salamat po.
1: O, challenge ko sa may mga bukol-bukol. Diyan tayo sumikat eh. Sa mga bukol-bukol na yan eh.
0: Yan, kumbaga parang yan yung specialty ng Santon Plus.
1: Ang Santon Plus Herbal Capsule, ang gawin po ninyo, if in case may target kayo ng mga ganyan, gawin nyo yung ginawa ng iba. And it's also safe and magandang impact sa katawan. 2 capsules, 3 times a day sa loob po ng 90 days.
0: Yes.
1: Yan. Ngayon, kung hindi mo kaya yon, kulang ka sa budget, pwede mo naman gawin siyang 2 capsules, 2 times a day. Or kung wala talaga, gawin mo lang 1 capsule 3 times a day.
0: Yeah, no.
1: Basta consistent. Kasi alam mo, ang sa nutritional nutritional therapy, consistency is the key. Kumbaga, kinakailan tuloy-tuloy, sufficient, at mamamalayan mo na lang, iba na yung nagiging ano ng katawan natin. Ang nutritional therapy kasi, slowly but surely. Hindi hinahanap yung ininom mo lang ngayon, santo na, plus, bukas gusto mo,
0: okay na.
1: Wala yung nararamdaman. Hindi ganun ang nutritional therapy. So, dapat consistent tayo. At sapat dapat yung quantity ng tinitake natin.
0: Ayun, okay. So, sa mga kabayan natin ha, na gustong sumubok ng atin pong Santone Plus Herbal Capsule in terms sa solusyon sa mga bukol sa ating pangangatawan. Take note, hindi lang dok pag-inom ng Santone Plus.
1: Yes.
0: Kinakailangan meron ding cooperation kayo, especially sa modification ng diet po ninyo, as well as sa lifestyle, Doc. Uh-oh. Kasi maraming mga lifestyle na nagagawa tayo na siyang nakakapagpahina ng katawan natin, nagiging susceptible yung pangangatawan natin sa pagtubo at pagdami pa ng bukol sa atin pong pangangatawan. Tulad na lang ng pagpupuyat, sobrang stress sa ating pangangatawan. Yung iba,

0: ating mga produkto, pwedeng mabili yan sa ating mga authorized dealers, ganun rin sa ating pong mga wellness center, mga kaibigan. Sa mga wellness clinic natin, available dyan ang ating pong mga products at yung ating pong mga promos, ano, huwag niyong kalimutan. Sa mga kaibigan natin gusto maka-avail ng mga promos ng Yes to Health Clinic natin, puntahan nyo yung bawat wellness center na malapit po sa inyo, ha? Dito sa Makati branch natin. Mm-hmm. Sa Makati natin, for now, pwede kayong maka-avail ng ating mga produkto dyan sa mismo sa XFM station dyan po sa Guadalupe.
1: Akyat lang kayo doon sa fourth floor.
0: Mm-hmm, yan.
1: Pababa nyo, for example, ng MRT, pasok kayo doon sa building. Kasi kadikit lang yung building na yun. Kung southbound, kadikit lang yan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi mo sa guard, punta kayo sa XFM. Mm-hmm. Then, tuturo kayo doon sa elevator.
0: Mm-hmm.
1: Paglabas yun ng elevator, yun na, yung pinto ng XFM.
0: Mm-hmm.
1: At may opportunity pa kayo. Makita nyo yung ating mga anchors doon.
0: Yun, o. Oh.
1: Ayan.
0: Ano pala dyan? Hello kala Sir Buddy.
1: Sa ating mga kasama po dyan. Ano?
0: Okay. Doc, paano? Naka, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe, Doc, sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, maraming salamat sa inyong suporta, mga ka-wellness, mga katropa, sa ating pong programa. Salamat din sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At konting lambing lang, ano, kung kayo ay nangangailangan ng suporta mula sa tamang nutrisyon at naghahanap ng suplemento, may re-recommend namin ni Doc Misael. Subok na mula pa noong 2011 ang Santone Plus Herbal Capsule. Itong nasa kamay ko, nakikita nyo sa live, ano, kulay brown po ito, baka kasi magkamali kayo ng bili. Okay, so Tatak Yes to Health. At ito po ay inumin araw-araw para sa suporta natin sa tamang nutrisyon. Mm-hmm. At see you again next week, Sunday, I think. From 11 a.m. to 12 p.m. yung susunod na programa natin dito sa ating pilan. At magkarinigan po tayong muli. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Maraming maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. And enjoy your day.
0: Thank you so much, Doc Algie. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na laging nakikinig at laging nanunood sa atin pong mga Facebook live streaming. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Huwag nyo kalimutan, ha, lagi Tatak Yes to Health. Yan. Lagi nyo hanapin sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasigurado ng inyo pong inumin na inyo napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Ron, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po lagi dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.

0: health. The secret of health.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: System pain.
6: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, isang manhit.
5: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
9: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santhon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Magvision X+. Softgel Capsule. Vision X+. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X+. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ang mga

0: gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel Sister
1: Pain. Si Diane po ito ng Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Somthon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Somthon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Somthon Gold Coffee Mix.
2: Somthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Somthon Gold Coffee Mix. Somthon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Somthon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Somthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Somthon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Somthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan

0: mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain. Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
12: XFM.
13: XFM.
14: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
0: XFM.

0: XFM.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at gluten tayo, kaya sa healthy na kape ka na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
8: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
3: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients

0: Take Premium D3 araw-araw.
1: Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
4: The Secret of Health.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santhan Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Samson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwan ko sa araw-araw na duty ang Samson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samson Plus Coffee Mix.
0: Samson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Senten Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Senten Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Senten Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
13: XFM.
14: XFM.
15: FM.
16: Starting time, mga katropa. Garap na po nga 6 na minuto makalipas sa ang alas 4 ng hapon. Oras naman na ito, mga kabayan, mga katropa. Handog sa atin ng 1 plus. Numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

0: Isa pong maganda at makulimlim na hapon, mga kababayan, mga katropa sa buong lunsod ng Puerto Princesa. Kamusta naman po yung ating po, mga katropa sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan? Hoy, thanks God, it's Friday. Biyernes na, mga kababayan. Sa ating po mga nag-opisina sa mga tanggapan ng ating gobyerno, wala silang pasok. Kasi 4-day work week nga sila, di ba? Pero sa ating po mga pribadong mga tanggapan, mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo, tuloy-tuloy ang buhay. Laban lang, mga sir, mga mang. At syempre, mga kabayan, mga katropa, ano pa man po ang ating po mga pinagkakabalan sa mga oras na ito ng hapon. Welcome na sa ating pong pang-Biyernes edisyon ng programang Asintado. Sa ngalan po ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Ken Vincent Dancil. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Carl Louis La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, kung naman ang inyong po makakasama, ang inyong po ang kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salbatos. Nagmamagandang hapon na po sa inyo, mga sir, mga mama. Tama-tama doon sa mga nagre-relax, yung mga empleyado ng ating pong gobyerno. yung mga nag-siesta, nagpahinga, kamusta muna kayo, ha? Pag-merienda na ba? Sa mga katropa natin dyan, hindi pa ako nakapag-merienda. Kape muna tayo. Samahan niyo po kaming humigop ng kape, ha? Itong medyo makulimlim, nahapon, tapos sa... Sanong kaalingsangan. Sakto lang. Sarap talagang humigop ng kape. Kape! Mga kabayan, mga katropa, narito ang ating pong kape na healthy. At nababagay po doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, meron pong hyper acidity. Nangangasiman, sikmura, nagkakaroon ng palpitation kapag umiinom ng mga non-healthy coffee. Panahon na po, mga kabayan, mga katropa, na mag-switch na kayo. Magpalit! Palit na po kayo ng kape. Switch na kayo dito sa ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix. Gawa po yan sa mga puro at natural na sangkap. Gaya po ng ating pong mangosteen. Mangosteen powder, soya powder, at moringa powder, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yan yung ating healthy coffee. Non-caffeinated, kaya healthy nga. Kahit mga bata, pwede pong uminom nito. Ha, mga sir, mga ma'am. Yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Available, mabibili na po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, huwag niyong pong kakaligtaan. Available po lahat ng produkto ng Yes to Health Incorporated sa lahat ng ating pong wellness center, mga clinic, ha? Gaya po dyan sa bayan ng Kuyo, meron po tayo dyan Yes to Health Wellness Center. Dito naman sa bayan ng Rojas, meron din. Na yung nasa Rojas, nasa Veronica Gabriel Building, ha? Yan yung building sa tapat ng dating ASMES. Ngayon ay meron ng... Nagpalit na ng pangalan, ASIS na. ASIS Integrated School na po, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa bayan naman, dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, yung atin naman pong Yes Health Wellness Center ay nasa DCRM Building. Building na pa ba? Diyan sa Barangay San Manuel. Kanto lang ng Barangay San Manuel. Ha, mga kabayan, mga katropa. Nasa second floor tayo niyan. Ha? Room 208. Kaya sa atin po, mga kabayan, mga katropa, sa lungsod ng Puerto Princesa, yung gusto pong maghanap o naghahanap ng ating pong mga produkto po ng Yes Health Incorporated, nandiyan lang yan sa second floor ng DCRM Building, North National Highway, sakop ng Barangay San Manuel, ha? Samantala, doon naman po sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan sa bayan ng Nara, nasa kanto ng Panakan 1. Ngayong Yes to Health Wellness Center natin. Nasa Caltex Compound sa bayan ng Nara. Samantala, doon naman sa atin naman pong mga kababayan, mga katropa dyan sa bayan ng Brooks Point. Ang atin naman pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa door number 1. Jekos Place. Barangay Poblacion District 2. Brooks Point, Palawan. Sa likurang bahagi lang po ng Unitap Mall. Unitap Mall, Brooks Point, mga kabayan, mga katropa. Ayan, yung ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito sa buong lalawigan ng Palawan, mga kabayan, mga katropa. Kaya punta na sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center para sa ating pong mga produkto. Siyempre, sa libreng ano, libreng konsultasyon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sige, nako, 15 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon muna doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa. Papauwi pa lang. Papauwi. Doon sa mga nag-unti-unti nang naghahanda para sa pag-uwi kasi malapit na, oh. Yung mga pumasok ng alas 8, uwi ng alas 5, siyempre. Sa mga pribadong opisina. Ganun din sa ating po mga ordinary mga manggagawa. Basta maka 8 hours ka sa buong magapon, alas 5 uwi ka na. Diba, mga kabayan, mga tropa? Relax. Mga sir, mga mama. Bernes na rin, Bernes na, ha? Sige, nako, mga kabayan, mga tropa, ha? O sa oras na ito, mga kabayan, mga tropa, balikan natin pala mamaya, oh. Yung pong ating pong naging ganap, ang kanilang umaga. Umaga-umaga pa lang. Doon sa paghahatid ng serbisyong publiko sa ating pong mga kabayan, mga katropa, dyan sa Barangay Masigla, yung mga biktima po ng sunog, ha? Binigyan po yan ng tulong ng siyempre mula sa ating pong mga kabayan, mga katropa. At nagpakain, nagpaulam pala, yan, si manager Louie La Rosa, ha? Sa pamamagitan ng isang baboy, mga sir, mga ma'am, ha? Mamaya po, kabayanan po na yan, replay natin yung mga video nila kanina, ha? Siyempre, yung ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, ay kapapaluban din po ng mga balita at impormasyon para po sa inyong kaalaman. Dito lang yan sa ating pong palatuntunan asintado, ha? Siyempre, sabi ko na mayroon tayong balitaan. Narito mo na yung mga ulo ng ating pong mga balita ngayong hapon na ito ng Biyernes. Isang motorista po sa Borlan, Palawan ang sugutan matapos dumaw sumalpok sa isa pang sasakyan. Third platoon ng 1st Palawan Provincial Mobile Force Company. Mabilis na rumusponde sa aksidente sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Yun daw po mga national road sa Barangay Marangas, Batarasa, na nasira agad na isang taon pa lamang. Pinuna daw po ng sangguni ang panlalawigan. Standard first aid training inilun sa tamahan sa Aborlan, Palawan. Yun daw po mga vendor sa Old at New Market, hiniling. Hiniling sa Bureau of Fire Protection dito sa lungsod ng Puerto Princesa na magsagawa ng isahang seminar tuwing magre-renew raw po sila ng kanilang mga permit. Headlines. At para kumuha ng fire safety clearance. Headlines. At Municipal Tourism Rizal, patuloy na ba daw pong pinapalakas? Ayon kanila pong tourism sa bayan ng Rizal, Palawan. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon ng Biyernes. At andog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Ha? O tama-tama. Ating po mga nagre-relax dyan, oh, baka meron kayong time na magpapisil. Pisil-pisil lang inyo pong mga muscle dyan. Mag-relax baga. Kondisyon na kondisyon ba, papagpasok sa Lunes. gusto niyo pa magpa-massage, mainam po ninyo ang gamiting pangha plus itong ating Santon Plus Herbal Oil. Gawa po ito sa mga tinatawag na natural herbs. Yung mga natural herbs, meron po mga pampakalma, pampa-anti-inflammatory, pamamaga. Mga kalam lang tayo minsan na pag sumasakit, namamaga, di ba? Maga nga eh. Masakit nga eh. Ito mga kabay makatropa, yung sangkap ng ating pong Santon Plus Herbal Oil, mayaman nga po doon sa yung nakapagpapaginhawa, nakapagpapakalma sa mga namamaga nating muscle sa katawan. Sulot ng matinding trabaho maghapon. Diba? Mga sir, mga ma'am, malimit yan. Sa ating pong mga kababayan, mga katropang, mga ordinaryong mga manggagawang palaway nyo. No? Na kapag ang puhunan po sa trabaho, yung pong kanilang lakas ng katawan. Tibay ng muscle. Sabi nga, kahit pa bakal, kapag yan po ay laging gamit, laging babad sa init, lumalambot din. Ganun din po yung ating pong muscle, ha? Mga sir, mga ma. Kaya nako, pag nakakaramdam na po ng panganakit, pangangalay, pamamanhid, ang iba't ibang parte ng ating katawan, narito ang Santon Plus Herbal Oil. Available na po yan, mga kabay, mga tropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 20 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik yung ating pong palatuntunan ha, para sa detalye ng ating pong mga balita. Yung ating pong binabanggit nga kanina, ha, yung mga ganap kanina umaga sa servisyong katropa at sa barangay Masigla. At iba pang mga impormasyon dito lang sa ating pong palatuntunan asintado.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga bukol.

0: Health and Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang San Blas Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santo na maganda sa kalusugan.
0: Health and Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at San Blas Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus.
5: Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Coffee break na naman?
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na po ang 25 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Samantala mga kabayan, mga katropa, saglit lang ha. Yung oras na ito, handog naman po sa atin ng Cess the Pain. Sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong nararanasang matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, o di kaya ay trangkaso na. Ako mga kabayan, mga katropa, huwag na po yung pagtiisan yung mga sakit na yan, ha? Narito po ang Cess the Pain Capsule. Meron pong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin yan. At tanggalin ang mga matinding pananakit ng ulo at katawan. Cess the Pain Capsule, available po yan mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Petro Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Oh, speaking of the Yes to Health Wellness Center pala mga kabayan, mga katropa, yung ating pong itong ating Santon Plus Herbal Capsule. Available din po yan sa ating po mga klinika ha. Yung ating mga wellness center. Yes to Health Wellness Center. Mga kabayan, mga katropa. Yung ating pong Yes to Health. Itong ating Santon Plus. Yes to Health Santon Plus Capsule. With mangosteen and malunggay. Ang mangosteen po ay kilala bilang source ng santon. Santon. Habang ang malunggay naman ay kilala sa tagal nitong mga nutrients at antioxidants. Kaya magandang dagdag po ito sa inyong pong balanced diet at healthy lifestyle. Sa ating pong mga katropa dyan na gawin nyo na pong daily wellness routine yung pong pag-inom ng Santon Plus Capsule. Para sa mga katropa ang gusto pong alagaan ang kanilang pong katawan, suportahan nyo po yung overall wellness at gawing bahagi na po ng inyong pong pang-araw-araw na healthy routine. Subukan po ninyo mga kabayan, mga katropa, ang Visa ng Santon Plus Herbal Capsule. At itong ating pong Yes to Health Wellness Center is meron pong papromo ngayon ha. Mga sir, mga ma'am. Sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, mga gustong lumakas ang resistensya, napaka-importante araw-araw mga kabayan, mga katropa, malakas yung ating pong resistensya. Palalakasin natin ang ating pong resistensya, pero hindi dapat mamayat naman yung ating bulsa. Yung budget ba? Ha, mga kabayan, mga katropa. Abay, good news ha, para po sa inyo mga katropa. Ha? Dahil po mayroon pong pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated. Nasasigurado o nasiguradong aprobado po ng inyong pong budget. Huwag na po magpatumpik-tumpik pa. Narito na po ang dobleng protection, dobleng tipid, pro combo para po sa inyo mga katropa. Ano ba itong dobleng protection at dobleng tipid combo na ito? Ha? Ito po yan. Sa ating po mga kabayan, mga katropa, na laging gusto ay malakas ang resistensya, mag-Santon Vitamin C kayo, capsule araw-araw, ha? Santon Vitamin C capsule araw-araw para sure na malakas ang ating immune system, ha? Dahil yung ating pong Santon Vitamin C, dumaan po ito sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan para palakasin yung ating pong immune system sa ating immune system ng ating katawan. Ha, mga kababayan, mga katropa. Ating pong Santon Vitamin C ay meron nga pong dobleng protection, dobleng tipid combo. Kapag

0: Anti-oxidant support at sumusuporta rin po sa general health condition ng ating pong katawan, mga kabayan, mga katropa. Kaya panalong panalo ka na rito, katropa, ha? Non-acidic vitamin C na pampalakas ng immunity na wala pong hapdi sa tiyan. Isa pa lang po yan, ha? May isa pa hong combo, ha? Ang ating pong mga Yes to Health Clinic o Wellness Center dito sa lalawigan ng Palawan. Ito naman, yung pong kayo po ay bibili ng isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Makakabil ka po ng 50% off para makabili ka ng isang isang box din po ng Santon Vitamin C. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Ang deal, bumili ka ng isang Santon Plus Gold Herbal Capsule, kalahating presyo na lang o 50% off ang isang box ng Santon Vitamin C. Todo lakas sa proteksyon. Mula po sa 5-in-1 herbal powers ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag na pong hintayin maunahan ng ubo at sipon. Mag-avail na po, ha? Nang papromo na ito sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at doon sa ating po mga klinika sa mga muni-munisipyo, ha? Sugod na sa pinakamalapit na Yes to Health Wellness Centers, promo is available while supply lasts. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito tayo sa siguradong proteksyon at tipid. Ano po sa inyo ng Yes to Health Incorporated, mga kababayan, mga katropa, ha? Samantala, 32 minutos na po makalipas sa ang alas 4 ng hapon. Dako muna tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang lokal ngayong hapon ng Biyernes, Oktubre 9, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Puerto Princesa Facebook page. At ganoon po sa XFM Broadcasting Network page. Samantala, mga kabayan, mga katropa, dakoy natin ang ating po mga kasama, mga field reporters. Unahin na po natin si Katropang Ray. Isa raw pong motorista sa bayan ng Aborlan, Palawan ng sugatan matapos dumunong sumalpok sa isa pang sasakyan. Bakit nagsalpukan? Alamin po natin ang detalye ng balita ito mula kay Katropang Ray Elgaran.
1: Nagdamo ng sugat sa ilang bahagi ng katawan ng isang motorista matapos itong sumalpok sa isang sasakyan na pula sa bahagi ng Barangay Poblacion, Aborlan, Palawan noong Oktubre 8, 2026. Ayon sa ulat, nawalan raw na kontrol sa manobela ang motorista at pag-alamang may kabilisan ang patakbo kung kaya tumantong ito sa aksidente habang mabilis na masinugod sa pagamutan at nilapatan ng kaukulang medikasyon. Samantala, kinumpirma rin na nagkasundo na lang umano ang magkabilang panig. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga biyahero at biyahera na ugaliing mag-ingat sa pagmamaneho upang maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Cushion Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Ingat sa mga bumibiyahe o mga gumagamit ng ating pong mga lansangan, ha? Anumang uri ng sasakyan ang inyong pong dinadala, doble at triple ang pag-iingat. Kung wala naman po talaga napaka-emergency, saktong takbo lang. Diba ang tawag na takbong mayaman? Kapag mabilis kasi takbo mo, hindi mo ma-appreciate yung kagandahan ng paligid na nadadaanan mo. Mabilis kasi, kailangan nakatutok ka sa kalsada. Kailangan kung bahagyang mabagal o normal lang na bilis, makakalingulingan ko kahit papaano. Kikita mo yung ganda ng paligid natin, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya ingat, triple pag-iingat sa ating pong mga motorista, ha?

0: lalo ngayon, Bernes, maraming uuwi sa mga munisipyo. Dahil 4-day work week, balik na sila Lunes. Ayun namang mga mag-i-stay lang sa kanila po mga tahanan pero may mga lakad. So, ingat din po, ha? Ano po mga motorsiklo? Nako talaga naman, no? Sige, nako, dire-diretso tayo sa papang balita, mga kabayan, mga katropa. 3rd Platoon, anong 1st Palawan Provincial Mobile Force Company. Mabilis daw pong responde sa isang aksidente sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Katropa naman natin sa balitang ito, si Dennis Chua. Live report.
1: Mabilis na rumispundi ang mga tauhan ng 3rd Platoon 1st Palawan Provincial Mobile Force Company sa isang aksidenteng kinasasangkutan ng isang sasakyan na naganap sa barangay Mali sa bayan ng Brooks Point, Palawan nitong October 9, taong kasalukuyan pasado alas 7 ng umaga. Pagdating sa lugar, ay agad na inassist ng VNP ang sitwasyon niya, nagbigay ng paunang panlunas sa biktima at sinigurong ligtas at maayos ang paligid. Dahil sa pangailangan ng agarang atensyong medikala, agad na nagkipaugnay ng grupo sa Municipal Disaster Residential Management Office o MDRMO. Ito ay para sa mabilis at ligtas na pagdadala ng sugatan sa pinakamalapit na paggamutan. Tiniyak naman ng 1st Palawan PMFC na ang kanilang tungkulan na hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi pati na rin sa pagiging handang tumulong sa oras ng krisis at sakuna, katuwang ang iba pang ahensya para sa kaligtasan ng mamamayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, oras natin 37 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Punta muna natin si katropang Mike. Yun daw po mga national road sa barangay Marangas, Batarasa. Nasira agad daw po sa isang... Tama ba yung aking headline? Mukhang mali. Punta na natin si Katropang Mike sa kanyang pong balita, mga kabayan, mga katropa. Katropang Mike! Wala pa, ano ba sa masagot? Baka bumibiyahe pa yan. Yung pong sirang kalsada, sabi ko na iba eh. Okay na? Wala, hindi ko sa masagot. Baka bumibiyahe yan. Ito yung balita sana niya. Ito kay ano to eh, kay katropang Dennis na nakaraan pa eh. Bakit pa naihalo ko pa, ha? Sige, balikan na natin si katropang Mike, ha? Available na. Balikan natin si katropang Ray, Engineer Ken. Sa kanyang balitang itong standard first aid training, abay inilunsad daw po sa bayan ng Aburlan, Palawan. Sino-sino kaya ang mga naging partisipante nito, ha? At kailan nito? Detalye na mong galitang yan kay katropang Ray Elgaran. Live report. Nagka-problema ng signal? Sige, katropang Ray. Katropang Ray, standard first aid training. Kailan to inilunsad at sino-sino mga naging partisipante nito sa bayan ng Aburlan?
2: Inilunsad kamakailan ang standard aid training na dinaluhan ng iba't ibang katawan ng pamahalaan at ilang mag-aaral sa Aburlan, Palawan, kung saan ang natura aktividad at tinagunahan ng MDRRMO NARA ayon sa pamahalaan. Ilan namang sa sarawa rito ay ang tamang pagbibigay ng paunang lunas sa oras na may pinsala ang re-respondihan habang ang layunin naman ay upang hasain ang kaalaman ng mga partisipante at tumugon ng epektibo sa mga sitwasyong pang-emergency. Samantala, ayon sa ulat, umabot raw ng 2 araw ang tinagal ng naturang aktibidad. Yan ang balita, atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, wala pa rin si katropang Mike, no? Talagang, biyahe kasi ito eh, ha? Mamaya-maya siguro. Baka pag timbre lang katropang Mike, ha? Balikan natin si katropang Dennis uli sa kanya pong balita ng Municipal Tourism ng Bayan ng Rizal. Patuloy daw pong pinalalakas yung kanilang tourism governance sa naturang bayan. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
1: Nagkasaan ang pagpupulong ng Municipal Tourism Council ng Rizal, Palawan itong October 8 ang kasulukuyan na ito ay upang talakay ng pagpapalakas ng tourism governance at ang susunod na hakbang para sa patuloy na pagudlad ng turismo sa bayan. Dinalakay sa pagpupulong ang tourism statistic report na kinabibilangan ng tourist arrivals at sectoral reports, gayon din ang mga accomplishment ng Municipal Tourism Office sa limang seksyon ito. Kabilang sa napag-usapan ay ang nalalapit na aktibidad tulad ng Review and Revision Tourism Code, Experiential Tourism Products Development at ang planong pagbubukas ng High Potential Tourism Site sa loob ng Mount Mantalingahan Protected Landscape kung saan binigyan din ng responsabling turismo na nakaayon mismo sa pangalaga ng kalikasan at regulasyon. Bukod dito, napag-usapan din ang pagpapalakas ng mga endemic fruit products sa Rizal, katuwang ang Palawan State University Rizal, pagpapalago ng barangay festival bilang tourism products at pag-uugnay ng lokal na kultura, kabuhayan at natural attraction sa tourism development. Samantala, patuloy namang isinusulong ng Rizal ang sama-samang pagkilos para sa sustainable at exclusive na turismo na nagbibigay ng oportunidad sa mamamayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala sa iba pang balita nating lokal, bumuhos naman po ang natanggap na tulong ng mga pamilyang nasunugan sa bahagi po ng Bonifacio Road, Barangay Masipag, noon pong pamakatlo. Samantala, yung pong mga tulong kung saan kaninang umaga nga po ay nagpaabot ang tulong ang XFM Palawan sa pangunguna ni Station Manager Calu Villarosa. Isang pong karning baboy, buong baboy, yung di mo na yung para maiulam na mga residenteng nasunugan. Nagsalo-salo ang mga ito sa isang agahan o simpleng agahan habang may mga naiwan pang pagkain na mauulam ang mga ito. Pagsapit nga po ng kanyang tanghalian at ngayon pong hapunan. Gayun din daw po ang mga relief goods na naipon ng XFM Palawan mula sa iba't ibang mga grupo at individual na inihatid pa dito sa impila ng XFM bago po sama-samang dinala sa Barangay Masipag kanina rin pong umaga. Hindi pa dito natatapos dahil nagpaabot rin ng tulong si Senator Bongo sa mga nasunugan na pinangasiwaan naman dito ang si City Councilor Elgin Damasco, habang mayroon ding dalang tulong si Congressman Hill Acosta Jr. Sa mga pamilyang nawalan nga po ng tahanan para sa pagsisimula ng mga ito pagkatapos ng kalunos-lunos na insidente na nangyari sa kanila. Lubos naman ang pasasalamat, siyempre, ng mga residente sa mga nag-abot o nagpaabot ng tulong dahil nga po sa walang sawang suporta sa kanilang o na kanilang ibinigay sa mga residente na naapektuhan o nabiktima mga nang sunog, mga kabayan, mga katropa. Tabayan na po niyo mamaya-maya, mga kabayan, mga katropa. Replay lang natin yung mga video kanya ng umaga, ha? Sa mga ganap na yan, dyan sa Barangay Masigla. Ha? Mga sir, mga ma'am. Maambong hapon daw. Maambong daw sa bayan, ha? Sabi ni Ma'am Alona Dagaraga Santino. O, maulan naman sa bayan ng Narapalawan. Sabi naman po ni Ma'am Janet Debes. Ako naman, malamig dyan, Ma'am Janet. Oo, umulan eh. Si Sir Danilo Cañete naman. Magandang hapon, katropang Ali from Barangay Malatgaw. Nara, malakas din po ulan dito. Pero kapit tayo ng premium D3 coffee mix. Aba talaga na. Yan ang gusto ko yung Sir Danilo Cañete, ha? Masarap pa. Masarap di ba ang uminom ng kape, lalo na premium D3 coffee mix, tapos umuulan. Habang pinagmamasdan nyo po yung pagpatak ng buhos ng ulan. Naku naman, diba? Sayang ang sarap pa, masarap sa pakiramdam. Abay higop-higop o sasabay yung panilagang saging or kaya nilagang kamote. Diba? Mga kabay, mga katropa. Nag-imagine na naman po tayo, ha? At kay Ate Maribel Gasita ng Santa Monica, tsaka kay Atay Manunggalo. Magandang hapon po sa inyo, ha? By 15 minutos, mga kabay, mga katropa, bago po sumapit ang alas 5 na po ng hapon. Siyempre, ay yung ating pinabanggit ng mga video mamaya po sa pagbabalik, ha? Ng ating pong palatuntunang asintado. Hawol ko lang ito si Ma'am Norba Aludin. Sir Ali, gandang hapon po. Pabati naman po kami dito sa Barangay Iraan sa Bayan ng Rizal. At yun rin kay Ma'am Maricel Curib Tampos. Magandang hapon po, Sir Ali. Magandang hapon din po sa inyo, ha? At kay Doy De La Cruz. Good afternoon po, Katropang Ali. Shout out naman po sa Bubulungan. Ano ba ito? Barangay o Sitio? Sitio Bubulungan. Sa Bayan ng El Nido. Yung mga katropa natin dyan sa El Nido. Kamusta po kayo, ha? Babalik pa rin po ang ating papalatuntunang asintado pagkalipas ang po ng ilang paalaala. Diyan lang muna kayo. Kape muna tayo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikan pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel, Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga buko

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: XFM.
0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
3: Premium D3 Soft Gel.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herba Capsule.
9: Ang mga

0: FM.
1: Oras, mga kabayan, mga katropa, 3 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Ang oras naman ito, mga kabayan, mga katropa, handog sa ating yan, ha, ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Laman sarap-sarap magpapapisil-pisil, ha. Sarap po na magpamasahe mamaya. Tapos gagamitin po natin pang-a-plus ay yung Santon Plus Herbal Oil, ha. Ginhawa. Ginhawa ang dulot po niya. Siyempre, protection. Protection din laban po sa mga o sa kagatan ng mukha. Dahil yung ating Santon Plus Herbal Oil, eh, meron pong anti-mosquito na ingredients. Dahil mga purong gawa sa mga natural herbs yan. Diba? Meron pong halaman na ayaw talaga, hindi talaga dinadapuan ng lamok. Kasama po dyan sa ating Santon Plus Herbal Oil. Ha? Ginhawa at protection sa isang botelya, mga kabayan, mga katropa. Santon Plus Herbal Oil, available yan sa ating po mga Yes to Health Wellness Center at sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Ha? Dito sa buong lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, putaman na natin si katropang Mike sa kanyang pambalitang itong si Congressman Attorney Gil Acosta, dismayado. Matapos malaman na isa lang yung daw pong fire truck ng Bureau of Fire Protection dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Di nga. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Mike Iscote.
2: Dismayado si Congressman Gil Acosta Jr. matapos malamang isa lang ang fire truck ng Bureau of Fire Protection Puerto Princesa. Ayon sa kanya, nung sulatan niya ang Bureau of Fire Protection, sinabi raw ng mga ito na kapag nasa 40 years old above na sasakyan ay hindi kasama sa prioridad, kaya mahirap daw magsalita. Baka daw mabigyan na, o hindi mabigyan ng lungsod, o di kaya naman malita fire truck ang ibigay. Ayon sa kanya, buong Pilipinas kulang ang fire truck, kaya inihintay pa niya na ang magmumula sa South Korea na kinomisyon ng national government. Hindi raw kaya na isang fire truck sa laki ng Puerto Princesa, at katulad niyan, meron na nga daw mga high-rise building. Kung magkakaroon na ng sunog, maaaring mahirapan na patayin ng sunog. Panahon na raw para kalampagin ang national government hinggil dito. Sabi niya, nangako naman at DILG, pero hanggang pangako pa lang daw at kailangan pang hintayin matupad ito. Gitna, hindi raw kaya ng national government at LGU, kaya dapat magtulungan ang dalawa sa pagbili ng fire truck. Magkagayon man, ang LGU daw ay merong fire truck. Ang problema daw sa ngayon ay ang Bureau of Fire Protection. Kaugnay nito, kaya kanya raw ipapatawag ang Bureau of Fire Protection para makausap tungkol dito. Maratandang sa isang pagdinig ng Committee on Market and Slaughterhouse noong Martes, inamin na isang kawari ng Bureau of Fire Protection Puerto Princesa na isa lang ang kanilang fire truck. Yan ang ating balita, katuwang ang Santon Golden Balti na tutulong para maibsan ang bloated na tiyanap. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Tropang Mike.
2: Yes, sa tropa Kali.
1: Sa laki ng populasyon ng Puerto Princesa, isa lang?
2: Ayun nga eh, isa lang. Isa lang talagang, isa lang yung meron yung taga ano. Actually, sabi ni Kong Hill, nung sinulatan niya daw, ang sabi daw eh, ano din, parang tatlo. Pero tatlo. Sira yung dalawa.
1: Sira yung dalawa. Useless yun.
2: Pero yung doon sa pagdinig ng Committee on Market ay isa lang. Inamin ni Sir Gakayan, isa lang. Yung may video tayo dyan, inamin niya na isa lang talaga yung kanilang
1: isa lang gumagana.
2: So, isa lang.
1: Tatlo sana, kaya lang, yung dalawa, sira.
2: Sira yung dalawa.
1: Yun lang.
2: Yung ladder truck ang kailangan, yung ladder truck yung kailangan, kasi may mga, katulad sabi ni Kong Hill, dito sa Bangkaw-Bangkaw, may high-rise building. Meron na tayong mga kondominium na high-rise building. Yun ang problema natin. Yeah. Pagka magkataon na magkaroon ng sunog, paano tiniapulahin yun?
1: Akyat ka sagdan.
2: Sagdan na akyat kung yun mismo yung na...
1: Yung host, diba? Akyat din.
2: Kaya nga eh. Yung problema natin.
1: May alam natin, merong ladder, ladder truck yung BFP. Nandiyan sa harapan, di ba?
2: Oh, pero hindi ganun ka mataas, may kli lang yun eh.
1: Yun lang.
2: Hindi tulad yung sa Davao, yung nakita natin yung sa Davao.
1: Oo. Oh. Ganda nun. Oo, ano nangyari sa signal mo, katropang Mike?
2: Ayun, sandali lang ha.
1: Oo.
2: Nawala ba ako? Hello, hello.
1: Yan, oo. Oo,
2: dito tayo sa Awer eh. Sa ano ng PNP?
1: Nag-umpisa na ba?
2: Ha?
1: Oh, yeah, medyo medyo garble na naman ang signal mo. Oh, sige, tapusin ko lang ito. Ilistan
2: mo. Iyaw ko lang dito ka protokol eh.
1: Sige.
2: Kaya pwede ka pong sumunod.
1: Oo, oh, sige. Ilistan mo lang ako dyan. Oh, sunod tayo dyan.
2: Malapit lang naman. Kapitbahay na.
1: Ah, kapitbahay. Saan ba yan?
2: Dito lang ako. May kusta. Ito ko lang kusta dito na agad.
1: Ah, tabi. Tabi, tabi ang kasada
2: lang. Tulad ng panay na yun.
1: Ah, sige, sige. Oh, eh, isunod mo na ito, katropang Mike, yung ano rin, kahilingan ng mga vendors sa old at new market. Sa Bureau of Protection.
2: Ay, kaya, oo nga pala.
1: Mm. Sunod mo na yan.
2: Ito nga, mayroong mga humilingan ng mga magtitinda sa San Jose New Market at old public market ng Puerto Princesa sa Bureau of Protection na magkaroon na lamang ng isang fire safety seminar kapag nagre-renew sila ng mayor's permit. Na isa kasi sa mga requirements ay ang fire safety clearance. Ayon sa pangulo ng mga vendor na si Ma'am Jackie, para hindi na mahirapan sa schedule ang mga taga-pamatay sunog, ay mas makabuti pang ipatawag na lang silang lahat. Pumayag naman dito ako rin ang Bureau of Fire Protection. Sabi ni Sir Macayan, mas maganda nga rin daw ito para hindi na rin maabala ng husto ang mga magtitinda. Inayuhan naman sila ni Consul Victor Oliveros na magkaroon ng maganda komunikasyon para maitakda at ang petsa at ang oras. Sa buwan ng Enero, nakatakda mag-renew naman ng Bills for Gate ang mga vendors. Yan ang ating balita, katuwang Business Plus Capsule na tutulong naman para baibalik muli ang linaw ng ating paningin. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Oo nga naman. Yung pong sa yung mga kumukuha ng fire safety clearance, especially ito sa pamilyang bayan nga naman. Kasi kailangan sila mayroon ngayon para makapag-renew sila sa mga requirement. Kung individual lang kukuha pa isa-isa, may seminar yan eh. Mas maganda na yung isahan na lang. Mag-schedule na lang, di ba? Lahat ng mga taga vegetable section itong araw na ito. Lahat ng mga taga meat section isang araw. At ganoon din sa fish section, di ba? At yung mga dry goods section. Para isahan lang. Ang hirap na mga namang schedule. Punta si galing sa vegetable section. Si ganito. Schedule. Paisa-isa. Mapagod sa parte rin ng taga BFP. Samantalang kung isa, pupulungin nila isa lang. Yun. Diba? Less na po yung oras na ilalaan nila. At maramihan na kagad. Diba? At least, isang ano ba, tipid sa oras, tipid sa mga resources. Ito sa susunod na taon, pwedeng maisagawa ito. Ha? Gusto rin naman daw po ng mga taga BFP yung ganun. Mas mainam yun. Schedule lang ha, sa ating po mga kabayan, mga katropa. Yung inyong kahilingan dyan sa old at new market. Na isahan na lang. Yung pagsasagawa ng seminar tuwing mag-re-renew ng permit para kumuha ng fire safety clearance para sa kani-kanilang mga pwesto. Ayos yun. Diba, mga kabayan, mga katropa? Sige, nako. Alas 5:06 na po ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, yun po mga karagdagang balitang yan na inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix. Hindi talaga mawala ito sa atin, yung pagkakape. Sa atin po mga kabayan, mga katropa, ng mga coffee lover. Yung pong mga nakakaranas na po, na pang-hapdi ng sikmura ha, magpapalpitate na. Sinyalis na po yung mga kabayan, mga katropa, hindi na po maganda sa inyong katawan yung pong inyong mga nakasanayang kape. Ha? Panahon na po para mag-switch o magpalit na kayo ng kape. Dito sa Healthy Coffee, Santon Plus Coffee Mix. Gawa po yan sa mga puro at natural na sangkap. Non-caffeinated. At yan ay dumaan sa pagsusuri ng ating pong FDA. Kaya makasisiguro po kayo ang yan po ay safe at effective. Ha? Mga sir, mga ma'am. Yan yung ating Santon Plus Coffee Mix. Available po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong dalawigan ng Palawan. at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, yung akin pong binabanggit kanina, ha, mga kabayan, mga katropa, yung pong ginawa nga po nating servisyong katropa o dyan sa Barangay Masigla, ha? Panguna ng ating pong station manager, Caluwi La Rosa. May isa nga po doon na na-interview si sila kanina. Dahil nga dala-dala nila abay isang buong kinatay na karne ng baboy. Parang piyesta. Sabi nga doon, pinasaya daw natin sila. Kasi nga para pong piyesta yung naging mood kanina doon. Ha? Sabi po na isa sa mga nasunugan, ha? Ay hindi raw po nila makakalimutan yung ating pong ginawa, ha? Mga katropa. Especially si Station Manager Caluwi Rosa na naghanap ng baboy kahapon sa barangay Bakungan. Okay, at pinakatay sa slaughterhouse at madaling araw pa lang pinadala o dinala na nila doon sa barangay Hulang Barangay Masigla. Ha? May nasobra kaya? Siguro naman, medyo may kalikayan po yung baboy. Ha? Sabi nila, sinakop na ang buong barangay. Piyesta dito sa piyesta ng nasunugan. Ipang biro, mga kabay, mga katropa. Sige, balikan natin ilang pong mga ganap kanina umaga, ha? Sa mga file video dito sa atin sa naging servisyong katropa, mga kabay, mga katropa. Engineer Ken, paki-play nga yung mga video natin dyan, ha?
0: Oh, ito. Kakarga na ito. To, ano na pala ito? Second batch na pala ito?
3: Second batch na. Nauna na yung iba doon.
0: Kaninang madaling araw. Yun, kala ko kasi ito lang. Yung pala, marami na pala kanina. Pang second batch na ito. Okay, sige. Tulong-tulong na lang yung mga ano natin. Basa?
4: Basa. Basta.
0: Okay, basta huwag mabasa yung loob. Yan. Marami kanina to, marami.
3: Marami, isang load din kanina, isang load.
0: Isang load din ito. Ayun, oh. Second load na pala ito. Yung video kasi natin dito ngayon, kanina, ito lang yung nakita. Pero, first batch, nauna na. First batch nga eh. So ito, second batch, pangalawa eh. Ayan, puno na kanina eh. Madaling araw pa kasi si Katropang Toto at si manager doon sa ano Barangay Masipag. Bago sila pala pumunta, meron na silang dala. Ito, binawasan na nila ito. Kaya inaano po yung mga malalaking mga ano eh. Yung mga banig, wala na dito eh.
3: Nandun na yung banig.
0: Nandun na yung banig. Ayun. Ito may mga sapatos to, nakita dito?
3: O, nandun, nandun na ibang sapatos doon.
0: Ay, meron din doon mga sapatos. Ito mga used clothes. Yung mga bagong ano, yung jeans, mga ganun.
3: Nandoon na.
0: Nandoon na rin. May bag. Pang estudyante ba yun?
5: Shoulder bag.
0: Pang ano ito? Pang guard.
5: Girls.
0: Yan. May mga pambata to?
3: Marami. May pambata. May pambabae din doon na dala.
0: Meron din.
5: Yun.
0: Tama na. Dami yun. To anong parang may... So may nakita ka kanina na ano na tableta. Ano ba yun? Turbo ba yan? Ayan na yan?
5: Vision X Plus.
0: Ah, Vision X Plus.
5: Vision X Plus ito.
0: Tapos mayroong mga...
5: Ayan,
0: may kape.
5: Kape. Santol Plus Coffee Mix.
0: Magpapakape rin mamaya.
5: Magpapakape tayo.
0: Yun. Ito na, puno na naman. Baka malaglag yan. Katropang Ali, okay lang ba yan? Nakaano yan?
6: Ayusin natin.
0: Yan, ayusin.
6: Ito.
0: Sa loob na lang. Puno na naman, oh. Second batch na ho ito, ah. So... Pasalamatan natin katropang Ali yung mga ano,
6: maraming salamat pala sa mga nag-donate. Ah, ito na po.
0: Yan na.
6: Ibibigay na po natin sa ating mga katropa doon sa Barangay Masipag. Yo, thank you very much. Sa ulit eh. Ulitin talaga.
0: Hindi. Wag mo na, wala. Oh. Anong mga aabangan doon mamaya?
7: Ito
0: pang mic.
7: Aabangan natin ito yung mga pakapin natin.
0: Yan.
7: At siyempre yung mga relief goods. Yan. At siyempre yung pakain natin. Ikatay tayo ng isang
0: baboy. Oh. Kasya na kaya yun? Yung isang buong baboy na yun, pagkakasyahin.
7: Pagkakasyahin, yan. Pagkakasyahin tayo sa mga sisig.
0: Okay, sige. Mukhang may kinakain ka na. Ah, iba rin yan, iba yan.
7: Iba
0: ito.
6: Personal ni Katropang Keto.
0: Ayan talaga.
6: Ayun ng Keto.
0: Pandisal mo na tayo. To, okay na yan?
6: Okay na to.
0: Okay, sige. Pasalamatan at...
8: Nakumbinsa sila. Hindi ko lang kung dyan.
9: Oh, hindi ko pala.
8: Okay,
9: papalitin dyan.
8: Sir, pag-isip. Sir, first time nyo ba na makatikim yan?
9: Oo, oh, yan nyo po, marami. May sikreto raw ito eh. May sikreto, pampatibay. Pampagising.
8: Pero first time nyo makatikim yan ngayon?
9: Ngayon, first time. Tignan okay. Tingnan na natin. Tamang-tama, marami tayong lakad ngayong araw na ito. Kasama natin ang ating mahal na Congressman Hila Kusna. Marami tayong ilikutin, marami tayong groundbreaking ngayong araw na ito sa mga proyekto. Sakto to, Tantol Comimix.
10: Yes, ayos to, masarap.
8: Eh, kayo po ma'am, sige.
10: Ito talaga.
8: Wala pa. Okay, game.
10: Ito talaga gamit ko. Kaya kay Kaluwi Larusa, inaantay ko pa po yung kapsula.
8: Si Kagawad.
10: Josephine Bor.
8: Yan. Nangako tayo nakaraan, kaya sabi ko wala. Hindi tinangako, pero yan na. So, ano masasabi mo nito, Wad?
10: Masasabi ko? Kanino? Sa Santon Plus kay Kaluwi.
8: Kay San?
10: O kay Kaluwi, maraming salamat sa Santon Plus. Maraming salamat din po kasi malaking tulong sa amin ito.
8: Okay, salamat, Wad.
10: Lalo pa ngayong panahon na to.
8: Okay, thank you, Wad.
10: Salamat, Kaluwi.
9: Meron din tayong, ano dyan, libreng pandesal yung mainit-init sa akin. Yun ang nakayanan ni Bandon po. Ayan, pandesal.
1: Ilan lang po yan, ha, mga kabay, mga katropa, mga ganap kayo ng umaga, ha? Pinagkagulay yung ating, ano, Santon Plus Coffee Mix. Si Kagawad Borha, yun daw pa yung ginagamit niya o iniinom niya. Aba talaga naman, ha? Hindi nyo naman sa katawan, di ba? O, alam nyo ba yung ating Santon Plus Coffee Mix, yung nakakatulong niya para magbawas ang timbang, ha? Kaya sa ating po, mga kabay, mga katropa, dyan na gusto magbawas ang timbang, Santon Plus Coffee Mix lang ang katapat niyan, ha? Araw-arawin nyo ng pag-inom. Kahit sa buong maghapon, kahit makatatlong tasa ka, walang problema. Kasi nga, healthy coffee. Wala pong chemical yan na makasisira sa ating pong mga organ sa katawan, especially sa kidney. Actually, kine-cleansing niya pa nga yan. Mga toxins sa ating pong kidney at gallbladder. Kasali nga po sa kanyang pong mga natural na sangkap. Ha? Meron pa, ito pa yung nagsabi kanina, oh, na ano to, yung parang pestero sa kanila. Ito ha, sa panayam ni katropan Gerald Gali sa programang Bulusay kanina, ha?
11: Kaya nga, oh. So, nagkapi ka na ba? Wala pa?
12: Ito po, binigyan nila ako ng Santon Plus. Baka may pag-asa pa akong pumayat. Kasi kukunin daw nila akong model ng Santon Plus pag pumayat ako.
11: Oo, pampapayat yan. Pero samahan lang ng exercise. Yan ang maganda dyan sa Santon. Kasi ano siya, pag ininom
12: Tinawa
11: siya.
12: Tinawa na lang po ito sa ano. Tawa-tawanan na lang natin yung ano natin. Para hindi masyadong ma-stress, yes.
11: Oo. Ang ganda nga ng ano, admin, ang ganda nga ng diskarte. Yung ang ganda ng pasada ni Kalawi. Kasi iba, di ba, pagpunta dyan, bibigyan nila yung pagkain. Papila na ng lugaw. Yun sa kanya, masaya yung ganyan, parang piyesta. Para makalimutan ba, kahit paano yung problema. Diba?
12: Sinasaya niya kaming lahat ito.
11: Yan, o.
12: Parang piyesta.
11: Kaya nga.
12: Ito yung nasunugan na hindi namin makakalimutan.
11: Ayun.
12: Kasi parang sinakop ng buong barangay Masipag ang piyesta dito ng nasunugan.
11: Ayan, o. Hindi, kahit hindi nasunugan, kung nandyan, talagang pila, kain. Lalo na mamayang tanghalik, si marami-rami yan, di ba?
12: Kaya nga po. Kaya nga po.
11: Thank you, admin, ha.
12: Thank you talaga kami. Thank you very much, Kaluwi. Sir Gerald, thank you po.
11: Okay, admin. Kaya nga.
1: Admin pala yun, barangay admin pala yun, o. Siya pala yung nagsabi. Piyesta ng nasunugan. Aba talaga naman. Hindi ba nung magiging piling piyesta, eh dami-dami nung karne na niluto para sa kanilang pananghalian. Habang abala yung mga kalalakihan sa paghihiwa-hiwa ng karne at mga sangkap. Yung mga kababaihan naman, mga nandoon kanina, ayun, no? Dinumog yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Libreng pakape. Ang ating pong station manager siyempre ng XFM kasama yung Yes 12 Incorporated, ha? Yan, o, sa mga nakatikim na, o, diba? Sulit yan, ha, mga sir, mga ma. Kaya doon sa ating pong mga kababayan dyan sa Barangay Masigla, o, sabi nga, problema talaga ang kanila pong kinakaharap dahil back to zero sila. Hindi pa rin sila pwedeng makabalik, o, mukhang mag-uusap sila ng may-ari ng lupa. Gusto ata ng may-ari ng lupa, gawa na ng maayos-ayos na kalsada. Para hindi na rin po yung katulad doon dati na masisikip, maliliit, hiram. Katulad doon po, yung nangyari yung sunog, kung medyo may maayos-ayos na daanan, wala, marami pa pong naisalbang bahay, ano ha? Siyempre, yung ating po mga tagapamatay sunog, hindi alam kung saan dadaan eh. Kasi nga, makikita yung daanan. Iskinita na pang dalawang tao ko. Pag dalawang tao nga, yung isa, gigil, ano talaga, tatagilid ng gusto. Ha? Naranasan niya ni Katropang General kasi nung time na sagsag yung sunog. Pumasok sa isang iskinita, dalawang tao lang yung pupwede. Ang isa, kailangan pa talagang tumagilid ng gusto. Ha? Mga kabay, mga katropa, ganun pala yung sitwasyon nila doon. So yung pong usapin kung papabalikin pa ba sila nung may-ari ng lupa doon, pag-uusapan pa raw. Ha? Eh, siyempre, may pera doon sa mga mayroon talagang lupa. Pero ganoon, mag-usap na lang sila, di ba? Kasi nga, kailangan nila ng kalsada. Malamang may mga masasagasaan doon, ha? Eh, kasi kailangan yun talaga ng kalsada dyan. Kasi mas marami pang mga bayan sa loob, ha? Yung area na yan, dyan sa may bahagi ng Bonifacio Street. Oh. Sakop nga po ng barangay Masipag. Mga kabayan, mga katropa. Mahirap yun. Pag ganoon po ang sitwasyon. Pero kayo na, sabi nga nila, tawan-tawan na lang muna natin yung ating kinakarap na problema. Para less stress, sabay kape ng Santon Plus Coffee Mix. Diba? Si admin pala gusto may balak pang magpa-sexy. Oy, bagay po yan sa inyo, admin, ha? Yung ating Santon Plus Coffee Mix. Sa ating mga kape, mga katropa, na gusto pong magbawas ng timbang, ito po yung kape na pupwede po sa inyo. Dahil yung pong mangustin, isa po sa kanya pong mga property, yung pong pagbabawas, tulungan kayo magbawas ng timbang, mga sir, mga ma'am. Subukan po ninyo ng inyong pong mapatunayan, ha? So, yan lang po, yung mga ilang ganap kaninang umaga. At syempre, bago po iwan niya ni manager Calo Villarosa, kasi nga, nung umalis sila, niluluto na raw po yung mga putahe. Ang napagkasunduan nata ay adobo at dinuguan at sinabawan. Ayan. Siguro naman, nag-enjoy yung ating po mga kababayang nasunugan niya sa masigla, ha? Sa libreng paulam ni Calo Villarosa, syempre, ng XFM Palawan. At syempre, doon sa mga nag-donate ng mga damit at iba pang mga gamit na magagamit ng ating po mga kabayan na sunugan dyan na dito po ipinadaan sa XFM Palawan, maraming maraming salamat po sa inyo, ha? Actually, meron pa po ditong bagong dating, oh. Siguro sa ano to, sa mga susunod na araw na lang, ha? May mga clothings pa po dito na dumating ngayong buong magapo na ito, ha? Yabol lang. Yung naging system naman pala doon, pag yung mga damit, binubuhos po sa isang area, doon pipili na lang yung ating mga kababayan, mga katropang biktima nga po ng sunog para isukat sa kanila yung pong mga kakasang damit. Yun, kukuha ka na lang doon, ha? Ganun lang po yung naging sistema kanina, ha? Pero sabi nga talaga kanina, parang piyesta raw doon. O ba naman, dalhang ka ba ng isang buong buong katay na kare ng baboy? Talagang piyesta yan. Diba, mga kabayan, mga katropa? Si Manager Louis La Rosa palang nakakagawa niya. Kasi nga sabi niya, malimit na na sa mga ganitong mga pagkakataon, mga nakalipas pa, yung pong mga ayuda, normal na po, bigans, mga dilata, ito, mga damit, mga beddings. At siyempre, yung mga barangay, sila yung nakakatokang magpakain. Siyempre, sa kanila pong mga kabarangay na biktima ng sunog. Kaya ito, ibayin natin. Kasi may bigas na sila, di ba? May pansayang na. Ang problema lang dyan, yung ulam. Siyempre, alam niyo naman po, yung mga kalimitang mga nasa mga food packs na ibinabagay sa kanila, noodles, sardinas, corned beef. Sabi niya, para maiba naman. Oo, tayo, hanap tayo ng buong baboy. At nangyari po, mga kabay, mga katropa, ha? Kaya, nako, doon sa, daming karne yan. Mga kabay, mga katropa, inadobo, tapos meron din po sinabawan, at syempre yung naman loob, ginawan dinuguan. Mga kabay, mga katropa, enjoy silang kumain doon. Talaga naman, tanong, may sobra kaya? Para sa hapuna naman? Sana, di ba? Sige. Nako naman, oo. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, yan po ay natupad. Siyempre, sa inyong tulong na rin, ha? Yung sa ating po, mga kabayan, mga katropa, nagpadala po ng mga tulong panalangin Ayan, thank you very much po sa inyo, ha? Oy, 22 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntunang asintado pagkalipas lang ng ilang paalaala.
13: XFM. Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
19: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
21: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: System pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa says the pain, alisang manhit.
25: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
26: If symptoms persist, call the doctor.
25: Mabibili sa mga butika.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
29: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
30: Suwabe ang aroma.
31: Santon Plus Coffee Mix.
30: Suwabe ang lasa.
31: Magaan pa sa bulsa.
30: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
31: Santon Plus Coffee Mix.
30: Mabibili sa mga butika.
32: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
29: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
33: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
0: XFM.
2: XFM.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule
3: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santan Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santan Plus Herbal Oil.
8: XFM.
2: XFM.
1: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na pong alas 5.28 na po ng hapon. Oy, ako ha, sa ating po mga kabayan, mga katropa, yung mga may susunduin nga estudyante, sunduin niya po ninyo ha. Yung palang nangyaring ba pagkabuntol sa dalawang estudyante dyan sa Barangay Liwanag, sa West Central School, harapan ng NFA kahapon ng umaga. Nag-settle na ata sila nung driver. Nakipag-communicate na rin daw po dun sa isa sa nanay ng isa sa mga estudyante. Sana naman po ay naayos na po yung kanilang sigalot. Ha? O ay sigalot. Yung pong pangyayari. O mga kabayan, mga katropa, o dahil po Biyernes ngayon, pansamantala hanggang alas 5:30 lang po tayo. Ha? At enjoy lang po ninyo iba pang mga awitin ngayong hapon ito sa bago mag-alas 6 ng hapon. Ha? Sa ngalan po ng ating nakasama sa Bagyong Technical Engineer Ken Vincent Dancio. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna ng ating po ng Station Manager Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Ang katropang Alison Salvatus. Nag-iwan na po kami sa inyo ng happy weekend, happy weekend mga kabayan, mga katropa. At magandang hapon na po, Pilipinas.
9: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
10: Mga katropa, exciting dito!
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
17: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika,
17: angat sa komentaryo,
12: angat sa serbisyo publiko.
17: This is XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Christian music. Now playing on Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

0: Macarica, Macarica.
1: Macarica sa buhay. Sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bansa namin. Macarica sa ulan.
2: Christian music, now playing on Gospel Hour on XFM.

Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, tingin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamangha-manghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,